ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikulukun leka amuludun e ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm on ton nyerin

0: kan daru o okan mi poruru mo wa si bi bai mommy ti e ti ri nkan to nsele si mi ni mommy ni wa won ba pray fun mi ise oko re ti o fi olokan bale olorun anu yanju e a yanju e lo si bi ko pray mo pray see o di december the place where is working won close it down opo e ka gogo ka sha daru gba to sha ya awodo e mo wodo baba baba pray fun wa ni January won ni olorun anu a fo fun o o di February won pe won si another place that place the same company won pe won sibe won na ni awon o fe ba won sise mi ba another branch na won fe ba sise asi olorun anu ti lo sibe o ti lo saju won to call the story short o di February iji kan ni agbara e mo nipa ijiye mo so fun won pe bye bye bye lo nsele pastor be ni pe lagbara olorun won o ni dagbese si won lorun won pray fun wa but nigba to sele la mi o ka si won ni ko nse iji lasan o lo fi je ki won ba pastor be o tun de lekeji o tun sele lorun won tun pe wa this is what is happening atun wa wa sodo awa wa sodo baba baba pari program kan ni march o da pe won se prayer and fasting ba se ri baba niye ado si bi baba ni ma kuku fe kan lori gbogbo eyan along the line ari baba baba wa pray pe gbogbo omiran to duro niwaju yin olorun ka lo fi gbadura pe olorun ko je ko subulu le pe lati wakati owo lo gbogbo omiran na gbogbo to nsele lenu ise na ko ni sele mo mo pe lowo olorun pe olorun gba oko mi ibi ti won o ti e fe ibi ti awon ota ti dide pe ko ti e ni ri se tori gba ko debe pe seyin na mu wa sibe se si le duro awon mi osu meta elomi to ba lo nlo pe ogba ewon ni ti won rojo mo won lese mo dupe lowo olorun tori pe anu ori oke yo fon nitori pe baba mi to se pa se so adura fun wa lojo pe ka gba adura na gbogbo nkan o bere si yato gbogbo ti won ti e fe fe won fun won ma bere bo lo sese anu yanju e my second testimony lori aye mi mo joko ninu ile lojo ye emi olorun wa ba mi soro pe o se ma se business mo ni emi ti mi lowo bo ni mo ti fe lo ri owo emi o sa je kin gba ina olorun o sa je kin gbadun mo wa gbegbese pe ma wa be lowo baba mo wa gbadun alodo baba wa ni gbegbese na olorun a si sanu re to call the story short olorun sa sanu mi o kun alanu fun mi ti mo fi bere business lati wakati owo lo gbogbo epororo pe bo ni mo se fe ta olorun anu o ba mi ta o ba mi se bi si mi ti ero kan pe mo ti le ri ta olorun ba mi ta oja na the second testimony lori aburo mi ni ado beta ti ma nwa biba ta ti nwa biba yi ta ti gbadua lori re ti mommy mi ba wa won wa gbadua won ni kolorun ko sanu re ko fanu wari won wa wa sodo baba baba wa mo se ko foto ta ni mo ye ni baba ko fowo kan pe bo lo wa won ni bi bai bai lo wa e gbadua da lori re so what bi bai won ji ni ko ka ma fadua ran po mo dupe lowo nu ninu ose tawa yi nine ni won pe olorun ti fi di re mo lele mo pe olorun ga lori aye awon omo mi na tori pe ni ojo sunday satani fe da ibanuje ka ma gbe omo kiri won gba bolu nta bo se gba bolu nta bayi de mo ni e wonu le ka lo bere fellowship mo nbo wa ki to de o ti subu o ti fi aparo bawo lo sese mo sa ni it is well a se program a pari owo ye o fi lulu to call the story short ojo tuesday apa ye wa wu a de wo but olorun wa se yanu ni ana awa gbe ororo le awa fi wo apa na bo se ti aro ni o ni owo ye ti ri live mo gbe olorun ga nitori pe mi o ma gbe omo lo le wo pa wa pa mo dupe pe olorun pe mi o je ki mo gbe omo lo sile wo pe olorun ga bo ti mi o ma mi o
1: Hallelujah.
2: O dupe lowo Olorun ori oke yi. Ni jejo ti mo wa nbi mo jade to e meja be meta. Eyin be ni mo joko si tomo mi npe mi. Bo nti mo nso fun lori phone wi pe ma gbori ofe ni bi ti mo wa. Abe ko ti wu ko ri lati wa mo ni bi ti o wa. Omi ati iyo yen o sise iwosan. Bi pe omo mi. Ba si gba to pe mi o ni eje. Before that Thursday, pe eje njade ni enu. Ki lo nfa eje ti jade line we kin wo. Mo ri pe ibi gum yen pe o dabi egbo mo ni normal thing ni mo ni ko si nkankan so eje yo stop pato wa di Thursday to wa ni bi

0: tun ma sele
1: ibi si se si ara ika mi titi ni oru
0: titi ni oru
2: alisa
0: iri ama se gini
1: ama se si ika mi
0: se nso oro yoruba fun e
2: oya sa
0: oju mo ki mo ki ewe ma gbon mi rin
2: alisa
0: ewe ma se gini
1: o ma gbon mi sa
0: ojojumo
2: loru yasa
0: niri ama se gini
2: ama se
0: oga
2: baba mi o
0: sori ewe ti won water lojojumo
2: oya sa
0: ti iri se se lojojumo soro ni
2: rara o
0: so le ro ni o ma tutu mini mini
2: alisa
0: o ma na ka alabaru sata olorun ni fe re o
2: abiaso
0: o ma nje mu tutu fun aye re re
2: o yeso
0: so pe mi ni oko to nba wi so pe mi ni woli mi nba wi
2: mi ni woli mi nba wi
0: iran yi gbudo se mo mi lara
2: iran yi gbudo se mo mi lara
0: oga
2: baba mi o
0: oga
2: baba mi o
0: so ti sun ni I esa.
2: Ah yes sir.
0: Ibi t'Olorun ni fe wa de.
2: Abiaso.
0: Ko so pe ki ojo ma sele wa lori.
2: Rara o.
0: O ti mo pe.
2: Yes sir.
0: Ojo lo ni season.
2: Bani sir.
0: Iri o ni season.
2: Rara o.
0: Ire ti Olorun ni fun olose
2: yi. Oh yes sir.
0: Esa.
2: Yes sir.
0: Ire ti o ni season ni.
2: Bani sir.
0: Ire o jiji ni.
2: Abiaso.
0: Tori eni ni akoko re de.
2: Oh yes sir.
0: Kini mo pe?
2: Eni ni akoko mi de.
0: So pe eni ni akoko mi de.
2: Eni ni akoko mi de.
0: Oga ma ka lo.
1: Ogo mi gbe ru lodo mi.
0: Ki lo so bo sele?
2: Ogo mi gbe ru lodo mi.
0: Pelu gbogbo ila koje.
2: Oh yes sir.
0: Gbogbo ine wu aye.
2: Bani o.
0: Ogo ti tan se.
2: Rara o. Ogo ti tan o.
0: Se o gbe ru.
2: Yes sir.
0: Kini English ye so ro?
1: My glory was fresh in me.
0: My glory was fresh in me.
2: Yes sir.
0: So me bo so.
2: Yes sir.
0: Seyin re o ni yo. Ostake Ostake seyin re oni yo
2: oyoti
0: oya so le sebo so pe my glory was fresh in me
2: my glory was fresh in me
0: my glory is intact
2: my glory is intact
0: ajagada walo
2: ayelayo
0: so pe oju ti eyan leye
2: oju ti eyan leye
0: oju ti eyan ro nipin
2: oju ti eyan ro nipin o
0: ogo mi se tutu ninu mi
2: mi se tutu ninu mi
0: ko sere tele sa
2: ko sere tele sa
0: emi ni mo bori yin
2: emi ni mo bori yin o
0: so pe ogo mi se gberu
2: Yes, sir.
0: Ki won ni bi lo won ni lo mo ma duro tori wi pe anukande anukande oba kan yo lo jiji iranlowo pajawiri ibedide pajawiri emi ta fe gbo won tele bi ma lo pade won ti ki ranti pe mi won ki ranti pe mi sori pepe sugbe nigba ta

laye ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo 17 number ti o se pin ojo 17 tumo si 17/09/2026 se gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony enikan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati oyi pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube gbogbo sona church mo ki ipo ire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tai like oluwa lo n fe se nu aye re pepe o ati omo eja wa kunle eja wa do bale ka dupe lowo ologun ajobo and egbo mi isin taro yi iwa fe oniyo ni bo ma change nkan kan fun idi kan tabo mi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabo mi e Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan olohun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok daddy edo bale n waju e mo mi ekunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo n pepe mu bi kan nu le yin ibi to n do bale si to n kunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe olohun yi ga oba re oba

Zajnowania jadasz! Jesu! Woli wawa! Ebi owo yen lo yuke wani idakeje. Just maintain your silence. Yes. Aha. Jaji Lagash! Yes. Yes. Bless Shembonasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Ewani dakeje eyan yan fe e fi angeli sile awon angeli pon bi e wo omo birin bi won se yo abere merin lare oluwa kini tun eleyi oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye e ma wo bi o se feel e bayi loluwa merin si le je eyan 40 gbogbo eyin ti won tu abere aye si ara yin mo sole kana loruko baba to ma ti temi mimo jade lara wo gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo otito ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi pastor Dekunle Epaphras o Dekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo

0: Nice.
1: Oh my God. Gbogbo eyan di owo mejeji mo ori yin. Tele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba o lara mu. E wa so ni igba meje Oluwa da se mi na. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Emi mi mo da soro mi. Mo yonda aye mi fun o da si. Olorun wonu aye mi towo bo bo se wo. Mo wa fe ko da si mi loruko baba ti o bo fe bo ko o ni testimony bi se nlo niyan o bi se nsele lojojumo niyan ijo wo lo tan radio to ni ijo wo lo tan radio to ni gbo kawon eyan soro yin ayo iwo lo kan gbogbo omo lo kan san laaro yi ida mewa to kan san laaro yi da soro temi na ngbo ba dola ma to tesi waju gbogbo eyan mu ore oluwa da soro mi. Account number church in 1966 36 38 73. Etunpe 1966 36 38 73. Access Bank Comfort Life Mission International New Bija the account number church in bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International New Bijadi First Bank in here. Gbogbo eyin ara Sona Church pepe yo pon mo Sona.

o nje o mo pe o nji ogo to ye ka lomi o je laye inu oju ala na gbe pamo si elomi ko ri o nji omo je be ni ko jo nji ayori eyin melo ni eyin nikan le nse wahala wahala te nse o nikan le nje ko si alaanu a gbegbe se woli kan iyen ni ose tuntun yi elei ta o ti seru e ri e kokko mo prepare kale emi fe je ke gba olorun le gba onko nsise e lo wa ogi tutu elei te yen le po mu to mo wa nu eyo kan ti to tan tabi 100 naira yen e ma mu bo ta ba pray si tan le wa lo po ogi yen mo nile enikan ni kilo fe sele iyen ni wi pe o nji ayo re bere si nwole wa eyin melo le fe jiri omo eyin melo le fe ti ofanu ara jade to ba ba oro lara re leyin to mu eko yen tan yo jade ta lo fe jadu ta lo fe joyin te ba mu ogi yen wa ogi tutu e tun wa mu oyin lowo se ri oyin yen te ba na yen e ba nda oyin yen si lori leyin ti mo ti pray si larugo ojo bride ose tuntun yi ni arugo ojo to ba ti de killer ko junction e be e nwa arugo ojo church nbi e o de ri wa nbe aro friday ago mejo aro agbe wa ago meji osan kanseli awa bere one on one with your mo pe asiri ogun a ma tun ni arugo ojo ipade friday oso si arugo ojo o ti koja wa ngbe pamo eni to wa nu de mo bo wa bo ona bayo lo daraju ki o di aro friday ni killer ko josan ni side of a garage nilu ilorin arugo ojo lo mo bo wa gbogbo eyan mo gbagbe ogi yen eleyi to pada

lanana ani gbegbega nu ninu idije Europa League baka na loro se sori o iyan ninu idije idije la liga santada la liga zenderima eje ti ni idije la liga santada lana tori pe pagba gbo lu Barcelona ika odaju ni wa bawu lana an se daju pa ni nitori pagba gbo lu resi santada ami ayo meje si meji o na mi fi yaja won mo lomo o gege bo se wa lapa ti beje o ya lapa ti bi iko igba gbo lu Atletico Madrid o fi yaja Osasuna ni ami ayo menu sodo ni ko jorutu Deportivo Sevilla fi yaja pelu ami ayo kan sodo ni o je ko ye po kereso nti e ko ma lo be ko ma lo wa o ya gege bo se wa eje nja yin beta ni tori pe iko igba gbo lu AC Milan awon Ruben Amorim anjiya nile wonje ya lode ni o lu kan ni ko igba gbo lu Manchester United tele ri Ruben Amorim to je oluko ni won o na bu ataya pano ni pelu ami ayo meji sodo olohun mu agba na le gba te sa ko te Europa le se bi eni pe wipe e fe gba fe na jabe ko te n bayi bi le to kokko bere si ni je yi e mura si o ya papapa an da le ti pada fi ya pano lowo e ko igba gbo lu li o meji se yo kan na ipa e mo je ntan yen ape be sheva ati Dynamo Zagreb o mi elododo na pada ta Leverkusen fi ya je seje pelu ami ayo meji sodo Olympiacos o na fi ya je Glenia pelu ami ayo meji se yo kan Stormgrass pelu Rennes mi elododo na ta Sunderland fi ya je ami ayo kan sodo ni o ara ta menia ati Sparta Prague boju ye je ami ayo menin se yo kan o lo fi na mo ta baba laku baba re bo se pa ma yu mo waju ta yala ya won lana omon ami ayo kan sodo o lo fi ya je Celta Vigo e ma je tenye set awon commentary o ni ko egbe gbo lu Manchester United wa o tori pe lana ami ayo kan si beta last of villa fi pa mo ta baba laku baba re e ma wa je tenye o Coventry o darin ni tori pe Coventry o ati Manchester United enejo ko warin dade kuro ninu idije Carabao Cup iko igba gbo bo lu Brighton and Fabian o fun Man U le to go up le ni o ba pada wa latenyin lo ba lo fi aje won se be gbagbe wi pe ni ogun ose to koja na ti iko igba gbo bo lu Manchester City n gba won an ri pe mokala mokala fun Man U ye dabi arifin an ba ni kene ko gba record kan to pada fi ya fo ori won e mo je tenyin jo lana Man U lo kokko mi awon meji an mi awon meji tan oro beyin yo fa awon ara bi nitori pe kini nitori pe ko igba gbo lu Brighton fara pada wa latenyin an kokko fun won leyo kan odi meji si dakeji pada odi meji meji Man U wa wo wi pe ah sunna iforo

le ba ti won ti fi afani ale legbele iye fun gbogbo awon ti won je ololufe won ni lati mo egbe egbe aye gege bi agba bolu pelu owo ti oju 25000 pounds lo nitori pe awon nkan ta fe fun won o ga si ara won so bi pe ta ba ti le 25000 pounds yi iye gege bi ololufe won ni won la afani lati mo duro nile dura to je ti official team te ani bakan na won a ma jeun pelu awon agba bolu won won a ma rin ajo pelu awon eko egbe agba bolu ta ba fe ko lo si boya to jo lo soke ta won mo travel pelu squad niyan o o ya papapa an to je di mimo wi pe ta ba se training won la afani lati mo kopa ani ta ba fe se tactical meeting an la afani o wa fun won lati kopa o ye pe to ba de se warm up ye pa afani to wa fun won lati wa legbe legbe pitch gege bo se wa lapa ti beje ye pe won awon to wa fun ni baba laku baba aye lati gbeje sori aga substitute bench iye lati ko ti fe se won se ba nlo gege bi ko gba gbo bo le ba ti mo se so fa wo lolufe pe afani ale legbe lati mo egbe egbe aye bi ogbo tadi ga gba bolu o ti wa fun won elo lowo tan san 25000 pounds ni o ejo awon eyan an ti bere sin lo like ti ma yu ti mo ti ma file soju opo facebook o oju opo facebook mi o iyan latana an ti mo wi pe awon le mo bo te yen be o ye ba npo logologo epo lopelogbo ise are ko lo fa iko egbe gba bolu orile de brazil an ti so di mimo wi pe ta ni joa pedro ko ni lava ni lati ko pa ninu ifese won se won to nbo lata kini injury ni o Joshua Kimmich o ti ni 500 appearance fun gbe gbo bolu Bayern Munich lati odun mokanla to ti wa nbe o gba ife to tobi 25 o ti ni 180 goal contribution gege bo se wa ninu ko gbe agbabolu ohun o na ni mo se lafa ni la

0: ori igba ta ba gbe fun babe ke ma lo so wi pe kini ke ma so pe ko wo ti e lo je kin tete ma ja yin le gege boro se lo lapa ti bi o ye gbagbagba e je ma lanfani ati tun ja yin wi pe ko bi mino agba bolu tori re gbegbe re lokan ninu ko gbegbe bolu Manchester United omo odun mokale logun on lo ni ayes pass accuracy ju gbogbo agba bolu lo wa iyen ninu league agbojo lorilede gesi ni sa ta wa yi won ni won gbo kankan si nbe ma 93.9% o na ni pass accuracy omo na gege ibe yen o ya mo tun ti ja yin kale gbe yin debe aja aja tan ija ni dale ni gboro aye o ye papapa ebo ni kin sare gba wole yi tori ijoba koko e je kin sare bere lati inu draw tan si nitori pe e je wule tufo kekere kan fun yin nitori pe iko egbe agba bolu ma yu se ri nigba ti osu yi ti osu ta fe mu to nwo a to wa nwa ju wa ti seju si wa yi nigba to sun nwo be pari o galu ko mu ti mu kan ele ti o lafani lati support tori pe won gba ko mo won gba boni mo tun won tun gba chelsea se wa ri chelsea na an no gba liverpool won gba tottenham an to gba man u o ti jo o ti sugba chelsea yan ti le se chelsea ti le se man u yen ti won customer dada ni eba ke mo nigeria tan lafani lati gbo wa laure ka tete o bere ni papapa lo ni komo kobo
1: gbo awon ton bo wa ka kiri agbaye pe akojumo ayo lady shoni a ni damu bi afowo mu ko
0: a ni damu bi e to gba go meji wole to pada na
1: a ni damu a de ni foro ore ti o ba wa kale eni eleni oni gba ti
0: ami prayer point lara man yu jesu mi
2: oro temi o po afanso rojoku olorun nkan ti o ni wa ko fun wa ni simi lojo isimi to ba si je pe ni ojo anu na na to gbo ko ni je pun fun wa lanu ore to ma mu mi wo time ni 8:30 ni mi ma dun le bo ta wa di 10 minutes to 10 lale to ye pe oju mi wa koru olorun je ko sele si wa oruko temi o ti yi pada o wa so pe oluwa segun oluwa damilare arewa oluko temi
1: olote wa
0: ja bere lata so iwo lo pamile ki lo oju mi si bayi to lawo ejo ni ma na sele le iwo lo oju re to pamile re
1: mi oju e ti fi wo lo bere ote
0: o da ah emi
1: ori bo sori
0: emi emi o si bere olohun o bere olohun oya ja bere bayi
1: to ba ja we boy se ni e olohun ma pe da
2: olohun ati jo ni pe mu olohun sun
1: ta bi je to ba ja mo se ni e the prince iwo nu olohun
2: olu o to lu ikalu ni an so awon o to kan bi
0: mo ba mo ba be
1: o ma so ni ana o n bo ba e a ki se pe eyan so te a so ro owo eyin ma yu pe ni sisin
0: ebi ti mo ti fe je ka bere nu wo first go kokko lo first go ta go ge si ma yu
1: e be pelu keeper
0: pelu go keeper
1: abo pelu keeper lana a so ro pelu owo eyin ma yu pe ni sisin ni bi e anti score go meje and they concede go meje o mean pe an ni go different o de ri pe
3: 4.1
1: ni game mumeni 4 points ah ka ki mo champions mo o mo pe champions day awon tan play ekuluju la awon ese wa lati azerbaijan an na tan so ni owo eyin ma yi pe igba disisin bere abon tan so ro epl a so ro la liga a so ro gin german bundesliga ani pe igbara di man u o mo ni sa yi o mo pelu awon player tan ra atawon tan ku wole pe ki ta mo ngba yen o ni man u sugbon o mo pe gba mi ti o ba o je re pe opolopo awon ton pe yi o mo elomi n pe tori gambling o mo pe
0: tori tete
1: e pe tori tete
0: e
1: jo e an gbe kala nkan te elomi fin pe niyan iru o mo ti awa ti ni owo eyin nkan ti a ti mo pe sisin yi owo eyin ma yu yen pe o fe sapa kan jam o je pe to ba de wo sa to lo idije ti an gba eyo kan na gba ni Carabao Cup tan ti ja awa n so pe pelu sisin to je pe ma yu wa n champ o le je laarin ose tan ma ma gba game meta eyin o le fi dije teyan gba le kan lose ni sa to lo eyin o le fi we pe eyan gba game meta laarin
0: ose ta ti waju nbe a so wi pe ifesewonse ti ma yu ba gba laarin ojo mefa e pe iko igba gbabo lo ma yu ti ja yu lori ifesewonse meji e ja wose to koja lojo
1: ojo sunday
0: ojo iro eto igba champions league ana saba saba lojo sunday won fi di remi so we ko igba gbabo lo man city la na ege han to ti fi di remi so we ko
1: ele tan play ni jo sunday
0: an wa gba fu an baye
1: an draw pelu kini everton ni tutu nkan to kan wa be n pe sori ta ba wo ti mo man yu yen a to ba je pe bon se n ba lo ni
0: o ti lo seyin teyin
1: e bo ko ti pe iru ti mo man yu yen to ba je pe bon se n ba lo re o mo pelu nkan to n sele ni owo eyin a de so pe ati le score

0: gan lowo waju o de ri pe to ba wo lana gan awon ti gan gan tan score gan ni pe yen se nkan ti se team mo man yu yen a ki se team mo man yu ta mo seyin ni
1: sharing nkan to sharing ba man yu nura pe gba ti ba Ferguson won lo ni 2013 lati 2013 sa siko yi o je most year before 10 years so o ti bo season mi bayi ma yu ti gba koni mo gba mokanla won de gba idije marun pere seri soro ma yu awon injos gan gan mo ko ti fe su bere
0: idije jo de je gbogi tan gba o si mo ri oni europa
1: awon gan ni isoro team yi seri ale so gbogbo akoni wa mo kankan la ni won mo se of course awu abi ta ti mo be lana ta won kan ti ni kariko mo se mu ni be le kariki be gba ga jo la lu
2: e to ba so pe kariki o pe se leju mi won lu bi ki
0: pe ni o mo ba so pe to ba bo ti bere sa to lo pe boya baba yi
2: mo so pe to ba gba kariki e so pe awon gba kariki
1: ni da le kariki be gba ga jo la lo ni o ye se ki manager advance wa to ba tun yan wa pada si factory se se
0: mo atunto atunto to
1: gba gba ti ma yu ni yato si Bruno Fernandes se ra won ti won soro lati
0: se ba so lori eto
1: mo fa pe wole ko so fun wa wi pe world class player to bi meji pe to le start ni team Arsenal wa ewo team ewo awon awon big team to wa ni ground amara ko Arsenal Liverpool Man City Chelsea ati Man U o ti mo daruko yin
2: o da ko Man U da ko Newcastle kino se
0: ani to ba ye leyin Bruno pe ko si player tan le ani ti
1: mo pa awon Man U fans yin na ro mo fe kapo ye Bruno ta ko tani Man U pe o toro awon yo ki fe gbo e je ka awon Man U nikan ni iko to je pe o ma ra player bi 100 million pounds to ma struggle lati ta ewo Sancho ewo Rashford se get ewo Di Maria o lo para lo ewo isoro Man U awon to ni ko Man U gegegegegege mo gbe ko Man U lana mo de miri ni 2026 ke ti ni Luxor ti ko da lot giri ke ti ma ko Maguire
0: Maguire do ti e fe gba league e fe
1: e gba Carrick Carrick je ke mo gbo ke o se dada o fun nkan ta wa esport ke ko wo jade se je le gidi ke esco
0: ara ba le ba
1: so Casemiro lo to je work last year e fe di place Casemiro e lo gbe Santos ye pe Casemiro start ahead di Santos Enzo o start ahead di Santos ti labi aba fit ti o ba ni jury o ma start ahead di Santos
2: da
1: so she di transfer di limbo
0: o
1: e wo pa kata pe je
2: o ti pe gbe
1: injury e ga tabo ko ba ni problem ni o do lo se ba le ko ti le play afiti
0: o de su ka wa
1: o ti o su ko wa se pada so di class ni o bawo ni ko se ma de te ni player to lo to ngba bo te o gbe Santos le fi replace e lo gbe bale ba laarin mi ati te ba nigba ti 466 bale ba ti ba bo seyin laarin si injury pun player ni so isoro Man U po se ri mo so ba yan lana mo tun le Carrick ke lo gba Fagu se pada pelu iko te ni se le ku kankan jo baka to je pa pe ni Sapalonia to ba won go rowo na won gbe godo won gba de yemi won gbe roju
2: baka ibi to ti mo pe Newcastle team lana ori e ta fi ngbe mo ni Newcastle ni
1: so o tun mo si pe baka gan na wo ju Man U lo ki wa ni afani owo te ni
0: se Man U to mo 60 million pounds
2: ni be lati kan o lo wo ti mo
1: to mo Man U cheri mo so bi yan kan o mo to ma se bi si the prince e ka mara so toro lo mo ta se bi to ti bi 15 years lo to se so support team Man U lo da big team loju e awon to support Man U se Man U to so ti Man U ti won support me leleyi so ele o ki so ra koni
0: mo ba to ba wo itan
1: te ba na won player na o si fighting spirit won ma to se manage game against Man City e get e duro against Everton e no
0: two one o para
1: titu against Man City ni gba ra lati 23 minute ro mo won ti poju yi lo e de manage game ti ti do pe game fe pari
0: o tu da na 2-0
1: o to de pe ni ana awon kan ti message mi ni WhatsApp gba te gbogbo won ko se to wa ti online mo so o tu mo si pe Man U ele o soro ote Man U ta wa mo ni bi aya fa bu si
0: aye sa le ba to gbe to lo gbe fan pasi to le fun la sogun o wa fe fi gba league ogun
1: iwa ni ke wa mo ya ke se
0: o lo gbe Anthony Valencia
1: awon obirin Man U na won struggle ele wa won da 15 won struggle so won pe ni Man U in
2: as ati so de lo ati so ni bere ose yi
0: e pe bi obirin won se je Man U lowo ojo
1: o tabo bu so ruko de rorun si ni ojo mo ni ja ke ma re 1005 ko so ma support Man U ki mo ki me ma dun so lowo lowo ba
2: mo iwa le mo ni o ka je ki ah
1: Oh, assist ati go Bruno be afẹ kini ku won ase lori field
2: o ma jo to ba ti go
0: o ri bo se se Barcelona o ri bo se se Barcelona o de Man U
1: o de
0: pana
1: o se oro ni e ti gba ko ni mo ba mo kan la se ogun won na ni o mo se ni
0: ben
1: iyan kan ta ma bere niyan then transfer di Man U mo so kan ni pa Man U o fe gba ko ni mo gba ti o ma le lawo lowo lẹ́yìn àgbọ́n ìgbà tó ti gba mò yí o.

0: Oh, sebi okuta inu odo bayi ko le mo pe orun patita. O tun de lowuro to ni eto yin eto wa eto atupa le royin. Sorry, can you die money ti 8.7 ni lu lorin ni ipinle Kwara won ke bi te gbe si lodo to ni. Lodo ti yin bo le se pe awon kan konku ajimu ni. After all, Odoro, Mojimo, no, we're out on it. What did Bekesi or Soro, we're gonna see, no, we're out on it. Shawari, I wear the mirror, oh, we're getting, no. No, Ronnie. What is be Miss Egbe? I did she be. What Bello? Oh, no, we're out on it. Shawari, I want Shago, I want Messi, I want Tosi, I want Mojo, I want Love, Roca, Edo. Wọ́n bẹ́ já sínú mi, wọ́n bẹ́ ganu sí. Nílé Ìbàdàn, àmọ̀lá lọ́fúrè, àti àbùlá ìwédú, pẹ̀lú ẹrọ ògúnfẹ́, ogún bani, ní àròdá òjò, ní nǹkan bí aago mẹ́jọ òwúrọ̀, kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ta, tó táíwò. Ako mi
1: o soro mu leti mu igba awe lojo Thursday bi ba ti padi e bayi mo ti so awe ro lojo Thursday awon agbabo won ni bi eye o ba fi eye niran elejure oju orun ma teye fo lai papa kara won o e ko ojumo e ko ojumo e tu ko ojumo mo ni gbogbo aye kare tetin gbo wa lojumo to ni ode o da bi sirada laba yin oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko nko ni se wa wa la mo gbe ohun to da se ko wa ni pa lanu wa ti awa ti won yo sanu fe le nbe won o ode o da bu aye ogbo a ko ririn ojo yi kini ohun o ba le gan o mo ara re mo tutu laaro eleje
0: o ti meji Oh my kilo.
1: Alare waju oye wale lo ko temi. Eh won o fe tu lati ri po.
0: To ola. Ah, lese awon oroyan.
1: O se pataki.
0: Ka to wo lo wuro toni.
1: Yes.
0: Olo.
1: Bariba.
0: Agbagbagba ti o ba le ke o soro yo pada keto sare.
1: Won wi be.
0: Se ti ma mo fo wo lede lori gbese awon gomina kan tun wa lati agbegbe Ariwa ile. Lori atileyin fun ale Tinubu kilo so egbo lowuro toni
1: igba ti o ba video osu kejila odun ta wa ninu re yi ihunka iye awon ti won ti fo ko le gege bi omo orilede Nigeria ta mo se national identity management logo kejeje NIN mo ni won pe o won ni kini ohun yo ti wo ida marun din ni 100 o emi ko mo so ta nfo kenki oro ti gboro ye lafa lati gbo nigba ti iroyin ba wora tan laaro toni
0: alright ola lowuro toni en to ba ni kila se onam la se o ejoba ipinle anambra te se so loju o biti gbese ti won je nigba isakoso bi ni ipinle ohun bro se lo ego lowuro toni
1: ile si are ile wa mo ti jale si bombo loju ma toni bi won tin ta peter obi won ma ta loya o won ni ogbo baba da loju tada iwo jawo jupa ju sele lati dije fun ipo are lori gbolohun oro kan eyi ti won lo jarinrin nile kini oro won o e mo lanfani lati gbogbo e nigba ti royin ba buwara tan ba le pepepe ni
0: ola to se ba na lo ni ilu oyo ijoba apapo eleyi egbe awon osise e ma ti fenuko pepe ka ona fun ose meji gbako bo se fe gba ile eko kings college be lo se lo egbo lowuro to ni ola
1: oya stop se be e da kero ye o ise ni e lo se tanjo gulu tu oro baba oko oko oro ti o fo glass ipo si boraye e lo anfani lati gbogbo e nigba ti royin ba wora tan laaro to ni
0: alright ola
1: elejire
0: je wo agba mi iroyin o lo owuro to ni daily trust mo mo gba mu ke kero yin mi ohun mo gbe wa si waju igba ile ye ipinle Kwara mo gbe garo n pada de lo wuro toni toni ewo o agbalagba ti o ba le ke o soro yo pada keto sare igba keji are le ye ka si ise ti ma le salaye pe awon gomina mefa pere laarin awon gomina mokan deni ogun ni agbegbe Arewa ile yi nikan lo se atileyin to nitumo fun erongba lati jare bra Tinubu 3 gege bi o se salaye o wa ni e mo wo awon alatakuo o to ide si are Tinubu komose akoba ferongba re lati di are lorile ede ye setima lo pabe tojo abedu oro won ni ana ojoro ni afin emirati ilu lorin alhaji ibrahim surugamba re nigba to soro nibi ayeye rulawa ni fungomina ikile kwara abramana burazake ni bayi rana ti ilu ilorin olao
1: ili
0: trust ni lowuro to ni
1: dauna ye tutu wipe wopwe lori oye na la she edumare oro di wo ninu weroyin the nation to jabe lojumo to ni elejire
0: okwe mo ni
1: abala mebi tinubu olori oko bamba nile wa nigeria lari lord orilede ye te ga bawo gan mo lodo deck ni hoya suro ki baba mo ti jabe o si bombo bi o ti pase fun ajo eyi to se amojuto fife ijomo orilede nigeria ta ma se national identity management commission english ni won fi seri e lojumo to ni o lati mu imugboro to gbangban ba onka eye awon ti won ko oruko won le si ida a marun dini ogorun o gege bi awon borilede nigeria nigba ti o ba fi de osu kejila odun 2026 ta wa igangan latari igba papo orilede yo lati mu ki igbaye ero kikini ohun ko ba tun le ru gogo si gege bi wero in the nation si gbenu se lojumo tun yo sala yoro o fi ogbogboro gbale o je ko di mo ipe are bola ahmed tinubu lo mo foken ki oro na si gboraye lo fi ase na lede o ni ojoro nilu abuja lasiko to lanfani lati ma kopa ni bi eto kan yi ti won ni ajo ohun se agbekale re ta mo si 2026 national identity day eyi ti won fi se ami ayeye ojo ohun to waye o nilu abuja lo ni soke ogba balance re abi elejire the nation lo mo seri e ganu si royin laaro tun ni fa
0: ora eto la daily post mo gba mu lo woro to ni oni eni to ba ni kilase o nama lase han kekero yon ipele anambra mwa gbede lo wuro to ni ijaba ipele anambra tenisho lojo awo o beti beti gbese tulede labe isa koso pita obi nigba toje gomina ni ipele yon ijaba ipele anambra tewa tenuma wepe wo ni 2014 ti obi kuro lipo gomina ni ipele yon omo je o bete bete gbese sile komisana fun oro iroyin ni ipinle ohun lo mefo salaye wepe wo gbese ile okere mejo toto oni obi mo je to le je pe enigba na o ma didie ni miliano lona meta le ni $100 o wa ni owo ohun gbagbe wa sodun ta wa ye papa julo ni ogbon jo osu kafa oro ta wa yi oro owo ohun o ma ti je biliano lona metade ni ado je naira ejoba ipinle anambra ti tesiwaju won ni obi te won ye gbese owo osu owo feyete owo ajemonu awon osese won tun ni obi tu je gbese o je awon oluko feyinti ni gbese ati awon osise to se tele re ile ise ejoba to ni si oro mi ni ipinle ohun olao ni post ni lowuro to ni
1: oye o afere gege oro di wo ninu weroyin punch to jade lojumo to ni awon yoruba bo won ni eni pe o dake elejire olohun gbagbo yawo lori gbasgbo girigiri wo to lo ni guraye ile ise are ile wa na mo ati da soro won o awon na yo su titi bombo si guraye o nibi ti won tin je ko di mimo wipe eni ti se gomina nigba kan ri ni ipinle anambra titun se omoye lati dije dupo fun ipo are labe pepe gbe oselo kan lorilede ya alagba peter obi won ni kini ohun gbasgbo eyi to lo laarin alagba peter obi ati ijoba anambra lori obi ti biti gbese leyi ti won ni peter obi o mo file o lasiko ti o fi eku ida isakoso ipinle ohun le eni ti badamona pataki si are bola meri tinubu lori odo iroyin ohun ilana amotele alagba bayo onanuga ni o mo fokan ki oro hun si gburaye o nibi ti o ti je ko nimo wipe obi lo ma ti saju bo si gburaye nibi to ti so fa omo orilede nigeria ti wi atagba tokunrin atobinrin orile ati alejo wipe owo ohun re funfun nene mo ni o owo lo won fi ka omo bayi lo won fi gbejo o wipe lasiko to nwa so gege bi gomina ipinle anambra o ni gbogbo nkan lo bo ti ye ko lo to si lo lo ni se re werere to nku mo bi dodo e fa lagbegbe lagbegbe o olohun o fi

0: gbese kankan le sugbon bayo onanuga ni o ma tita obi o ma ta loya o oni ogbo abi ko bola fun eje to jo lati jupaju sele lati dije fun ipo are bi nkan ohun bi aje wa baje na leyin opolopo iwadi bo ba sise mo lori ogbo balance re emi ko mo so de punch lo seri e la ro to ni
1: alright ola
0: yes
1: the new telegraph momo gbamu to ni itose lori ilu oyo omo nire eko si ni fajakotu ijoba apapo ile ye eti egbe awon osise ta po le ye to ni si eko mo di fenuko lori ade oni gamaru lori pe kankan ona lori ose ni ran ti o waye latare bo se ni won fe yonda ile eko king's college to wa ni ilu eko fun egbe awon akoko tele ri e ni ile eko na labe ade otutu ohun ipade kan to tun waye larin sister nile ye fun eto eko ati egbe awon osise ohun ni ana joru o won ti wa gbe meje ki won mo ti ile eko ohun kale fi ayegba efe ko lokun ola telegraph ni lowuro to ni
0: araje sare jole mo pa mu ke we jaje oje ajoya ninu iwe ro yen vanguard to jade lojumo to ni elejire won ni efe jole ise ni ke lo se o tan fo kenki oro si gboro ye ni tin se agbe mu ipolongo fun anubo lo mo ju ogulu to oro baba oko lo wike ati awon gomina labe pepe gbe oselu apc eni tin se agbenuso fun igbimo olopolongo fun ipo are labe pepe gbe oselu all progressive congress apc imani boro ni o ma ti jade si bomba o bi o tin sola ye oro fi ogbagboro gbele o mo paro wa o si eni tin se minister ni olulu le wa lobuja alagba yesun wike baba lati te mo gogo awon gomina labe pepe gbe oselu apc lati jo jare o jebure awo lo bebe bi pizza ba nbe le oni ki won je pizza bi shawama ba nbe le oni ki won je o ki won je ebure awo lo bebe ki won ja mi lori gbongbogbon eyi ti won bi su ju oko oro lura won ni gboraye o ki won jo jare gbajuma eyi to se koko julo lati ri daji pe won se atileyin to gbangban fun atunyan sipo are bola meri tinubu ni bi eto idibo gbogbo ti o waye lodun 2027 ni gboro ni o mo fo kenki oro na si gboraye o ni ojoro lasiko ti o nkopa lori eto television kan leyi ti iweroye vanguard to lanfani lati se amojuto e o mo juwe gbomi si omi oto ede ayede leyi ti won ni o wa laarin wike ati awon gomina legbe oselu awon kan ni ere bayi la ma fo ma yo se o oni eh awon oja ose la kan sere laarin ara wa oni ija omo iya ni quarrel among siblings so worry all of you said yeah la ro to ni vanguard lo se ri oro padapata korogodo la ro to ni eleji re
1: all right ola je nsare ka ti wa jimiye ka to lo si okwaje ni o wo to ni Nigerian Tribune momo bo se laja laarin wike ati awon gomina ego oselu
0: ko ni fun ano bibeli be
1: a ma fi ri gba igo afokugo to sebi en to ba ni kila se o na mo la se ran be a gbodo fini joyawo de ka mo le gbe adiye ijopo ele ye loni ojobo won tu ko oju awon eyan marun kan pada lo si waju ile ejo kun lowo ninu isele ijinigbe awon akeko ati oluko to waye ni ojo ke dogun osu karogodo ta waye ni joba ibile orere ni ipinle oyo bo je jaye pe awon eyan hun ni won ni oja okemi awon eyan meji ti won ko ni gbekun Nigerian Tribune fi die mule pe ago DSS o na ni yo pajo loruko ijoba apapo ile ye bo je pe awon eyan ho won fi esun oni ga mefa ototo ori won lowo ni gogongo Nigerian Tribune lowuro to ni
0: oye ja sare lo taja papapa ti oni ta eja mu tin be lori pe ko baba ti pada de atupale royin on te siwaju eja lo pa ka de papapa amo ofere gege
2: o fẹran ounje amo o kurira ibale inu to ma nwaye latari inu kikun aya tita atai sile ounje ninu tiki je ko jafafa leyin ounje ma gba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale inu kikun mo kiakia tarari o si pada bo sipo logon ase lona marun ototo olomi to nbenu sore atoni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugbo re gascol antacid itura kiakia

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa eyin na gbe polowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun eja kikini ohun ko ma lo loni serere werere ka ma fe ti ko loni kongbe kongbe komboki odiwo ninu wo jade lojuma toni won pe ile igbimo asofin apapo ile wa nigeria ni won mo ti kese awon ile igbimo asofin lawon ipinle gbogbo lati jo jade buwo lu on to pe fun idasile olopa ipinle ominira awon ijoba ibile atawon atuto mi leyi to nbe ninu iwe ofin ile wa nigeria o ile igbimo asofin apapo orilede ye ni won mo ti tari iwe abadofin leyi to pe ni constitution of the federal republic of nigeria 1999 bill 2026 ni won mo ti tari e sile igbimo asofin gbogbo leyi to nbe lawon ipinle to lobe merin dini ogoji ototo to so orilede wa nigeria ro fun agbeyewo to gbangban ki won si buwo lu kini ohun lokokejeje won ni ti tari iwe abadofin ohun sawon ile igbimo asofin gbogbo to nbe ni orilede nigeria si awon ipinle to nbe lorilede nigeria lo mo foju o lati odo eni ti se arakunrin kamaru ogunlana eni ti se akowe si ile igbimo asofin apapo leyi ti won ni o fi lede o ni ojoru ti se ojo kenedi logun osu kesan odun ta wa ye o baba lansile lo ni soki guardian lo mo seri e laaro tuni elejire
1: to ona lo wuro toni di san newspaper omomo gbamu lo wuro toni tuni eni agboju okun lere ko je ni agba won ni osise alabo kan eni odun mokan din ni adot poroko re ni oladapo fele atowo ile ise olopa le ye ka ti ipinle yo lori isele bi won se yibon ni agbegbe zan estate ni yakoya ni elewuro ni akobo ni ilu ibadan awon osise olopa fide mule pe awon ibon agbilero merin ototo ati ada oni ibi ti osise alabo won ma nduro se ege bo se fide mule alukoro fun le se olopa le ye ka ti ipin oyo dsp olayin ka layande lo fide mule ni ana ojoru kolonso ni wa isinu se pa ni lowuro to ni
0: ara ye nsare jole mo papapa ka mo lo si abala keje twitter pe ni abala lambe to ipin le eko nibi ti na letin to yinyin ibe ni mo ba le ka si won ni ori mo ko opolopo awon eyan yo lasiko ijamba oko eyi ti won ni o waye o lori afara ote dola ni ipinle ko ajo yi to ri si isele gbonjo gbonjo te mo isele pajawiri ni ipinle ko ta mo si lasema ni won mo ti dola awon eniyan leyi ti won ni won be ninu awon oko lasiko ti jamba oko kan leyi to waye ti won pe ni multiple vehicle accident english ni won mo fi gbe lexel laaro tuni won ni ijamba oko lo mo waye o lori afara ote dola ni ipinle ohun sugbon lo wo ba deda sida pe emi kankan ko mo ba isele ohun rin won ni isele na lo mo waye o ni osan ojo ri ni bi ti awon oko akero to lo bi moto te mo awon oko akero meji miran te dori trailer kan ati white honda car kan eh koda won ni lexus na ko mo gbeyin be o ti won ti fori lura won pepepe bi agbo ti meji won ni awon oko marun ohun ni won mo fori sora won ka sugbon o ori dola gbogbo awon ti won be ninu awon oko marun ko je keni keni ko padanu emi won mo dupa o deli kosi lo tun gbele yi o ayin olodun logo
1: ona daily trust ni lo wuro toni toni obagba e lo toro lo agbaba lo toro lo nkan nmo lo fe yin ri fun oga agba olatunide yesu ni ana

0: pastor yin lorin ni ipinle okakate ole kan mu bi loro peter obi 23 oro fona kan lede 20 won so eso ni o allegedly ni ipe ojoro to waye la ni peter obi ati bishop david depo to ni jo living church jo winners church ah fona yi to abena ni pe awon megeji won ni won so ri pe to bo 23 won o je religion war ogun esin ni sugbon obi ngba na so wi pe o ma pejo itori people gazette lo fi iroyin lede onu akun lejo agbon kan be ah awon ko abi ka tu bai pe e oro so da to wo ijoba ipe anambra abi tori pe gomi soludo ko tele obi ni tori iwe kan ti lede bayi to je handover note ti obi ni odun 2014 iwe yen lede bayi obi ko sibe pe only estimated liability including match salary pension and gratuity ti awon je onu fe to billion marun naira nigbati obi wa igba ton wa yo owo ti o je ati owo ti o fi sile a re pe won si ni ss over 86 billion naira oni won ni e ka ba won ro yi
1: o into ti o ruju rara lele mo yin sale nigbati pe record wa and really moyan a je pe to me ibani lo ko je ni so ba si so si waju tele ta pe ni nto bi so nipa ti ora county anambra ipebo si ri na ni the best approach ko lo si court ikan fe ba won lo ko je ni iwe eri to ba ni nipa pe nto won ni ko gbe lo si court ko ba establish lati clean record yen fun ti o ba si be a bi record te si wu jade pada ni se ni pe ngbati selu ti won try lati utilize si emotion of Nigerians to try that attack ki mo so pe won utilize to try that attack to on lo religion to si gbe fara e jade te pe do ni ko si bi to ti clear uko re pe won ni court pe won ba won lo ko je ni
2: bi won ti fesun kan
1: ba si fesun kan gba yen pe won ba won lo ko je ni so that ni le mo ton pada si record yen mo so n te mi ro pe e bi ko se nisin oni pe ko lo si court to ba pe o da loju ntoto laarin ose meji ko approach court kun si clear ko le fun kun awon to ba so be te pe ntoto ko ri be kun won sa sha won approvally our masses Nigerians awa la wa careful awon lo selu whatever instrument ton ba gba lati lu wole esin won ye se lesson to ba yen o ki se pe nitori pe reference esin kan ju kan lo ni won fi so tin won so te pe o so ntoto I mean, you know, to je muslim gan lu te ba lo si far north and to je muslim lu against a christian so ke se pe obi ni kan ni but awa la wa careful la ri pe awon eni yi won o lu emotion lati attack intelligence wa so ko ro pe boya go ni awon ta won ba soro so won si ru pa ti ri pe awon re sin gan gbe woni tori pa awon je christian aba awon je muslim so atan ba ti attack esin kan awon kon ni sentiment fa won eleyi so re esin oro eni ti o ba si dada fun wa to luto on eleyi ati esin kini ati esin keji so ka ma je ka kan wa lu fun wa pe division wa laarin wa to fi atan wa the division yin so to ba pe so to so be ti o ti ri up till now ti o ri so pe be ni they are all the same on ni ka ke okoko so so again Nigerians ni ko wa careful lati tell it because ma tell
0: Ada eh jaworo mi abi
2: eh jamu koko
0: ah e je ka kan sarawe kama lori oro ton lede kan fe yonda ile eko King's College ti wa ni ilu Eko fe yonda re fun awon egba eko teleri ni ile eko ohun kon ati ri pe awon gbosise won na won fe faramo igbese yi awon kan kan minu pe iru ile eko yi o para tun won si ni awon kan tun kan minu pe ki wa ni yo je ojo la won sise to wa nbe kete tele won ni the federal government staff now try di kun yon de fun awon ogbo se akeko tele di le kon na kla je pe won ojo le fi wo
1: we order pe oro yi fe tun wa da para seyin ni ngbati awon kan missionaries at awon religious organization muslim ton ni ilewe ti government ba ro pe boya ba se pe ki standard yu wa ngba yen o lati ri pe iwe kakiri gbogbo lu ngba yen won wa gba lo won on compensate won aje pa ton fe pada sibe ni the fact remain ta pe be o ba ri be pelu ta se tan ri se jale bad president ni won fe le kale one

0: lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrin e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori aro ibani soro yi 08062232377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
1: Ata tin si ikede ye, awon alase agbegbe Royal Valley Estate, Kulende Zango Ilomi, un fi asko yi kesi awon ti won ba ni ile akopati, tabi ile ti o ti ko fun kiki igbo, lati tete wa gbe igbese tabi ile na, nitori si ti won ma nso igbo dile, ti won si ma nso awon iyabo. Ti eyi si je ipenija fun eto abo awon olugbe agbegbe na, nitori lati akoko ilo, a o ni fi wo yepere mu eto abo agbegbe Royal Valley Estate, Kulende Zango Ilomi. Olukede ni igbimo alase agbegbe Royal Valley Estate, Kulende Zango Ilomi. Gawon Alhaji Shuaibu Fari ati alukoro won Alhaji Duro Abdusala
2: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora ola won ale
3: eh number na fani lati pe sire e ni fi atise sowo si ana number won re 0913656952 whatsapp line le share wa 0913656864 hello tani bembe
4: Alafia fun yin.
3: Alafia fe yin na sa o.
4: Ile godi na da je orin.
3: E ta kankan ke da suro yin.
4: E ka de we o, o jure re da pada fun wo. E de pada fun wo.
3: Fa won wo baba Godwin.
4: Eh?
3: Fa won wo.
4: Ani o missionary.
3: Order. Order. Ati gbo iwoye ti.
2: Eto do ti. Ah, kode lati Asadam. Awon ni Obi. Ipe ki o lo pari ja pelu ojogbon soludo yen gomina ipinle anambo yen ti odo ti won e koju mo
3: e o
2: le ki etumu ni owuro ti oni yi
3: koju mo elo e ka ro
5: ka mo sa
3: e se o sa
5: e pe to na
3: o ti mu yes o ko yin o
5: afa lo nbe lori la doctor lanre okiti exponent labi ta kure
3: iseju kan o ya papapa
5: Eh ni mo ki baba wa doctor Edoni beyin. Kede oro awon oloselu ta gbe kale la. Oju ti mo fi oro awon oloselu kolon sa ni wa bi doctor se mo. Awon oloselu won yi oro ara won ni won ja fuju won de bi se business ese oro ara ilu. Tuba bi ati mo gba ni kolon kan won pada. Won de se bi ko se de for Nigeria. Afa doctor lati ta
3: ko. E seun fun ewoye ti
2: adupe. Ewoye ti odo ti yin ni Ah, owuro ti oni yen
3: ara ni
2: en ka wo elomi to nbe e koju mo ah ojo ko yi be whatsapp wa ola fun won ni ekan si
3: 0913656864
2: e koju mo
6: do e karo
2: e koju mo ruko yin
6: e pe ti olo ni jida mo do
3: abi olo
6: wa like so balaji akiri baba itan
3: e da suru
6: wa kini ade ki alejo
3: ni
6: mo ti so oro to po afi kan nkan ni awa ta ba pe da ti mo nkan awon oloselu ko lo ko sa ni won ni fe mekunu nja wa mekunu ti won ni fe sa wa na ni fe ara wa ta ba ni fe ara wa ni a le si so kan latari keke ni ka kura wa jobudo ni ta wa na fa kale ni ra lo le sa soju wa nje nu wa gbo bi be benu wo ba ko de be bi da tin fo lati ma ba esbu ni ba je da mo ni ba je da
3: ese
2: se gan fun oye ti a odo ti yin katuwo elomi to wa ni oju opo yi ni ha owuro ti oni eto atupale ni le ngbo lati kan
3: yin da mo ile ti mo ti ene boya kaun me kunu o fa o kale
2: ah
3: o roro
2: e koju mo
3: e koju mo o
5: akeyin brother wa ti ari ti tegbe wa
3: e seun
5: olorun ba ko ni de se yin oju na
3: abi to so o ko yin
5: ada ba so yin je baje amba that's that
3: oh yeah that's right
5: ni yoro ti se po se ri gbogbo awon ijoba wa awon ni won si ki oye ko ti power talika awon kan bi tin be nu won to je pe lataye awo lowo ni won ti fi eto eko lofe ni won ti wa ni ilu ni eyin na gbogbo yin e moju to re eto eko gbogbo àwọn ọmọ wọnyí tó mi pómìnba lọ ẹ̀kọ́ iṣẹ́ rẹ̀ ẹ bá ní kọ́ ka ẹ̀yà bá kàwé mẹ́wàá ńgbà kan kó ka kó sì kọ́ kọ́kọ́ wà ní àwọn ọmọ gbọ́n wọn mú pọ̀ yìí àwọn ọmọ kìíní yìí kọ́ bóò ní ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àìsàn ètò ẹ̀kọ́ ni gbogbo àwọn tíṣà tó yẹ kí wọ́n mójú tó ọ̀rọ̀ wọn wọ́n wà ní èrè tíṣà dọ̀run gbogbo àwọn ọmọ gan àwọn ọmọ tí ó wà.

e ka mo pada sori eto yin eto wa eto ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lo ni alejo mi lo yin ni mala abele tv show wo to je adari oro yin lana ibara ni soro fun omolegbimo asofin agbale yin tan soju awon eyan ekun nibo anugbogbo ipinle kora yin se senator soli mustafa katole kan aso ni empowerment empowerment ti ofin so ni section 4 ni correction as section 82-84 ikan to so ni wipe kan ro awon eyan lagbara ko ni

0: ta welcome musine minister David Umahi his excellency se ki se so mr baba ba won be ka won na ko won yan dani ko mo lulu be se lulu be lojo na ni left me ko lo gba bridge wa nta fi wa mo pe ki se gomina emi o so pe gomina nipa nbe o gomina na pe minister awon na rin ko da won ri president are you getting it awu ni deny won ni nkan ton ba se but sino so nsa lo sagbate ru bi won se se bridge oko lowo gaga bi ore mi kan o powe kan o pa mi lerin pupo shiru lukman shiru lori program kan ni pele kwara nbi oni koko to se be ati yin awa yin sibi tin ro koko to se be ni sino so le mustafa sibi to wa ro la wa fe ma yin to ba je pe governor abramond abazak ba fe se bridge oko lowo emi ni mo ko so ni royal fm
1: lodun
0: 2021 abi 2020 pe bridge ta fe se si tanke owulo en to ba ranti nile idi ti o fi wulo ni pe terminal ni tanke road o lo just university of ilorin ni ke kan fe ona yi ko ma fi si odop mo won wa fe ona yen gba yen wallahi ko si odop mo to demile mo le university of ilorin mi le ma lo royal fm gba yen gba ta fe ona yen ko si odop mo suba gidi pe dadan ma se bridge sibi tori ko bukola sara kina se bridge lodun 2009
1: mo sabe
0: na tori pe na fi di tanke kini nisin nigba ti oko lowo nbe meta pakiesi won si pe oko lowo le ba gbe bridge lo awon to sumo ngba na so pe asu gbe bridge lo ko lowo tawon yo ni ri leyin ilu
1: iwo nu won lo sabe
0: mi ni daruko o le ti mi
1: iyen ni pe
0: wa do ni e la ma se bridge oko lowo
1: iyen ni pe
0: e be ro lohun ta wo
1: do fi kan bayi won ti se bayi to ko ti do fin bayi
0: iyen ni kan ko
1: meloni ako wa ti lo
0: abado fin se son mr abati se di maka me ni meji meta ki
1: se ma
0: me se ma omi o ti do fin won mo n ta la salaye pe o le to wa gbe abado fin lo to was second reading won wa forward as a committee to concern ton wa forward as a committee to concern committee yen o ratify re won forward as president ti president ba so do fin yo pada si house ti president ba so do fin o le ma di bi afi ti national assembly ba wa so pe o ke a veto e laarin 14 days afẹ ko dofin ti o ba ti ri be ti won o si ti so pe ko se se ofin yen si le dofin
1: ibere ni pe won ka sponsor bill sponsor
0: national food reserve agency establishment bill 2023 sinu mustafa no sponsor
1: o ti dofin
0: o ti koja second reading
1: yen ni pe e ma pe bere mi sile won o sponsor bayi so sponsor bill o sponsor bayi
0: late o han se mi a to meje
1: me lo si dofin be
0: be abi meta
1: abeyokan
0: eyokan ko
1: to ti dofin
0: ben
1: and
0: dofin bill
1: te po si
0: has a lot to do with the house and the presidency
1: yeah ko so meje mo ta ti dofin be 3/7 ni ka fun won ba yen o so mo gbe gele kan o yi pe any efe senator ni apc abi sugbon senator ni gbale ni pdp bayi mo ni foran kan wa ti o league nigba kan tunji buhari tan ni awon fe senator pe gomina awon fe senator ni le efe le apc e ti ba pdp ni sin bayi
0: Taiwo ohun fun awon abesin kawo governor Abramon Abrazak awon agbenu so won ni sese
1: lona o
0: idin ni pe mo so fun elekan pe awon na fenu ara won so ipe sin so minister sign pa won ni lo elekeji awon na lawon ni fun sin so minister fa ni senate ticket awon na ni o ti so pe won ni lo elekeji lo sign re awa ko la wi number 1 ni number 2 ni pe governor ni principal mi fe ti dr solomon mustafa igba ti o ri o ni lati lonu party mi o wa wu lo subo en so fun pe ala fe omo se awon ni won wa mo bo fun ara no wa sori eto fun ka ki lori ero aye lukara wi pe senator mustafa nba former senate president bukola saraki se omo egbe oselu pdp ni fun ara won na lo aso rock na lo so fun wi pe omo egbe oselu pdp ni senator mustafa bi onile ba nfi apari isun alejo ogun le to lo ni akoko niyan ekeji nbe ohun wa ni wipe a fi han oge ibo asara ki se fi han adamu ata lodun 1983 wipe ma pun egbe oselu alatako yo si wole rainbow coalition akoko niyen be na ni o n sele nsin won fe so fun governor Abramon Abrazak pe iwo ko lo ni Kwara je kin pari oro yi o tori pe governor Abramon Abrazak kin se bi igba to ye pe ohun ti ra Kwara pa won wa fi han wipe no iwo ko lo ni okay to wa pe senator Solomon Mustafa lo la seju se ambassador ya seki na laseju ni senator lode pe laseju ni barrister jawondo san won laseju ni barrister delebegore san won laseju ni ati bebe lo so what I'm trying

0: Hammond FM.
1: Ikoni radio ti o je ti re.
2: Baba wa lagba yi won lo ti won. Asubudi won lo ti won. Basari lada nba won lo ti won.
3: Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa juko bi wa to de o. Ya gbo ya ju oro ijile oro to kile rin le gbegbe. Itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna oji sala. Petepete wa si ti tabara ale tabara oko. Ashabul janna. Ijo awon eni alijanna. Awon wo gan lo ma alijanna. Kini wa ise se oro se si to le gbe ni dalijanna peki peki. Ori eto ashabul janna le ti ma gbo gbo. Lori kan diamond 88.7 FM Ilorin. Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa juko bi wa Adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni rajo emi oro Olorun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si Thursday na go bakala owuro sa go meji la osan lori kane diamond 88.7 FM at Habul Janna o se ma gbo itoto to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye kala ti fi tuma ti tobi olola at Habul Janna pelu Sheikh Buhari o ma Musa Ajukobi wa bismillah.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أم أفا ولبون الشيخ إبراهيم حنبلي الإمام الجنية أبانو كاسجي إوا إسلام زين العابدين على أدب.
2: أبغى
1: أقول. أرجع جماري نبي.
0: آمين.
1: أفا إوا إسلام.
2: أنا أقول.
1: مفه كابيل.
0: Okay.
1: Sibu gwa wo ma ke utan bela iloni.
0: Okay.
1: Ata won alfa wa.
0: Okay.
1: Agbe latodo awa adabiya. Mm. Nti nba nbi yin nunu nte nba ngbo edakun egbo kan ku nbe. Balaji agba ti gbo kan ku lara gbogbo nkan tin ko si ma da lo.
0: Okay.
1: Gbogbo eyin markazi. Edakun abeyin. Nte e ba gbo ti odun mo yin. Ewa agboloro arabiya ni arabiya agboloro markazi ni edakun awa mejeji eje agbon tinu ta ba feran ara wa ni query ta dawun waju olohun o a baba won ni omo wo wa ran waju olohun ni o eje ataye yanju e ba wa mejeji oba lo ni fi ara wa ka ma bara wa se ah ani problem o aye nikan awujo wa yi nikan ko la amadaru ama da yeru mani e ri pe tin da ru nisin ni ilu wo lewo orilede wo lewo country wo be ban tin bada biya e ba markasi university wo le de e ba markasi inu awon tin ko won e ba bi inu awon tin ko won e ma wa ka professor e ma wa ka doctor e ma wa ka gbogbo e be tin ka da biya le ma ka markasi be tin ka markasi e ma mo professor kini al markasi kini adabi be dakun awon iyawo tara wa sa wa da won pada ni afa I was lamp
2: ye ko se da pada
1: ko se da pada ma eh o sa ni to duge markasi nisin o bu awa da biya ka pe omo ta fe ni na hi awon markasi o ni ba se lasipo mo o le se be be na ni markasi to fe ya oloro adabiya
2: no se se
1: eyin na ko se se e ma je adayeru e da fun gbogbo n to ba ti ku to ba ti run eh e je aran ti ati botan e ma hu jade ma e da kun awon leyin na pe awon na nikan lodo awon na oju saye eh emi na nikan ti mo fi pamo emi na oju saye e ma se ba mo e n da wujo ru ni n ta fe ko so kale saarin wo ni so kale e da kun an be adabiya a se n be markasi aye patapata awon ti o se islam nwo wa won wo ran wa kodo awon to tun fe join nwo wa se awon ta join na ni
2: awa ko o esin wa ni o
1: ah e dakun awa ko o esin wa ni e dakun
2: esin wa ni
1: e dakun e boro ba doro esin ehn e ko ti ra jade ani anafi ani hanbali ani maliki ani shafi'i e ko ti ra jade ke en to wini ah en tele yi win pa re ni o ti o ni lebu baba se fanfa
2: masi abi to si hanu
1: masi abi to si hanu
2: won poju be
1: won poju be lo e dakun eyi to ye ki a ma se nu ni e dakun a nbe yin a appeal afa was lam e wo gba ile kewu baba wa lagodi
0: Ben.
1: Olorun ba wa ke baba.
0: Amen.
1: Baba wa la godi, Olorun ba wa ke won, ba wa ge won.
0: Amen.
1: Dani baba na tori o ga godi po. Ama e ba tin ba godi, ko si en ti oye.
2: Ben.
1: O to ko baba wa Yahya Murtada. Olorun ba wa ke won, ba wa ge won.
0: Amen.
1: Pa won la win ni.
2: Loki pakata.
1: Loki pata pakata Olorun. Olorun ba wa ke baba na.
0: Amen.
1: Afa was lam. E won ten ni kan tun lo wi nbe.
2: Ato.
1: Se e tun wa fe ki adabi yo tun wa ma face sibe un. Ko to agbe ah ah rabi ati tunde o won tun ba oke agodi won tun olohun oni jo sele laye laye laye ko ni sele ore afa eni ni iwo ta fa fa wa na la fun won be hun eh won wa si agba yi lo be ni won lo be ni olohun lomo ye igba ti mo ba won lo eh erin le mo gbo ninu moto ta yin joko sin ta yin mo kewu eh mo gbo ba won na ba si wa ro won wa si agbaye ta ba nkewu lowo inu wa ma dun ba bi baba wa loke agodi batide ajabrahimi ah salamu ala ya ya ya la ila illa allah e ma uga markasi atadabiya na nu wa dabi omo ya bayi
2: ah o ti o ti
1: be na ni baba tun wa de stadium ta wa la jagba na nbe njoko ba la jagba ta ba ti sin afa awon debi won joko ta tun won joko die e ri won lo ba baba wa loke agodi laye won loke tan joko nu won mo wa rin erin yi be won mo da obi senu won mo bara won soro won mo sawada eh ko won ti lu aye won nu e wa woru omo to ni won wa dira mi agbata wa yin ah ah abba abba
2: ko tun se tun wi mo
1: ko se mo tun wi mo ko se mo tun wi mo
2: be a mo to se na te wi ba nkan ni ba won yan laye
1: ni ba won yan se ba
2: mo sera lo wa so tan yo ni a won mo
1: mo gba to won so
2: eh to ni mo so pa mo ru to lo ni oba
1: gba ni to ba ko

0: amatumi muri ko oju afani
1: allah
0: akbar e ma da yoruma e dakun e ma jade e ja bara ware e ja bara wa soke e dakun ato ki baba wa lo lo ba lo ni lekan si e ku na wa na
2: ile lo ni baje ile lo ni baje o
0: ni daru
3: amen
0: ati bo tan bo si ni gbeyin ile
2: a ke oloye na o
0: aka an lo be his excellency governor wa
2: very
0: sadawunangeri
2: akoko ru e
0: akoko ah abai wasla
2: e akoko ru e oyeun
0: adugbele do olohun egbo oye gomina
2: ah beni
0: e lo wo ero nbe lana
2: ah
0: e lo wo ero
3: beni
0: nkan beri ngba won gbe la wa ni ni tan
2: nkan wa ni
0: ngba won gbe la wa ni ni tan gomina wa da bi awon laruba wa
2: ah e wo mo ni in odo won na won sese
0: de odo won na lo sese de
2: ibi mo ni won lo tunjo ni ti won mu mi lowo won as e won de de
0: o ba wa si dada
2: wa teri gba la wa ni
0: dakun olohun do tan di gomina wa
3: amen
0: abdurrahman abdurrazak en lo so eru kale bayi olohun je so ka bi oda
2: amen ati gbogbo an ba ngo la
0: yin ati gbogbo awon ba ngo la yin pata
2: lenu bo ti ku yin olohun
0: do
2: so mana yin
0: ko
2: yin so na dada le tun ma se
0: e tun ma se dada lo
2: so kale dada
0: azim akefa wa dan be goro
3: beni
0: beni baba wa jida gbogbo yi laki gbogbo yi laki
2: baba wa laya
0: baba wa fa wa laya baba wa ssg amadu abi eyan gbogbo yi laki da kon amoko elomi ni olorun joda fun baba wa islam
2: naam
0: eyan duro ba
2: duro
0: loni lana rabbun hakimun gbogbo wa tolorun da ani olorun kan to se pe hakimun
2: hakim
0: afa ojogbon ni olorun na safi waslamu ngbo
2: nta ngbo dada
0: la anna dunya tafna tori paye ta wa nu e ta nje po mo ra won yi yota
3: yota o
0: wal akhiratu tabqa al qiyamani oni o wa seku ki la wa pa lesi ta mu lo
2: ko fi titan kun ta al qiyama
0: ko fi titan kun
2: amo fi titan
0: o fi titan kun ta ye
2: jale
0: ti titan ni o bo olowo ota o bo olola ota o bo onipo ota o obi ma ota o obi ota o oje eyan ota o oje eyan ota fala hakimu yahkum bayna az-zawji waz-zawja olorun oba dajo yi yo wa dajo laarin oko ati yawo bolo si yawo re wo yawo bolo soko re omo to bi sohun lo ni
2: won mu yun ni o be ni gugu arin kaluku na be
0: ah yo dajo baun wa baina amirin wa ma'murin eni tin jolori ateni tan jolori fun apase ateni won pase fun olorun ni won dajo laarin ase te pa so mo yin so ma won mo yin ofin te se so mo yin
2: se yan mo eyan mo pe ele
0: se e ma pe ofin mu le se e ma da ofin un koja a beere wa beere kubara'i wa sugara a beere lo wa agbalagba a si beere lo wa mi ke
2: se se fa agbalagba yan mo keje ni
0: wa baina siyasiyina a beere lo awon loselu siyasa no ba
2: awon to ti se koja
0: awon to se koja beere
2: atawon tin se
0: lo awon tin se lo wa fa
2: wa atawon tin wole bo
0: atawon tin tun wole bo eri a beere lowo yin o gbogbo yin la beere lowo yin wa baina ikhwani laarin omo ya beji a beere
3: bo le se ra yin si
0: bo le se ra yin si tori pe won jo mu yan kan na o pe ku won ma para won
2: o ti sele laye o na ni o lo fa le ni ti o mu lowo
0: o ni o si fa le ni ti o pa lowo
2: ani se se un wa ri kankun pe
0: e ba mo ya bi ni e ba mo kan na la jo mu
2: yo tun wi
0: be e ba mo kan na la jo mu oju ara kan na la gba jade
2: ah ira ira
0: nte ba ti laaro won si bi mi losan
2: nte ba ti gbo
0: nte ba gbo lenu mi na le gbo
2: ah
0: e se mo ra ti o jade bayi
2: e so mo ya ri
0: e so mo ya daada e so mo ya daada olorun ni mo be laarin koda wa baina saikina amo driver ti ma wa ko mo beere
2: ta kin kan ko sele na ke to ku nbe kin kan kan sele ko ani e lo bi egbon re ko ani o in mo kan kan pe o e ja pe na ah
0: allahu akbar o se ni mo kan kan
2: pe ye ko le duro ko le pe ah
0: nte ni bodo mi se yi awon ko ko ne waju olopa lo lo yi ko mo be aye ma gbe mi so waju kora be gbe mi so waju are
2: ti winu ama
0: ah era fun
2: se be ba ti ri
0: be ba amo nu ohun nu ko mo kan kan pare o
2: ah e se yan
0: e se yan e si so mo ya daada fafu alma shiita nto ba wu o ma dalara nto ba wu o ma se o saye yi na lo ma ya lo susu ga lo tun gbele a to gbeju ti e lo lana awon da
2: o ti lo
0: la anna al insana yazra bi qawlihi wa amalihi tori po meyan te ri ni awe eyan te wo yi a ma gbin nkan gbigbe ta ngbin a ngbin pelu se ta ba se a se ngbin pelu gbolohun ta ba so
2: yosi hu
0: afa e waslam

0: Innamal hasanati awisayyiati. Boya dada no wagun. Ababuru nlogun, abaida nlogun. Oh, thumma yahsudu yawmal qiyamati ma zara. Taba wa djal qiyama into mini oka.
1: Inni uhsinu. Inni ahsanu uhsinu li anfusihi.
0: Yoka.
1: Wa inni asa'u fabisa ma sana'u.
0: Yo tita. Yo tirinu. Afa was lam. Injal qiyama. Owa kan togbin ni oka daada logbin ni oka jona aida logbin ni kawojo mo daru ni wogbin ni oka kawojo mo toni oka
1: alonja won lo dei
0: alonja onje wa de
1: kilo je
0: ka se toni be lo re ko
1: ya
0: koko bona he o na lo so yin o ye ju
1: e tun fi ina kun
0: e fi e gba emi na tun ni ka lodo e order gbe benin republic lo wa benin republic lo wa jona e gbe si
1: gbe si
0: ayira ina won wa wa o ko kan tin won so te ni le trace won o le pe alijatu aliwakil alijannatu aliwakil tv se gbo alijannatu
1: so ko ni fe so ni na tori eni eni fe click e
0: ah ah
1: gba gba so ni na
0: illallah afa wa islam awan baye lo be olorun ni gbogbo wa lagba esan a si ni ati botan e escape
1: tawa gba
0: ko se escape afa
1: eni o ba si lati botan ri o ti ni nanu
0: ah baba ta tori won ti botan won dan
1: gbogbo nte ri e le se eni o ba ti lati botan to ti so kale re
0: awon ti so kale re
1: olorun ti gba lalejo nte ri e se laye
0: e gbo tara je agba ni emi ateni keji mi la ilaha illa allah ewoladabi emi ateni keji mi o awon ta wa be ohun la won tin da nkan na le pe ko lo ma fi emi ate keji mi se sababi
2: ori fun won
0: e le pe wa niyan e wa niyan
1: awon ti tusadua re kale
0: ah ah
1: won la won yan na won
0: be e won be die
1: keja kebira be
0: ni o wa ri be ko wa ri be nisin e wa wa wujo ta nlo lowo yi oro to ti ku to mo poro yo tu da wa ala le o se le lo gbe jade
1: I am my tio se ti yan record to je pe elomi je ni re to ni ah iru oro yi ko da nu eti mi penalty ma
0: penalty ma to won tin ti en gbo yin
1: awon kan bebe ti won ri bayi ti won so be to enu temi ko won ti gbo
0: order e je le kan sin a kan ni da ko ru cassette ohun ni ti won fi si a mo bi an lo pelu won si agbaye na ba bi cassette si eh o won so wa yi ni
1: Oro nu le ni
0: so iwo jade
1: won ni oro nu le ni o
0: iwo jade ti e
1: won ni ki so oro ta e lo tu oro nu le ti won so daada won ten oro nu le ki so oro ta won o fe fi baye je
0: won o fe fi baye je ni won o fe fi bebi je ni
1: awon wo lele hun awon ta ba si ni gbagbo si ni ko wa nbe
0: o la ilaha illallah
1: e kan gbo ni e si a la ilaha illallah
0: e da fun gbo oro
1: fe fi tun aye se na
0: won fe fi tun aye se ni
1: awon to ja pe yin so oro yi tori awa le lo awon baba abunu
0: komo seku nu yin
1: ato baba abunu but to ba ti tasiko le ke so o
0: be ni
1: te ba ti so eni ni ati but
0: awe ese
1: o to aki ababa oro gbulu ani wo fi pama
0: omo to ru na be so ori in ba ma so oro yi bi e ba se pa awon baba wa olon ba ke mo polo won ni ke won awa ni gbadu won ni baba so won la awon oni ni ati but lo do fogo won be so
1: bo wi be tele ti wo ba so lati butan ebi wo fe ba ye je ni elo elo po ri an baba yin danu wo si tori won se leyin
0: ngba te wa gbe ngba na eyin leyin le debe hun an baba wa so fun wa bayi won lo soju awon koda won fa so baba yin ajo na e wa won alaji o won bo si won lorun ijo na e gboro ti oda ti o wa da leru
1: itakitan
0: e dakun e mo so ru
1: e
0: dakun faman sara an min qawlin wa amalin en yo ba gbin daada inu gbolohun abogbin ni se oh hasadal karama

0: yo si wa ka apanle edakun awon mejeji babalagege rahimahullah baba walaji agba rahimahullah awon sadua fun won laye ni sa ba sadua
1: fun atawon to tun ri bi won
0: atawon to tun ri bi won sa awon sadua fun aba sadua fun won en ti won gbin ni won ka ni
1: mi o gbo mo kankan laye ko wa so re nikan lodo mi ni ya
0: be ni
1: la ilaha illallah
0: baba nu
1: baba ti fe o ko ta won da o se de di o ko wa ni
0: baba si se mi na baba si se mi na oda e fi le olohun o sa mo na re
1: la ilaha illallah
0: baba wi nu baba se pe mi na ni e fi le
1: ama e ma lo be lo gbo to ba wi wa
0: ah baba o fe da yeru nu wa man sar'a sharran eni oba wa gbin aburu o gbin aburu kaulin golu aburu lo sokale wa amalin ise bu lo sokale hasada gadan nadama $1,000 ko se toka o ka ba mo ni
1: o
0: ka ni wa mo ko ba ti bo ton won ti ri ni gbogbo on tohun se ah gbogbo on tohun so
1: asi e wa on tohun won ti lo tohun ri yo da o
0: tohun ri yo da
1: bye bye bo ti ri re ohun lohun lohun wa ndi oro na
0: la ilaha
1: illallah in oni rari
0: oni rari yi o to wa han na si masalasi ge da kun eh awon alaji a fe kun mo wa masalasi ma dada ni kilo lo fo nbe won igbe bo rara won
1: ijo tun oba si wa ya ba won na won won mo run
0: won mo run ni
1: ah ila eh ta kun olo gba o ta lagbalagba je ti botan won
0: da ti botan won da je ti
1: won sanu awo na olong
0: eh ejo hu o ta ti botan won fi da
1: o ye ki yan mo beru e
0: ati botan lo ohun lo bi ka beru ju
1: eye ran ile ti be ba fe ka la gun yan lowo ani olong da ku je ti botan yo da ah won si ko ba
0: be ni ko ba tun wa de la diko ni ola fa
1: ola fa
0: ah awa bo to wa ko
1: e ni ma pada si ibu oyin gbo
0: Njo wa si ba ti kan mi. Wa ko baba. O be joko.
1: Ah ti ah.
0: Olorun, mo sa wo la tan debu Muhammad. Baba wa la jagba. Olorun o jari yin pe.
1: Ajalbaraka.
0: O jari yin pe ajalbaraka yin pe. Alekun alaafia ti sara, tomi ara, tejara, topolo, ti la kai, ti ke didi, ti ke joko, ti ke rin. Won so wa. Ola afa agba.
1: Won o sadua fa baba o mo tewori.
0: Obo. Ola afa agba. Olorun o sa lekun.
1: Ah? Won akọ baku.
0: Rasaki. E ba ti pe Rasaki.
1: Owo nu.
0: Ngbadọ fun Alaji awa gba
1: en so e pe gba kan tun be bi yun
0: to
1: baba ti mo wa yi tani o wa ni fe support
0: awa baba Alaji gba won mo wa yi
1: owo won ri
0: Alaji ka ru ko mo wa mu wa
1: ah
0: Olorun mo sa ke
1: ah Olorun won
0: be ru ati botan
1: won la be ti wi e baba Alaji gba e fi ebi saye fun wa ebi o ni pa yin lari ki ama
2: amin
1: ah Alaji gba
0: won fi ebi saye fun wa
1: ah baba mi di ebi kan ni so fa fa ma re
0: o
1: je
0: on je pala baya
1: ah e fi bi saye o e fi bi saye o
0: e dakun gbogbo en tin gbo eto sahabu rijal na ni diamond 8.7 la aro yi e dakun e di oro yi mowo e ja sari ati botan
1: e olohun o toju yin
0: olohun o toju yin
1: olohun o
0: toju yin
1: aida
0: gbogbo ana wa sa du adisi bismillahir rahmanir rahim
1: e yan wa ro mi se fe bere ni
0: on sa du anu
1: awa ni ah baba ni e o ti pari
0: o ti pari
1: e ma lo le subhanallah
0: la ilaha illallah
1: ah
0: awa toni iro ni ya man saka ya man turi ma ha ya gin su ya rabatu afadar mun ya gun wu me kini gbogbon ton wi so kwa janu le ya bi kini enwa mu
1: e ti ada ko bai
0: ah e wa mo e wa ti botan da to peyin won e ja wa nu osari ati botan gbogbo wa lo ni ta njan gbogbo e po yi n tin be nkun ka ruko e lo ju nu e da
1: kun awon won ti lo won o tun wa bale kankan je
0: won ti lo o won wa bale kankan je o
1: da ko le kankan
0: won ba gbogbo won je o won o so tan le gbogbo gbogbo won ti lo
1: yin e pe mo ko mo nkewu mo
0: ah ah la ilaha illallah
1: mani lagbaja adele won adele afa lagbaja gbogbo won afa gba lagbaba
0: emu cassette ibi ti baba lagege ti soro le kan ton wa bale na
1: je rara
0: emu cassette ibi alaja gba ti soro le kan agbaba wa gbari gido mo emoro won wa ti won so ti e wa se to se bi oro bubuku ni nbe lenu gbogbo ti laye
1: lo baba wa agbari gido babu nte suba
0: babu nte suba
1: la ilaha illallah
0: baba ti diju gba nkan lodo olorun
1: ah
0: o diju ni
1: awon wa lafinu won ma kotira lo ni gba
0: edakun wa toni edakun je amura gbogbo eyin te n gbọ wa ladugbo le
1: na
0: moto lo ja
1: sanu awa na olohun
0: nipa makaniki riwaya olohun sa jo da fun yin o
2: amin
0: olohun sanu awa na je ade alabo
1: o so gbogbo riwaya nikan eyin e tun se ti ina
0: se o tun se se o
1: tun
0: se ina se o n to baje ni ko baje o
1: o ma ba ti se awon kini pana pana to fi ma na won ma na ma
0: da kun okan dele ani o ma kirun o ba so o bayi
1: o di kilo de fun o ga ti lu
0: se ologa lo na
1: kini waya kan we pana bayi
0: pana bayi we na mi e da kun ma se
1: be o wa pe ma se na won na not in ten jenjona
0: not in ten jenjona kila wari jelo
1: ama ti
0: o no do su gaga meji
1: e wa ku egbagbo
0: e wa ni o fo wori le kirun
1: won to wa wi won bi olohun nigba oni me ti ko yin nanu oda
0: dokun
1: emi bi olohun de oni daran
0: dokun oni de headquarter o oni de

0: got out. That's what they were in you. It was a young and soft when Mahalan Bidunia. Oh, my, I'm a sepele, pele, rora, peluaye. Rora, peluaye.
1: As
0: you could back, pele, as you back, rora. It was the average general so far. Ediarora, sorrow and worry, Ediarora, soy wa worry, Ediarora, sonny a sere, Ediasor, Ediarora, soniare.
1: With all my vipi, Miko, Miko, Loginazi,
0: with all my great Miko, or Jaboni, Kilo Jabo, so could say Jabon, you know, as borrowed
1: Jabon, but it's a quiz okumbe.
0: Ah,
1: so quite just a way, but it's a quiz okumbe.
0: La Jabo,
1: eh,
0: I was the Jabo,
1: eh, oh,
0: what of it, little
1: enough for quiz okumbe.
0: Ah. Malan bidunia pele pele pele lua ye ama ya mi satam di yauman all on joka joka mbe wapo dana odi jeta odi jerin
1: la ilaha illallah
0: dakun se pele pele se pele pele awa balagba afa la nkali sin wa lolon wola afa ma hiya abba wa lolon wola afa ma kokoro la ilaha wa lolon wola badende wa lolon wola bigore wa lolon wola afa bube wa lolon wola afa kan wa lolon wola afa katibi wa lolon wola afa o ma leyin
1: lebeni
0: olohun wola fa omo leyin olohun wola fa wa
1: tere
0: olohun
1: fa wa labidun
0: baba wa labidun olohun wola mo mo desin
1: ah beni
0: mo si ma ka won lo ba
1: mo si ma ka won loke okuta
0: aba
1: wa loke okuta
0: aba
1: ni bani la lore
0: edokun edokun eja se dada eja se dada edokun eja won mo fo lati wa na be lohun li anna dunya e wa ri ayeta wa nbe yi o o laysa tibidari iqama ke se bita ma gbe lo o ah ni ma gbe re bo ti wo ko le re to bo ti ko ju omo ro ko mo mo nu
1: o ka se nbe e se wa si enikan omo nu le lo wa ama nto n daru oju tara ta
0: ah awon yin don be
1: ah eh ko aku awon yin se wa ti ta won
0: be lo se wa si nipa to da gbo na
1: nu ohun lo ohun lo ti e ni si
0: eh
1: ohun lo ti e ni si
0: won gbe ni won mo se wa si mo sala si mo
1: ohun lo ni si
0: eni won mo se wa si mo sala si mo
1: won
0: pe kilo de
1: kilo de kilo de
0: ah or eje won bere nisin eje fun won se taaro yi nta a fe paki nsin nsin ka e ma bo nta won wa nta won set la speaker a fa bere wasi wala amru ka me ga gbe yugi ja fa won be kin won wi won la ran ta fin ni ke won je won se wasi no ma sala si mo
1: awon ke so won wasi won se kan aman to
0: awon kan be we so won wasi won se se kan aman tin daru laye
1: ah ko se utuba e se wasi
0: o da kun e
1: ko de di adu awon e pe so ro nta
0: bi oba to wa so tan itaro ni o tun so
1: aman won na
0: wọn náà wọn ti ń dan karuna nù wọn máa gbé àwọn ti ń dan karuna
1: nù. Ìwọ tó sì pọ̀ parija má parija fi yín pẹ́ran.
0: Bẹ́ẹ̀ni
1: o ti já kan sọ́hun.
0: O tún já kan sọ́hun lẹ́kùn mọ́ síbẹ̀ mọ́ alikiya máa ń bẹ.
1: O ti wẹ̀ ní
0: adìyà gbogbo ọlọ.
1: Ibi tá a sọ sínú akúkú mẹ́yìn ẹ̀yìn ti wá.
0: Ẹ dákun gbogbo wa la lọ.
1: Má dájú ẹ̀yìn ti wá.
0: Ẹ̀yìn ti wá.
1: Má dájú ẹ̀yìn ti wá o.
0: Má da yín o.
1: Má sì sọ̀rọ̀ ti wá nu.
0: Ọ̀rọ̀ ti wá nu má sọ o. Má sì pàtàn ti wá nu.
1: Táyé ni ọtọ tó dọ́ lọ́ ni ọ sọ.
0: Gbogbo àwọn tí a ń ká àmọ̀yìn ti lọ wà tọ́rọ kakúlà ṣẹ́yìn lèlè wárìsì. Gbogbo nǹkan lè fáwọn tí ó jogún ẹ̀. Ilé wọn jogún ẹ̀ lọ èyí tí báwọn ọmọ ọ̀ká wọn
2: ta.
0: Wọ́n jogún èyí tí wọ́n jogún bẹ́ẹ̀ èyí tí báwọn ọ̀ká wọn ta. Gbogbo ẹ̀ láàfin ilẹ̀. Ayiwa wárìsì ọ̀nà wọn pẹ̀lú tẹ́ ẹ sì máa jogún. Wà hárìsì alàmìíràn tó lójú kòkòrò lórí ogun
1: elimi fẹ tori pe ohun wa nwaju nisin ohun o pa awon bikini fun o si yanju e
0: ah la ilaha illallah nitori jeep yi
1: eyin le nbe ti yanju ara yin
0: nitori ile eka merin o si pa won
1: ninu to ye ki yan beru si laye awon ti lo pe won ma lo pelu beru olohun ni
0: ye won ma lo pelu beru olohun
1: be ndawon to ba je
0: gbe yan afa wa gba te ma pegun olohun jo da fun yen da labo won ma lo pelu beru olohun to ba pegun
1: e to si fa ni pe olohun lo ni apin awa gbodo saseyin ni won tori e lo
0: o
1: le
0: o le
1: kulli
0: afa wa salam
1: eh nisi se o
0: afa wa salam qala ba'du al-hukama
2: awon tori won pe
0: awon tori won pe awon apa kan soro nu won ona kayfa yafrahu bid-dunya ese to ma wa si o ayopo ran tori aye se tori ipo to di mu
1: ile ahoro yi
0: eni o di mu njo kinda
2: ahoro na ni
0: ẹni tí ń bọ̀ lánàá tí ilẹ̀ ń rọ́dà.
1: bẹẹni ẹnìkan mọ èyí wà lóde tí wọn wọn sọ ma lọ fún kọrọ ránṣẹ de pé lágbájá bẹẹ bẹẹ
0: pé lágbájá sọ ní pé bẹẹ bẹẹ
1: ewu à ń bẹẹ.
0: láàyèlá
1: ìyá àwọn orí wọn àwọn agbára lédegun bẹẹ wọn.
0: láàyèlá
1: òun náà wà ń yọjú bí òkété tí wọn fẹẹ mú.
0: bẹẹni bẹẹni bẹẹni nígbà tí gbogbo tí máa fún wọn yọ̀ọ̀mù kò sí kankan mọ.
1: ìbú o
0: dọkun man yaw mu hu ya adi mu ṣahara hu. ìwọ tó ti pé òní rẹ ìsìn wọ oṣù rẹ òní ti ń lo ti ń wọ oṣù pé kóṣù yóò tètè tán kóṣù yóò tètè
1: ń wọ oṣù
0: rẹ ń wọ oṣù ẹ wà ṣaaru yẹ ẹdínmù sanata hù oṣù rẹ ẹ sì ń wọ ọdún rẹ.

0: si yo tete tan kam December kan ka kote te deja re 420 kene kan afa yo islam wa sanatuhu tahdimu umruhu odun re ohun na se tun wa wo ojo iri tin lo kaifa yafrahu bidunya we da to se be lo lohun tu oro aye to tu oro karuku wa e se to wa se fari pelu aye man yaqu umruhu ila ajali e to se pe ojo ori re to nlo se mi re to nlo hun in wo lo ila ajali lo bi ku ti o pa
1: boya na ni mo se gbogbo awon to lo ni o da fun le tan je ni olohun e kun won mo sun ju ayo won
0: wa ni sunkun
1: la ila ju ayo won e kun won mo sun
0: ah ati lo wa asika pelu awon alajabata baba tin se n se 82
1: ben
0: party day awon ko won se agbayo wa se wa se won se agbayo wa ni Allahu akbar ebe kan be lero
1: nasiru ila ajali kulli lahzatin wa ayyamuna tutiwa wa hunna marahil
0: ah o wa si agbaye ni
1: wa ru bi
0: agbaye na ni
1: mo ja na si te ma ru ya ba si de la wa
0: ewo tun ni
1: nasiru kun wa
0: in to se ri bi ba ti de le lo in to fa ni ti o ba si wa si be fa eni yen lekun ni
1: baba
0: ewo lomo to danu igi to ti lo
1: baba
0: ewo lomo ti o da
1: baba un ba ti de gbe koki lo pelu aso gini white in mu loyi ngba to nwa si agbaye tenu bo oro ni o si gbe koki kale ba
0: eto
1: ni wan wora yo
0: eto no ti ejo bo
1: ko mo pe white lo hun wo mo in wan fa so ni nu
0: be ni so kun awon ore re ti won joko ti be ni won so kun
1: be ni
0: o si je ko ni
1: ewo dem to wa se agbaye
0: office
1: wa si
0: ah what was it to say
1: me lo mo to sayara ka wo ka rehan ala na'ash a'naka la ida wala aqa nafsi allati tamliku al ashiya za'ibatun wa kayfa abuki ala shay'in idha zahaba e wo wasi agbaye won bi din din jana si mo baba yi
0: kayfa abuki ala shay'in idha zahaba
1: nti won mo yo si lo ye
0: ka pe ah lori
1: ah
0: ki lo ko won bayi won je
1: anabi kini 1000 kini kan lo lo
0: o ke bayi wa ni samo o lokun
1: o tun lokun bo ni o ti lokun iyan lo eti kini kan ni o tun lokun so ya lo ti 100 di
0: ah da ida ida
1: da gun 20 da baba gbogbo e ti jere si mo so kalku so re si nle
0: aro re si ni
1: aro wa njere si ni
0: to loni seru wa si un si nbe ma
1: nbo na ba je ti pe o to pa won lekun e wo nbi won ba tin se meeting pe governor fe se e ma go governor fe se ba de bayo awon fa wo ni ka pe ah eja pe afa was lo ah ewo e ta loju ori lodo secretary opa gbogbo kaluku ni lo sunkun be o n gba ta lasin ka jo yen ko an se wa si gbogbo kaluku e ma pe awon kan ka pe e ke aba kini lo won ba de be ah ba una be tin se na ni e si wa se lo to di tin gbadin gbadin wa ko eh ta ni ni an to gbe ngba
0: ewo kan etan loku ta yen wa
1: etan loku ta yen fe abe wa islam olodun jo da fun gbede dun lana tan be wa si ohun logogo ohun ni okoko at se meeting la rin ara wa
0: padi ni
1: an be ni olodun sugo lana tan si wa si lo o wa de ajo de ni o ni saaju mo ni iwo ni o saaju o wa saaju
0: awa lo joko ni o la pon le la
1: ko lo mo sa ba so saaju bo ti saaju tan awa joko tan awa fe ti kura wa le si mo ni wo ni oko yan ba pe mi wo ni wo so mo ki wo tun lo bi gan to ro lo mo ibi to ti lo pa mo lekun lu mi
0: ah
1: lo ba bu e ni o wa o ni eto o ni eto gba fa mi mo ni se o ni ka lekun mo ni mo ke se pa mo iwo na ma sun
0: pa ba wa gba
1: awa iwo ni oko si lo ba bere i dirty kun tari o mi se bo loju e bayi gbo gba omo loku ekun bo wa pari ta to ni afa mi ekun ti ilu tin lo yi in lo to wa ka ti mo ni ọpọ nígbà mo ní kọ ọpọ àwọn lẹkùn ọpọ àwọn lẹkùn àbọ ọpọ àwọn lẹkùn o tún lẹkùn àwọn lẹkùn lù náà adá máa lọ ẹwọn kan sẹmọ kí wọn àsìn ní gbẹdẹ dùn máa sí.
0: wọn àsìn ní ọrọ ní.
1: àmọ wákà ní.
0: kò sí èyí ló wù ní. bẹẹ ni kò yẹ kí ìrù ọmọ máa wà tí ọmọ aràn yẹn létí.
1: tí ọmọ aràn wà létí tábà aràn ti ká mọ bí a ń lọ.
0: yóò wulẹ̀ jẹ ni.
1: afa wa islam watakuduhu hayatuhu ila mautihi isemiti nlo laye ni ohun na wa nwo lo bi ku re
0: ila ilallah
1: wa qala hatimul asam afa gba olon ba ke ba ge mu ala albarka re ori ma min sabahin kusinu asubaka laye kusinu aro kan ti o ma ti le o ma illa wa yaqulu li shaytanu aya fi kise tani wa so fun mi ma taqulu kilo je kilo je nisin se itadi ati gangan yan gangan ko ti oyi keni kilo je teni kan je ri wa ma tell me kilo wo se n tori pe 1 million pa kan
0: teni kan wo ri
1: wo ri

0: kilo wo wa aina taskun ilewo lo ko to npe gba na be ba wo be yo so nu ilewo ni
1: mo so na firu mo tu wa
0: yo pada da huru oni fa akulu lahu hatimu la asamu oni wa in wan da setani lo ko setani akilul maut in je kankan iku ni mo je wa albasul kafna mo wo so kankan aso ku ni mo abi o pari wa askunu al-qabra mo gbenu le kan ta ri re ni sa nbe le anna dunya kama salisilika oni o mo pe aye o da ege bi ogigi re ni
2: ogigi ni
0: bi ogigi re lori en talabta u tabaada bon ba nwa ogigi re lo pe je lo ba o ogi o si ma jina si o le ba ogigi re yo ma jina si oni wa en taraktahu tabaaka eri bo ba se file o si maleo
2: maleo
0: apa o sam e wo tun maye
2: bi eni
0: e wo tun maye afa fa kulluna du yu fi dunya ale gba ye gbogbo wa a lo ko so pata le
1: ko se ni ti o ju si bi
0: e ko so lu e gbogbo wa nlo ni ka wa si se ere
2: se ngba ti kale ku ba ti wa mele yi ko si n to kan mo ki yan ma wo olohun sun ni
0: e wi faye ki won gbo
2: be yen ba ti wa mo ru eleyi pe ru eleyi nbe ko ko ye si agodanu kale ku wa joku le ko ronu are bi abadi la ri nisin kila mo to ku
0: kila mo to
2: kila mo to ku eke ya kirun agba awe ase won to lo ni ase de bi ase de ewo la mo to ko ewo lo gba
0: ye ye ewo la mo to ko ewo la mo to gba
2: alo maka alo
0: kini
2: alo mura alo gugu e injo lohun gba ibi to ye keyan wa teru omo wa ba na lo olomo ja dohun ka lo mo to
0: eh ami ami mo jo tu ka to na tin tara
2: tore lemi o fi gbogbo eleyi su okan re mo nisin bo ni okun o si deji bon ba gba lowo eleyi ni gba ti ona ti o da na ni ko sun ko ka won mo gbadun in te lemi wa nu aye sinu
0: abe wa islam e je so adua olorun ba pelu baba fi olu
3: amen
0: olorun mo da baba fi olu lerunu
3: amen
0: dokun olorun mo fa isa si baba fi olu
3: amen
0: mo si fi so mo fun won
3: amen
0: gbogbo ko wo baba olorun je o mo lal baraka lo mo je doju de mo si je ojona gbogbo awo o si sere olorun je da mu kaluku won
3: olorun
0: ko ra amen be na la leni ya wa ni e gbo loke lo le omo se mo ni olorun ba pelu yin ya le kan le ku to olorun ba gbogbo awon iya iya iya iya te mo gbo kini iya wa mo blessing eyin baba baba olorun mo sa je da fun gbogbo yin o abaye waslam koda gbogbo tin jo ma ke o ti ma te ti gbo wa boyo fe gbo pe kini won tu wi
2: ah koda won afa nla nla tin
0: awon afa nla nla to won benu lo wa
2: won won won gbiyanju tin won na ni
0: gbogbo awon adajo tin won gbo wa olorun sa jo dam kan ku yin
3: koda
0: da ila fa illa koda gbogbo awon odo ladugo kokan tin won gbo wa olorun sa jo dam won koda ile epo tin gbo wa
2: olorun ba sa ko le mi ori wa won tin lo ni won tin lo
0: won ala won lo
2: awon ma reti a ma reti
0: bi ka

0: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun e onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin ni ilu ilorin tori ni ikoni yi wa ti o lelegbe e yi sibe ke je gbadun re
1: diamond 88.7 fm
0: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: kan mo ku dani
1: okay
0: tabi kan ko sinu paper abi kan snap re laye sin to pe ni aye social media ni o mo ran wa lowo gidi gan to pe ni eni yi ogun bayin ninu yi ni o bo la se wu sira won ti ko se ni
2: lara
0: ti o se ni pa won lara
1: mo wa fe bere ke ye to tesiwaju kini pa lara ti yen le se fun alaisan boya won ti ni awon ogun kan le tele teyin tun wa ko mi ti e si ti won ti ni nle tele ton ti nlo ton de si nlo ipalara wo lo le se fun alaisan
0: e se won atokun ipalara to le se fun alaisan o po ka ko pe won ni owo irunmu lo owo soro won soro fatu owo si ni keke yin rere ti alaisan yi boya o si ni ogun yi ni le tele awon koko wa si odo wa won tun wa ko doctor o ko ogun yi fun ti awa tun fun
1: ohun de se ni nle
0: o si ni nle se mo pe ni inawo ti dona meji iyi to tun se pataki ju ni pe awon yi ti doctor o ba mo pe ni alaisan yi nlo ogun yi tele abi boyo alaisan yi ti e tin lo ogun yi se mo pe mo pe ni awon aisan ta n soro le lori awon aisan to ye pe ni awon tan ba ni won mo logun lo lai lai ni e je ki kokko so kini yi awon tan ba ni awon aisan yi e dakun e je ka gbo yi won mo lo aisan won mo logun re lo lai lai aya fi ti dokita won ba so pe ni mo ti wo o ni logun yi amo won ni so pe ni kankan fi kale o o ni bi won se so pe ni kan se imotun re
1: lilo re
0: ninu re kin wa pada si bi ibere te bi mi ti si won a ba ri awon ogun yi dokita gan o le won mo dede ogun teni yen lo seyin ka mu bi apere eje ruru abi to sugar elomi ti n lo ogun kan o si lo ko sise to ba wa dodo doctor ti doctor ri pe ni yi le ni yi ti lo ti ko sise yo le mo pe iwo lo ku ti ipele to won o mu sugbe ni ti ko mo oruko ogun ti nlo gege bi awon mo mi nle won mo oruko nlo dipo bo to ko si ko dani likita e mo binu o dokita le ro pe ni a se bere pe boya ito sugar ise se bere abi hypertension ni ori kekere ni o ti bere fun instead kan fi si ipele mi won tun wa bere ni ipele bere ta ba bere ni ipele bere se ri pe ni eni na ni anfani lilo ogun na idi to ni pe ni tan ba wa di odo si wa ni le ogun ni pe ni ta koko bi won ni pe e dakun gba wo laisan yi ti bere awon ogun wo le nlo koda igba mi elomi o binu inu mi dun pe mo wa sori radio elomi o binu ta ba pe ni e dakun e si lole ke lo kogun wa tori pe won mo dede ise ta fe se fun awon ni
1: abo ti won le nse kin se pe nda won laamu
0: ka nda won laamu so eto alaisan ni pe gbogbo ogun to ni boya yo ni ko mo kan ko fun ni o abi yo ko awon pali re wa ni yo fi ran dokita dokita o fi mo ki lo tun ku ni
1: a le je ki ise ti ye rorun
0: e to won alaisan tun ni pe ni alaisan boro bere e mo je ka tiju gbogbo nsi o ba ye wa nipa ogun ti won ba fun wa alaisan boro bere ko ri pe ni o yohun yeke ko lo di pe ni yo kuro ni
1: mo fe bi yin se aleto lati bere tori ko ma da bi pe awon da akawe mo se abi akose mo se pe se se pa nda yin laamu pa ta ba bere lemewa kilele wa fun kilele wa fun
0: e to yin ni pe ni ke bere ke ri pe ni o ye eyin yeke tori asilogun o pa ni ju aisan ti nse yen gan
1: e seun gan ni e se fun alaye ekunrere ti e se fun wa thank you much. I still have with me pharmacist Eunice Ahmed Tijani, and I would like to ask this question. What does medical safety or medication safety, what does it mean? Let's take that for, you know, English listeners. What is medication safety about?
3: All right. Thank you, Ma. You see, when we say medication safety, one thing we need to end is the fact that a medicine can save life when used in the right dose.
1: Okay.
3: That's when used correctly. So at the same time, it can cause harm when used incorrectly.

0: adupe nigba nigba nigba nigba
1: adupe
0: Ada na Olorun Eleduwa baba tin be ti omo be to ni papa lagbara lori gbogbo nto da le bi le se ale se le wi Olorun Eleduwa gbangba bi oke oga Olorun agba Olorun
1: be ni
0: agobi
1: yes sir
0: Olorun lo ga lagba nla lagbara
1: be ni
0: Ada na Olorun Eleduwa ti nbe ti omo be yi e ri o ni amọ dupe gbogbo gba baba ti dupe won mo so ri
1: otu ni o
0: fun nje to so yi
1: now
0: candidate Olorun Eleduwa tu de aloko bi agogo e so
1: baba
0: mo tun ti de na ni e mo wope to ni wa
1: adupe
0: e ko olokun ola yin na tun ni akeku ara agba asin
1: to
0: Anikila ni dupe si
1: adupe
0: agobi
1: yes sir
0: o try me agobi o try me
1: o try
0: won be jo re su gugu obo Nigeria ko mo gbo try me
1: ngbo yin
0: okay ma de rich ma de sodo e
1: to
0: emi lo so be ani gbolo messiah mo tun ti de fun tuto so oni
1: now
0: akobi
1: yes sir
0: ani bo gbogbo igba ti wo pelu awon obirin te ba nse courtship yen
1: now
0: ten se ibani dore yen ah gbo lasan lasan lasan en ya photo ni Baba wa di to to to di lo ni tuka to di tuke e ri ti oko wole yawo ti yawo wole oko
1: to
0: eh na talari no wa pada ye ba
1: ye
0: akobi
1: yes sir
0: igba yen ni photo yen to jade
1: odi odi
0: so ma kwa ya photo
1: be ni
0: photo
1: ijade
0: igba ta wa segbe yawo ni photo
1: jade

0: ogoyi anniversary awa na anniversary
1: awa ni
0: awa bodano ti ni ma so pe after all I'm the president of this house ala dino dino ma so pe ah na wa se bi yawo ni mi mi o ki se ru e na o so awa na o dino ma so awo dino ma da se ru wa o yawo ni mo je lo dede mi o ki se ru oh di gbo photo di jade akobi
1: yes sir
0: to ba je kin fi gbolowo ede kin fi konko yo yo allore to be bi ara fun ti toni o ri pe nijo oni mo sa
1: yes sir
0: pe boko aje o ba pada wa de ti tu yawo ka so mo pe mo ma de hun se bayi
1: be ni
0: ma wo mi ogbon dan bo bo wa
1: boyin
0: ani lori pe on pare ti aya photo photo jade
1: to
0: omi o jade rikete
1: be ni dada
0: awon idile alayonu
1: be ni
0: omi o jade mo ya toyi toyi
1: ye
0: won ge ori lo ai
1: a
0: fi ko je ke se won ge
1: ge ge diru
0: agori
1: yes sir
0: ere lori ija lo laru
1: ye
0: so sa tele ni
1: ngbo yin
0: ere lo ni ija lo la ninu gbe yawo akot wa mo wo bye bye
1: ewo nu
0: o mo bye bye ohun
1: ye
0: bi ti eyan ya photo ti o farabale
1: to
0: ko fi gbe edele pa se bye bye loju ai iwo awon won ni won pada mo beere lowo won pe but se bi se e feran ara yin le fi fe ra yin ni se bi e feran ara yin na
1: fi
0: fe ra yin ah eleyi mo wa ga o oro wa di bi o ba wo
1: e tuka
0: ohun lo wi ja o ohun lo so re
1: o ti ri no bo ti ri no
0: e tu igi o agori ani mo sa wa ama da ti jo wa lori ategun
1: o wole
0: ani bi photo ba jade
1: to
0: o ri background o mi ni won ma pe a e wa se e dahun se bi ta ti a photo de ni
1: o la ri
0: eh idasi awon mommy and daddy ti won je yoko baba oko baba
1: oko
0: baba yawo
1: to
0: awon di background re
1: je
0: ti o ba photo mu ye eh na won je pe nti won ma se de ni nje yi
1: to
0: eto ye mi siju na mo nse yi abi ise gbolohun na mo sa nje gbolohun mesaya
1: o ti pe
0: agobi
1: yes sir
0: so wa ri awon kan eh photo ti jade rekete boya ngba won gbe elede awon ti awon ma o mi o si dasi o
1: ah
0: ngun o si koyo koja lori e o
1: ah
0: to de ti photo e fin pe
1: won ha le kan na ni
0: o beere pa won owo ni won yo
1: awon owo
0: o fe ki ma de se ko si e
1: to
0: wa beere pa won owo ni won yo
1: e ku alogo
0: awon ti won de ri yan awon ti photo ti won gbe kale to de bill
1: to
0: ko gbe mi koja lori e iyo da si lori agobi
1: yes sir
0: awon ye ni kan ko ma goju ore lo ba mo mi ba jade andagbere osi ti dadi ba njade andagbere osi anybody ba da pa de loju ore abi osi re abi ko da fa abi lo buruku leleyi
1: ti lo de
0: osi re wa lo leyi baba osi awon ya osi to de bi e ti o de to e
1: lo ba won
0: o ti boru won
1: koko le
0: ah ha lo lo wa de ko le duro e bo e si se e ba ra wa do bi o iru kan na ni
1: gbo kan na ni
0: e ko ra e ya to e bi bi de ni ma me wa ji ori lo je lo se gbalagbala bi o be yo ndanu ani gbogbo won ye la wo daada ko bi nigba ti a se ririn ajo ni
1: nam
0: o ti a tu awon sisi wo yi awon primarriage lopo
1: ye
0: adanwo benu futa koko yi primarriage ebe le mo bere ko era kun se won ti dana
1: e
0: se won ti pada wa se mo bi mo ni primarriage odun meji odun meta
1: ye
0: agobi
1: yes sir
0: se ton ba le da duro ibada awon ti o da duro to je pe won se bo ti to ati bo ti ye
1: now
0: awon na la ran lebu re yi
1: awon ni o
0: awon ni wo si le gba seju gan
1: awon ni
0: atokunrin won atobire won
1: o le gba
0: ah nti won ri ti won fi feran ara won na won fi bara won ja
1: be ni ko si suru re
0: o wa ri divorce dopo lori kaluku ni o ki le mu righti
1: be
0: won ti jo pe pelu ara won
1: be ni o
0: ah akobi glode to se le yi o mo nse bi atori o pe ngba mi se mi ro ma soro ba o ori ti e na o pe awon si tu wole won pare won ton sa yo se bi pre marriage
1: be ni
0: Akobi
1: yes sir
0: wa wo nti wa nfa topo
1: kini
0: ati egbo ngba ti o si phone ama masumoto so ama ko masumoto na lo de bi phone bo phone ba se gran awon mo mi ko won ba bi o attention yo sa ma gbo re ni be ba ti npe mo bi na awon dadi do eh ta lo gbe ye
1: phone yin ringi
0: mo ri pe won re loud
1: o so
0: so ma don soro won soro jejeje
1: o mo labe
0: so ma pe won tin sera won die die
1: be ni
0: ah bokunrin ba gba ko ni lobi nle bomirin na ba gbeju ko ni loko ati pe be a mo mu mona kan wa olohun wo obirin o ni right o pe nsawo
1: lodo yin be
0: o obirin o ni right o wa ni nsawo o won ogbon e mo si se won na ri o o gbe now ngba to wa se lei jo imo lo sa to ro temi si
1: ah
0: ngba to wa se lei so lati se lati ma se kini kan
1: ah
0: iwo ko yi
1: now
0: obirin ba gbanju ko ni loko
1: ko ni right lo to
0: very very ah awa bere ya ma so awon boda ni
1: yeah
0: pero wo be exercise ego won
1: mm
0: ba ti ku le ni ma ni in fact oro yawo isu mi so lo ko fe ko ba un dasi
1: be ni
0: so lo ko fe ko ba un dasi
1: en pero
0: a wa ni mo kikin de ase kan koko ko tun wa ni farabalẹ yo tun wa pariwo yo tun wa ma soro asi bi igba ti mi o logbo lori so mo pe iru re na lo mo lo
1: be ni
0: won wa ni se e won ka ti wo e pe ko di ti o pe e je mo gba mi be laye ni
1: ye
0: okuro ni oni ngun yan fun ti en le
1: oni gbo oni mo ra gbona
0: ti gboro ara re lo ta akobi o ti pada yi wo yi dem de
1: be ni
0: ara ta lo ba akobi
1: o da de le
0: tori pe oro ti won ba pada da lejo un
1: ina
0: ninu re mo adu si pe okay mi le ti wa mo ti ma take ni actions
1: ah ni jo da
0: ejo to ba pe be ni wo na ba ri o ti ngbo o na ti ngbo bayi
1: e ti ngbo
0: o ba je pe be ni wo na ba ri
1: emi na ngbo
0: iwo na ni ko ra mo se te pa lora fun njo te n fera ara yi
1: ye
0: o si pada si gba un
1: ko lora
0: eni eyan melo lo so fun pe mo fe ra guguru fun bendi mi eyan melo lo so fun pe koda mo fe ra concert fo be mi
1: be ra igot ti
0: o ti ye o ma size ni abi kilo ni mo wi
1: ah
0: emi o ni so ni nto gbo bi wo ba si gbo ni so ni tawo eyan gbo
1: be ni
0: awon ro enu alo aroye ti o to nkan ninu le so pe phone re na lo fe ja si ah e janu le alaye ati laye re oworo gbe phone se mo gbe phone re ni
1: o si mo data
0: eh eh ko ju be lo
1: ninu le
0: e ko ba si posu kan na lo ba gba yin laye te fi yeju re e ma yeju re nu odede te yin ba loud ba we ma mo wa e di mara yin gbagi
1: ninu le
0: we o de ni ye so mo pe mi ni mo ko script a de je wa an rehearse ever so di rehearse ara je loja
2: Bakiye loruko ilu Alera ni Share Ward 5 nijoba eteti gbokede pataki yi loruko ilu Alera ni Share Ward 5 nijoba ibile Ife Lodun ni pinle Kwara adupe lowo adari wa Dr. Abubakar Bukola Saraki Engineer Bola Kaleka wa Agaka ina street light olopo million naira to nlu agbara orun ti Saraki ka wu sagbekale fun ilu wa a se tudupe lowo eleyinju anu to fa wa iyan honorable Paul Baba Sado to je ki akase sena o se se leyi to mu ki eto abo imale ati idagbasoke ba Alera MJ Mama lolu kede

0: mattress yo le wole ko le wo
1: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
0: duro apos kekere yi je mattress tokun looto
1: be ni mattress restorer ati compressor lati ile ise vitafoam ni
0: ha o ma nfe si tobi si looto o
1: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan oro o se gbe koja lenu lekun toro lai si wahala ninu
0: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koda o rorun daada
1: be ni pelu mattress restorer ati compressor orun itura pelu idera mattress vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam o gbesi aye to dara

0: anemija badi eja nu le to baro ye badi e se
1: to
0: boro badi e so o ri bi an boro lo ah elo bi oko bi ohun buru bi an rojo
1: o buru
0: odo mo mi re ni oko ko lo se ri ya ya yato
1: yes sir
0: eh eh o ti fara mo ba o bile ye ma le lo ni o won to ani ma le ani o fe mi ni
1: le
0: Agobi
1: yes sir
0: awon ni won ko iyawo fun
1: awon ni
0: eh wa ri ngba won ba koko be ngba ba ya en lo buruju gogo lo won ba de bi ya ba ti so nti oda yo so fun re pe kilo fa tu nothing
1: agba agba de
0: o ti gbo ebo yen
1: tele be ni
0: o ti mo tu mo e
1: ebo baba agba
0: kilo fa tu nothing baba baba sakalanu
1: baba
0: baba sakalanu Ode aje ehina se ma je ibo je npe two nothing
1: ah
0: eh gbe dictionary lowo
1: nibo
0: two fighting ni won gbe be
1: fighting nu
0: Akobi
1: yes sir
0: oh ri bo ba ri be
1: na
0: e soro yin lo dede ara yin
1: be ni
0: be ba je pari e fura
1: yin
0: a ile pari e fura ni ina ni njopolopo le odi tuka
1: be ni
0: o ti wa di tuka de adanwo be ni pe opolopo le ti wa ni majese laarin
1: won ni
0: gbo omo ti wa meru arin be akobi bi o ba si adua ni fi laaye
1: be ni
0: a edukuku laja tun wa nbe
1: to
0: a gbo ara ti fa ti je omo tuka edukuku laja ologbo to ba bi ye pori pori ba be to ba bi da won ka se to se
1: ba
0: in fact ma jo gile ti akudanu ni
1: ah opa yen nu
2: be mu mi ran ti ojo si ti mo
0: be a so ba se si ti ja pada mo de be
1: to be ni
0: ko ni se gbogbo ko ni gbe ku mo
1: to
0: Awo gbe abo se rere.
1: Ah.
0: Awo yo ba lo le wesi. Won ni agbo, ngba to lo won la gbongbo. O ti pada la gbongbo.
1: Wala bayi.
0: Ah!
2: O ba dele ara mi.
0: Ti ti n ba po nje ojumo.
1: Naam.
0: O ri akoda obirin mi a ma so. Gbe ah, ngba ti o se re. Ati o po ko were.
1: Oko ba lu je
0: fun. O bi da, o bi. E o ga
1: ba ba re da, wa ta ni.
0: Won bi da yo se ba
1: wo.
0: Ah, so ro pe idukuku laja ni.
1: Ah.
0: Won bi da so pe nkan be leyin wa nu.
1: Topo.
2: E ba bi mi be place.
0: Awa go da mi na lagidi.
1: Ah.
0: Baba ti won bi da go on se nto se ni emi loko ti mi de fe wa nu le.
1: Ojo wa nu.
0: O ri Yesu ti tapo si. O wa ra ejoko. Won sile ko fun wo nu yara.
1: Ah.
0: O ti wa pada wa di tuka na ni.
1: Se
0: ro pe ara ti mo fa nu. Amo awon ase kan tun mo fa.
1: To.
0: Nbi ti mo ni ko joko ni ko joko.
1: To.
0: Nbi ti mi ni ko de ni ko de o.
1: Mo ni omo lo gbo lo.
0: Nbi ti mi ni ko lo o. To ba de wa koja be. Ba se se gbe meta la fun e. Bi ale wa ti ni

0: bo tin dase wo inu gbagan ile ijo si kerubu ati sirafo ni tesi waju to nbe ni agbegbe muritala ni ri lorin loni yi oni gaga lo bo lowo ogun mo fowo olorun soya fun obe oluwa o tenu mi jade itan titun igbe aye otun bere ninu aye re loni o loruko jesu awon iko ati riju olorun ti darapo mo mi lowo lowo bayi o bela tori woli moses ademola won be lori eto te mo special apostle ajayo ka san mi awon na nbe mi bi eto gbogbo yo ti lo loni e la nfani lati gbo ba ti wan seto lowo lowo bayi ilekun gbogan ile ijosin wo wa ni sisisile o awon eyan tin ya ketiketi lo be tori pe o to da mi loju ni pe loni yi tantun tun bere ninu aye gbogbo oka ti o lanfani lati kopa ni isoji to ni gege bi leri tolorun se fun wa lososu o de mu se o ba ti fun wa lakori kan dandan ni kolorun o sise le lori e wa gbo on to fun wa fun to su tantun owo olorun yo gbe oko loju ona ati jo ti o pe aye re so wa ri loni ona ti o mu igbo tun baye re lo bere si ni rin loju ona yen lati oni lo leyin soju toni eje wa se bayi eje fun baba woli moses ademo ni anfani lati ki gbogbo eyan ara like ba le mo pe labe o toro won ti wa lori eto baba woli e ba ki gbogbo ara le pe won ku dede asiko isa
1: eyan ara le akin ide ba ti laya lanfani lati ma bo wa
0: e seun sa
1: o pe oni ni o
0: oni ni
1: te ba ti naga bayi program le mo ri
0: adupe mo ti be yan ba wo yin eyin ati special apostle ajayo kasami eyan mo pe ise n wora die
1: awora
0: wora wora adupe oda ori an fe ta nilo olodun yo ti bo mo fun wa mo wa fe ke se nkan kan e sare ba mi so gbolomo oran ase si gbogbo okan se mo pe kan ki awon ara le ni e fi ase pade won
1: gbogbo ti to n gbo mi jake jadu agbaye e gbo ro oluwa lati eni woli re gege bi akori irajo efata ti o sui ni oruko kristi jesu gbogbo ona te rin ti o gbe ogo dani ti o mu anu dani ti o mu iranlowo dani oluwa paro ona ye fun ona titun yi ti oluwa la kale fun igbedide yin fun iranlowo yin fun ojugere fun igbesi aye titun ni oruko kristi jesu ona ye erin ni bere oruko
0: jesu
1: jesu kristi oluwa wa
0: ami loruko jesu ibere kan be ti mo fe bere lowo yin baba woli
1: sugbe
0: je ki fun baba wa special ajayo ka san mi na laaye ka wo na o ba nke awon ara le pe won ko dede asiko yi
2: eya ale eni ni o
0: be ni
2: ele to mo npe ni dide
0: today
2: is the did
0: today na today
2: ti ibukun ati anu ati gbogbo iranlowo ta tin wa latojo eni ni ti gbogbo a ma gba
0: ami loruko jesu
2: so emura lokunrin lobirin lomode ati lagba e pera yin ago merin sago merin abo nisin gbogbo ti sinle ka to ma kuro ni church so e ma bo e ma fi
1: dollar
2: e ma bo leni leni so an retin loruko jesu gbogbo nkan te de di tokan te mu wa le ma ri
0: ami
2: anu gba lori e
0: ti ami loruko jesu odun mi pe amoni brazil won o ti mo mo ko wa loju ona ise kun owo won loni ni ibere kan bet mo fe bere lowo yin mo sakiyesi pe lososu ta ba ti fe bere isoji efata papa julo bo ba ti nsuma akoko ti eto yo bere amoni brazil atawon iko won fun fere lati fa iwa laye olorun sokale ko si si lososu ta ba nse owo olorun mo rin teru teru ni bi ipade na ibere temi fe bere lowo yin re o kini pataki fere fifon ninu isoji bi eleyi sa
1: oro nla le biri baba
0: kabisi o
1: oro to si lagbara ni gege bi atimo ise ti fere si npo bibili je ka mo intan fi fere si okan akoko ninu Ezra nigba to fe fi ipinle ile lele o ni kan pe awon afun pe wa ki won fun ipe itin fere ba ti fun jade tagba ti wi to modi ni o gbo o tumo si wi pe in ti oluwa polongo yi ko se ni ti o ni gbo
0: yo la gugu agbaye jade
1: ni ta ba wo Psalms 19

0: Only the heavens declare the glory of God. Our ones go alone.
1: And the firmament sheweth his
0: hands. Now, one of the ways to proclaim the name of God across the globe, the scripture proved to us that trumpet is one of the instruments.
1: Wow.
0: One of the. And number two, LKG, why it's so good like by any way? In Tolan of a KD, Tiafi Tile Kwaye, trumpet one. So okan ninu ohun ta fin da imuse ati ifilele ife Olorun trumpet wa ninu re.
1: Ijile re o aditun la mo tun wa sakiyesi kini kan ninu bibeli baba woli
0: kabiyesi
1: pe ni ile Israeli Olorun ni nje be won ni bo ba fe je oba
0: be ni
1: bo ba ti fi ororo yin oba tan a fun pe wa jo waju e
0: be ni
1: yo wa fun ipe
0: be ni
1: o tun mo si pe eyan lasan te ri lana o ti ku oleyan lasan bayo
0: o na ni mo so fun pe ko si eni ti so pe ohun gbo
1: o ti doba
0: won fun ipe in ti ipe ba ti tele ohun te ti wa lori enu
1: otan otan ibade aboba jemi leyin egbo eyin won tete de sinu gbogan ile ijo se kerubu ati sirafo ni tesi waju ton be ni agbegbe muritala nilu ilorin loni ko ti e soju emi na kemi no lanfani ka jo kopa bi awon iko ati riju olorun amuni brass bi won se mo fun fi refi fa iwala yo olorun sokale ni bi soji to ni ma wa gbagbe o gbogbo e patapata lo sise wonu ara won bi iwala yo olorun ba ti sokale dandan ni ki ogun o se baba wa special apostle ajayi oka sanmi bo ni eto gbogbo
2: to gbogbo nlo bo se ko lo gbogbo nkan ti ani lati se fun eto fun
1: isojito ni
2: to ma fi ladun to ma ni ogo ninu gbogbo e lo ti wa nle omi ta ma fi gbadura ti ati ma nlo lososo omi ti wa nle nilo ati mu mi wa te ba nbo moto to ma gbe awon eyan pada si bi kibi to ma ti wa lagbegbe lorin ati nun lorin te ba ti wa lati bi te ba ti wa ta ba ti pari ni ago meje tan ti se ore ofe tan moto ti wa nle to ma da yin pada si bi kibi to ba uke ti wa ni agbegbe ilorin ati within ilorin so iyen ti wa nbe then security to se koko se mo ni don jarin re pe awon kan fe se kini kan fe se ta dupe pe ni gbogbo ibi ti nkan ba ko se ni church ti wa olorun o le je ka buru sele so kilanpe security o ti wa dede atawon atelemuye atelemuye atawon the church security atawon mi ti o je pe a le foju ri won yato sawon emi mi moto tun wa pelu wa ko le si wahala ni pe so anybody to ba fe wa e sa fi gbagbo yin dani eni gbagbo pe e fe wa gba ibukun e fe wa gba ona titun to Olorun ma la sile fun wa to de tun ma mu aja si ona iye
1: ami
2: ati aye to dara
1: e wa
2: Olorun duro de yin
1: e se gan inu mi dun ayo mi kun fun awon alaye ti e lanfani lati se fawon to n gbo wa le asoju opo le fe yin ara le lati pe wole gbolohun oro ase ni ase ki bebe ase ma n pase ni sugbon bo ba bi awon iko ati riju Olorun ba tin so tele sinu aye yin ma wa gbagbe o e ma so sorun e jajo pade Jesu Akirisore ni bi soji toni yi o sugbon nkan kan be ti mo fe bere sugbon e ja ma gbadura fa awon eyan lona e ba ba so nipa ona tuntun
0: beni
1: aba woli ona tuntun
0: beni
1: e kan ti e ba si so loju egun akori yen die na ki la npe lona tuntun sa
0: adupe lowo Olorun bibeli so kini kan nipa ogbolongbo okunrin ni he's talking about the ancient enemies of man, which is Satan. Now the Bible says there is a way seems right to man, but the end thereof is destruction. So awon na kan wa looto to di pe a ri je nbe a ri mu nbe a mo wi pe satani ti da so iparun fun awon eniyan o ti da so iparun o da bi gba ti mo wa ni school gba military school mo wa a ni hostel ye ngba ye ta ba fe mu eran eleran lati pa eran eleran je a si gate hostel le a wa fun eran ye lo je a sun wa waju a tu budi ele titi a fi budi enu gate
1: bẹ
0: tí ìbúlẹ̀ lẹ́rán
1: mọ̀ sún
0: ìgbà tá bá wọ́n wọnú gate ta bù síbẹ̀ báyìí tó wọlé báyìí aba ti lekun gate ona to to onje wa nbe sugbon na iparun ni
1: kabiyesi o
0: opolopo wa ba won to je pe ona tan to atija ati mu kunira won ni wo won ni moto promotion di sugbon ona ti won wa ti won o ti ti won fi nri won le pada parun
1: ona atijo ni
0: ona atijo ni so awon pe awon yen wa si ona tutun ni osu yi
1: ninu ti se jesu olugbala
0: jesu ni emi ni ona so gbogbo ona te ba ntele ti ba se jesu ona parun ni
1: kisona
0: jesu ni emi ni ona otitu ati iye looto egbo o le mo tiraka lati jeun sugbon ojo ti anu ba wa ori loju ona yi egbo ase yege lo si so an pe gbogbo awon eniyan a fe testimony ile nikan a fe testimony pe lana mo nfagbo tele yin fagbo mo
1: ona tuntun bere
0: ona tuntun bere a nfe testimony pe lana apayan ni mi sugbon loni agba eyan la ni mi iru awon ona ta fe introduce awon eyan si ni ona igbala opolopo ijo lo ti tilekun iwasu ona igbala ona ti eyan o la so a wa fe ki olorun da wa lebi tori nti oluwa ran wa ni wi pe ka gba awon eniyan la looto a npongbe ibukun a npongbe ayo a npongbe sugbon koni da ka ni gbogbo kini ohun
1: ki gbogbo awon ona won yo la
0: o ka
1: ki ona igbala mo si
0: nbe gbogbo iparun ni
1: egbon awon lebo mo npe kini kan ni tip of the iceberg o tun mo si pe bi eni kan fun yan ni ifara lasan ni ani o ma so sorun mo bo wa si bi soji to ni ogboro olorun ti o si tun aye re se ona tutun yo la fun ose ona atijo yo si dopin laye re eja bere si ni gbe pe 0913655952 hello e ba n pa radio yin tabi ke sukun die
3: hello sir
1: hello sir
3: evangelist kola wole lati rotan
1: e seun o
3: je kan mo ba gbadura fun mi
1: o ye ma sabi adua
0: adua yin ti gba loruko jesus
1: ami jesus
0: gbogbo ipungbe yin ni daada loni oluwa ba yin pade
1: ami jesus
0: isin fata to ni tin se ona tutun ona titun eyi ti o mo yin yo oluwa se fun yin o
1: ami jesus
0: jesus christi oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesus 0913655692 ni number ten nan fa ni o lati pe si oni ni soje alagbara yo wa ye o hello e ma ka sasa o
4: agbada lati mo ko ami
1: e se o
4: ko gba gba kun ni
1: lori ilera ara yin
0: egboro oluwa lateni woli re bibele ni wo mi san inu si san
1: mi o si san
0: gba mi la
1: mi o si la
0: mo kede oro yi si aye yin iwo san yin kin sola o ya edidi egbe apite yin
1: ke mo re amilo ko jesus
0: ai san yi alejo la poruko e ni oruko jesus christi ko ba ina jade
1: ami jesus
0: baba be tin didi bayi egba ominira o
1: ami jesus
0: jesus christi oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesus pelu ogbolohun oro ase to ti enu woli olodun jade yi baba mo fe ke gbagbo wipe emi mi ma mu yin ko loju ona isan o fi yin si oju ona ilera pipe o loruko jesus hello ta ni tun be nbe
5: hello
1: e ma ka san
5: e san
1: e se wo
5: e ra san
1: e se mo
5: e gbadura fun mi lori omo mi olorun ba mi ko se ise rere fun
1: oya e ma sami adua
0: ni oruko jesus christ
1: ami jesus
0: mo kede re anu ko wa omo yin ri
1: ami jesus
0: iranlowo to nilo lati ri ise ayo atalafia olorun pese re fun
1: ami jesus
0: e o pada gbogbo ope o
1: ami jesus
0: jesus oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesus hello e ka san o
3: hello
1: e ba gbo soke die si o ko yin sa
3: yoze ka o de loruko mi
1: ki le fe sa
3: mo to fe gbadura fun mi
1: lori
0: olorun ko gbadura fun yin ise yin o ni di ise
1: ami o
0: ise ye oluwa o mesi
1: ami jesus
0: ise daada te gbe lowo olorun o mesi
1: ami jesus
0: bibeli so wipe eyun dabi igi ti agbin se ti pa odo tin so eso ni akoko re mo kede akoko yin ko ni fo yin da
1: ami jesus
0: jesus christi oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesus elo e ka san o e seun ọ̀dà fún àǹfààní àwọn èèyàn tí wọ́n wà lọ́nà jíjìn àwọn èèyàn máa ń dára pọ̀ mọ́ wa lóṣooṣù láti amẹ́ríkà canada àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún tóṣù yìí ojú òpó wo ni àwọn èèyàn lè tọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára láti dara pọ̀ mọ́ wa níbi ìsọjí tòní ìsà.
0: I need three social media handles to only join on Facebook, to be precise.
1: Okay.
0: Toma type Efata. Nebo Idebo.
1: Okay.
0: Efata. Toma type. Ema join our life.
1: Okay.
0: Then back on. Cherubim and Seraphim Movement Church.
1: All right.
0: Ilorin District Headquarter.
1: Cherubim and Seraphim Movement Church.
0: Ilorin District Headquarter.
1: Okay. So on Facebook?
0: On Facebook.
1: Right.
0: And the same Cherubim and Seraphim Movement Church, Ilorin District Headquarter, English Chapel.
1: Okay.
0: So we stream live on those free social handles. Yes.
1: Okay.
0: So anybody that gets connected to that, you can reach us live and direct.
1: Okay. Now, also, I want to believe that there's going to be interpretation today as well.
0: That's very wonderful. Those are attend.
1: Or will it just be a Yoruba speaking service?
0: Those are attend. We testify to that.
1: Okay.
0: We move in both languages to carry everyone along, with those on site and those online.
1: Oh, that's nice. That's good. All right. The phone line is open and we are here to receive your calls as we have men of God available on the show this afternoon to bless your life and to pray for you. But don't forget that the program we've been talking about for some days now, by the grace of God, is coming up live and direct today. Ah, Tanitun Belojo, for you. Hello.
6: Hello.
1: Emma Ka, Sama.
6: Yes, sir.
1: Eshoma, okay. Lori aye yin ki le fe gangan
6: pe kin rona gbogba
1: ke rona lo eh kono yin ola oya
0: egbo aye te daruko yi eyin ko le ni Olorun lo la aye
1: kabisi o
0: so mo wa da pada so de yin to ni aye yin gbogbo nti o loju tu ni aye yin
1: Jesu
0: eni to ni ko be si nda si be
1: ni Jesu
0: gbogbo nti o fun yin layo ni ri aye yi Any to Jay, the custodian of your life, we intervene and settle your matter in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Egba tunto.
1: Amen.
0: Egba anu.
1: Amen.
0: Egba iranlowo.
1: Amen.
0: Jesus Christi, Oluwa wa.
1: Amen. Hey, eri daju pe dara ko mo wa nibi soji to ni ke de tete debe ke le raye joko. Hello. Hello, e ka so we ti wa nbe.
6: Yeah,
1: thank you. E se o
6: Ya bebi lati Daniel.
1: Ki le fe mama?
6: Tata fadua ran mi lowo lori awon omo mi.
1: E mo sami adura.
0: Olorun ya na gbadura fun ya beji. E gbo awon ibeji oni ku ayin lowo.
1: Ami loruko Jesu.
0: E o jere awon omo na.
1: Ami Jesu.
0: Gbogbo ton pa yin lekun lori won yo pa yin lerin bayi.
1: Ami Jesu.
0: E o ri erin ayo.
1: Ami Jesu.
0: Gba teyin ma fi darapo. Testimony le ogbe wa o.
1: Ami Jesu.
0: Jesu Christi Oluwa wa.
1: Ami, ami, ami loruko Jesu. Ah baba special apostle aja yo ka sami. E je en sare mo bo odo yin. Eh ni nkan bi bo yo shu to koja. A so pe ati mu imugboro ba iye awon awon oko ti o ma n gbe awon eyan leyin ta ba pari isoji. Bo tun ni toni sa.
2: Like ba se so ni anota wa pe awon bi mi tutun. Mo fun jeri agbara Olorun pe gbogbo nkan ta nse o awon eyan tin ri impact so awon opolopo eyan lo ready lati darapo mo lati wa je ninu ibukun to Olorun ma fun wa lososu so ni bino lati gbo ti sawo then arrangement ti wa fun ti sawo igba kan na la gbo ti oloje ta ngolo so gbogbo ibi kibi ta awon eyan ba ti wa to je within Ilorin
1: to pe
2: program ago merin abo si ago meje pere ni
1: ago merin abo si ago meje o tumo se ago merin abo ni soji yo bere loni
2: awon ati ma korin awon
1: ori o ti ma lo awon
2: lori emi church ati ma ko bo 15 minutes to 5
1: ni soji yo gbera so
2: kon yo bere so da ka awon ti debe ba se nso e kan ka awon ti ma wole ta ma ri bi ko ta ba wa ni osu to koja o ma ri bi ita ati everywhere ali
1: ibi gbogbo
2: so awon yo joko si wa le ni kan le raye wole kan le raye joko awon to wa tanu bi se gbogbo ya ko si provision fun
1: won
0: ko si bi tolo si
2: bi se wa fun won na even with battle nfese kanu ogba wa bayi
1: iyanu bere ni
2: emi to ba mi ninu ogba
1: iyanu ni
2: iyanu ni so ki gbogbo eyan ma bo atawon to ba fe wa lati bi ise ge ba se so lana iro ni kan la awon obirin le ro wa si church le wo gawon le roro bo ayo gba keyan wo trouser was in church.
1: Okay.
2: You back over in she ori sile. Was in church.
1: Okay.
2: Then okunrin. No, okunrin ma wa normal. And dey feel ninu church wa gege bi okunrin. Bo a o le back anybody wo bata. Wo nu church.
1: Okay.
2: So awon ton ba ti bishop o te pe ise ton se ise uniform abi ise trouser ni. Ton ba ti crew lati so lati jeta. Bi kon ti mu ro dani. ton ma ro sori chokoto won kan le wole den na ton serun se mo awon obirin irun igbalode ton ma da seyin jago amo mo bo se ma le park e ton ma fi gele ko po kan to wo no church leyin yen kibu kan olorun ma so kale loko
1: hallelujah e pari oro yin
2: gege bi ti eyan awon ti se le da baba wa won ti se ogbele to ye ka se so tolorun
1: la on gbogbo be lowo olorun e da ko mi fe bere o pe beyan ba ni aso adua se awa na le wa
0: aso ti gbogbo awo yi en te ba fi se ni o so
1: e tori ibere ti nbe loka awon elomiinu pe baba so ran pa ejo kirugbo ati sirapu won ni aso adura
0: iya to to wa nbe ni wi pe e so pe se eni ti o ba la so funfun tori eyan le fa so dudu gan gbadura eyan le fi pupa gbadura se aso ko sa ko si color ta gba laye
1: okay
0: aso to ba ti ni mu wa to ba ti ja so mo oluabi eyi ti oni bo ju awon pastor je
1: da so bi aso to ba ti fi ogo folo imura to fogo folo
0: e wo wa
1: e se o
0: ko si te ba wo awon fan ita ti se koja e ri pe koda awon to wo aso funfun wa gan o to won fe to
1: awon to wo so ara
0: awon po ju awon ti won wa aso funfun lo
1: ka bi e se
0: o to advice atu fe fun awon eyan ni wi pe bibeli so pe laarin awon eniyan mi ni eyan ikawa so tori pe awa ni oluwa ye o tumo si pe awon ti satani n gbe nu o si nbe tori won na la se tugbe se le ko lohun le ja won gba so ta ba ti nbo eja toju phone wa
1: okay
0: eja toju owo wa
1: okay
0: tori awon ero ma npo so funra wa ni ka pa ara wa mo so ba se ngbadua bibeli so pe watch and pray. So watch in before pray.
1: Bene.
0: So eje ka mo watch ka toju gbogbo won ni wa.
1: Oda.
0: Awa ti a bata wa gege bi won ti so te ba di enu church awon aso na ma fun yin ni nylon te ma ko
1: bata si
0: ti of toju nkan yin. Omi e mo so fo gbomi wa e mo gbomi dani.
1: Ah, ibe ba mu visleri de. Wa mo pe
0: wa bene. Fa awa to ba en to ba wa si e fata e tu koja osu meji seyin eni ti ko si eje ni hospital gba to mu mi omi di eje
1: kabiyesi o
0: doctor bere pe
1: ase olorun
0: wonu bawo le sese
1: kabiyesi
0: pe se omi na le mu to di eje sara ta si nwa owo eje
1: kabiyesi
0: so omi yi funra kan lajo na soke bayi si olorun ti a o gbadura si ti oluwo si se aseyori lori re
1: to oda oro na le ti gbohun e ja jo pade ni bi soja lagbara yi loni yi o oni gangan ni o imi ati yin le ri kan loruko jesu e ja ma lo e ba ba ti dide nle wuya ba ibi soji la wa ngba lo o ja jo pade jesu nbe o awa gangan le ri kan yo dara fun wa loruko jesu oluwa ona tutun o bere ninu aye wa o
7: ninu o
8: Gbogbo àfonífojì la ó gbé sókè, gbogbo òkè ńlá àti kéékèèké la ó rẹ̀ sílẹ̀. Wíwọ́ la ó sọ di títọ́ àti ọ̀nà pálapàla la ó sọ di títẹ́jú. Ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú. Olùjọ ti ìlú Ìlọrin pe gbogbo ènìyàn síbi ìsọjí àrágbá yamúyamú ni tí a gbé àkórí rẹ̀ ní Elfata. Ṣí gbogbo ẹni tí a ti dè láti ọjọ́ tó pẹ́ lọ́nà kan tàbí òmíràn ó yá ẹ gba ìtúsílẹ̀. Ètò náà yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Thursday kẹta nínú oṣù nínú ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú olùjọ ti ìlú Ìlọrin tí bẹ ní òpópónà Murítàlá nínú Ìlọrin. Bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ àrúgbó ọjọ́ ti ṣetán láti bá ayé rẹ pàdé. Má ṣaláìsí níbẹ̀ torí ìwọ ni ẹ̀rí kan.

0: Eko role aki wape aku ishe oni, roni shokire, lati ika in Diamond 8.7 towa ni lorne ni ikpinle kwara. Egbe awan toro kan ni eka etwabo ni ekondibo iwa oron gusu. Sibu eno atelu ikolu tole de ni ojo aje latawo awan afurasi aku gunjalu. Siba Operation Busty towa ni inugbo aginju lojo na tolo lati ilu gbeti si ilu gbo. Ni ijoba ibile ore lope ni ipinle Oyo nigba to fesi si isele hun akowe ipolongo egbe na ireti Adewole lo kaminu papa julo lori ipinje tabo ni ekun hun to si kesi ijoba ipinle Oyo atawon toro kan kan jaye sobise lati daabobo awon agbegbe to wa kakire tibutoro ipinle ohun ni ipinle Bauchi ile ise olopa ile yi eka ti ipinle Bauchi ti kede ipe oko ati awon eyan oni won nirin ni ekun dibo meji saju eto lati se ropo ti o waye ni ojo abameta ojo kokan dinu ogun osu kesan do ta waye ti jare to le de lato alokoro fun le se olopa le yi eka ti ipinle Bauchi SP Nafiu Abibu salaye ipe awon eyan atoko oni ko nirin lati ago mefa idaje si ago mefa irole ni ojo to dibo hun ege bo se wi oni awon osise ajo INEC ati awon osise si koko oran fun lanfani lati ma rin oni dajo obiora egu atuse ga pole yi to njoko ni lo abuga loni ti ran obirin kan omole South Africa eni odun meji deni ogoji will gesika an ni ewon odun me logbon ipe o fi eyin pon egbogi oloro wole yi wa aba koko baalu to wa nilu Abuja nigba to gbe idajo na kale idajo ego atu salaye ipe afurasi ohun to je olugejo o ti gba ipe o nse ese na lo to ni ipinle Eko omoye fun ipo gomina labe asia egbe oselu African Democratic Congress ni ipinle Eko gbadebo rodis football si salaye pe o nti lo ko ede Yoruba ni bayi won ti le se ipolongo ni ede Yoruba papa julo bo je fe dari ipinle Eko rodis vivo lo salaye loni nigba to soro ebi iforowero kan gege bo se we oni won ti gba olukore Yoruba to si ti ko hun lati ma so ede na o tenumo ipe oro asa atirisikoko papa julo amo ohun gbajumo awon kan to ni se lati wa ona abayo si ipenija to n koju awon eyan ilu Eko to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di ago marabo loni furuyin agbaye wa ni kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akwape aku ise oni
1: lati inu yara iroyin Diamond 88.7 FM ilorin iroyin ni shoki

Oh yeah. Kamuragba taragba. Daniel Simon, pe baba muragba taragba. Baja la laja. Ti ba nsere pa lori apata. Ede ni ijinle oro ni. Idi ni eta fi so pe keke se ohun elede kekeke tede oti ye. Wi pe gbagede ede la de yi kan wa fe de kede lodo wa. Awon na ko Olorun oba ni tori pe wi be je be to Olorun ni to ba ri be mo se ba fe lede mo re oba ohun. Oba nla ti fo ba je. Arugbo ojo adegba mo paroyi. Pari pata on la porogodo ibare o.

0: aya ajejo re ta jo ndagbere fun awa lori eto yin eto wa dele bare ani bọlọn ba so wa a wa dupe awa re eyin ri e ri nkan atun wa laye awa laye ara wa lo je mo pe wa o mo mu ikini wa loruko gbogbo gbe ma alase kini diamond fm 3.7 bere latori oludasile wa to je chairman wa baba e ma te waju o mo nki wa loruko general manager wa loruko ru otu gbogbo eto to njade lori afefe lai yo olowo button ni fun sata wa yi lai yo le bi ti wule omo ti sese yije ko aya ma dupa pataki lowo engineer wa ta ti jo nse ibo lataro dayo kilo to mo baba be kabiyesi onileke lataye nkorin a tun jo se ni samuel omo ogun dele oba sam yo ma fe mi darapo ma wa it's azi adenike bi asa jacob a tun jo se lojo tun ni emi omo yin ara yin pastor shanko alaji lo nke a pe e ku ro lele eko si bayi ma gbe eto fun igba akoko eto ni eto kan pataki ta ti ma yeju koko koko koko awon koko to je jade loju ewe ewe iroyin wa awon ete ti wo ninu mu maworan awon ete ti ka lori fonu yin awon eto je atenu denu nibe lati yeju bo se koko eyo kan tabi meji a wa jo pe kelu be ba gbagbe ni ose to lo lon la pe kelu pe are asiwaju bola ahmed tinubu o ti sirin ajo fara nisime e ma je ntan yin are si tun wa lenu sinmi lowo oni igba keji are ti se kashim setima lo ba gbon soke oni are asiwaju bola ahmed tinubu o ti dariji yin o awon ba woye le yin oni ah ta ni awon atare jo nja to dariji oni are ti dariji yin se awon eyan ba ni ta la are dariji oni eyin gomina gomina te wa lati oke oya ni papa julo eyin te ko lati sise fun are asiwaju bola ahmed tinubu are ti fowo wonu e mu yan sowo ni gomina pinle osun ba gbon soke oni sikun ofin la won fi mu irufe won to daso be soro awon wo ni awon tan demi okan pataki laarin awon oloko yen ni pinle osun ti apeje re nje emia won ni gbogbo awon atun aje wa baje ba simo lori dandan ni ki awon ofi sikun ofin mu won se ti igba keji are lorilede nigeria nigba kan ri eni to ngbe gbadupo are labe egbe oselu adc ti se atiku abubakar latiku ba gbon soke oni won wo turutu ni olohun gbo bi yan ba be mi won ni gbo ani won wo turutu ni se won ni ta le fe wo baba oni are orilede nigeria asiwaju bola ahmed tinubu ni won ni tori ki le se fe wo won turutu oni nipase kike fi inta le pe ni certificate iwe isin rule oni to ji agbelero lo ba sagbe ndi awon lawyer lati pe are asiwaju bola ahmed tinubu emu yen na sowo won ti gbe idajo kale o iyen si awon ti owo te papa julo ni panta le pe ni ijinigbe to waye ni apa kan iyen ni ipinle oyo ni agbegbe orire awon marun to je afurasi won ti ko won lo ilu abuja iyen lati gbe idajo dide eyi ta fi pari re to je koko lojo toni oro ti di fia gan laarin tani laarin wike ni wike ti o le mo wi nkankan emo wike ba ba gbagbe oro to waye ni apa kan eyan ni River State le to mu ki wike ko gbo soke to ni pe in ta pe ni Rainbow Coalition eyi ti awon apa kan iyen ninu awon egbe oselu ti won gbe kale papa julo iyen lati ma fi apa kan ise atileyin fun are Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ati lati ma se kini o ma se atileyin fun awon to ji ololufe won papa julo awon tinu bi nipa wipe ipo oselu okan won wike wa wi nkan kan kan to dijale e je npolo oja nigba tin ba de ate waju kan ni Diamond FM 8.7 ni o adelibare pẹ̀lú mi ọmọ yẹn ọ̀rẹ́ yín Sanko Alaji.
1: Wow! Ẹwà jadun ìtọ́wò dídára ti New Bobo 100. Bobo 100 ni wàrà mìíràn tí ń gbé nínú ìgò ní mìlímítà 200 tí ó sì kún fọ́fọ́ pẹ̀lú vitamin C, PHA ní èyí tí máa mú ọpọlọ jí pépé tí ó sì tún ṣe ara lóore. Ó tóbi sí i, ó dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló tún kí pọ́pọ́pọ́. Bobo 100, aṣara lóore dídára.

0: laye ta wa lodi oni owo kan ti ku olowo ta yin mu si toro pona kan woja mo la fi nilo lati wa kun irin ese wa atokunrin atobirin atomode atagba afi ka jara mo gbogbo ona to wo ti le jade fun wa to wa legit yato si ka lujibiti yato si ka mu kan kan yato si pe ka sare asa pajude akanse eto to so awon eyan do lori re ti le se design your life gbe kale eyi ta pa kori e ni
1: Success Pathway Summit.
0: Eyi ta se ni ko pe yi opolopo eyan ni won ja anfani nbe awon ti won wa anfani ije lo wa nta won lara pe dakun gba o letun se mi igba o letun se mi lo je ka gbe special edition yi kale fun gbogbo eni ti o ti kopa lati wa je ninu anfani na
2: eje ko se re le ni
0: yo oni mo se nki si gbogbo eniyan emi ti ri mo ti debe mo ti confirm e eni won tun de Bo se se na lai na lai na lai re Se se fi wa wo gbo mo medoke e lowo Mo gbagbo pe to ba lanfani lati farabalẹ gbo eto yi akanse eto yi o dupe fọlọrun o yato si gbogbo ite tin gbo latẹyin wa e ko wa nbi e ko wa lohun sugbe eleyi ona abayo si isoro airowono airowono elomi fe dale ise sile elomi ona atije atimu o ni orurun fun won baba wa riru ona ta fe soro nipa re yi e ja joto ka wa mo pe looto ah asolohun fe nikan jo enikan lo ba le jomi ba ti bere alaye nipa
1: Success Pathway Summit.
0: Eti mo pe looto nkan to ye ke ko pa nbe ni e ku kale alejo mi e gbohun soke banki gbogbo ara le
3: mo ki gbogbo ara le lomode lagba onisowo onisowo onisejoba ati gbogbe ti to ngbo mi lowo lowo bayi oruko temi ni ambassador Fatiu Adesina gege bi awon kan ti mo mi tele atawa ta ba sese ngbo mi fun igba akoko mo je asoju fun ile ise kan ti a poruko re ni Design Your Life International Group.
0: Design Your Life International Group yi kini ajo yi wa fun gan sa
3: gege bi e ti mo wa tele Design Your Life International Group yi je ajo kan ti won gbe kale lati fi ran opolopo awon eyan lowo nipa bi awon na se le ma ri owo lati fi se fuja oro aje won abi gbo bukata kan ti won ba fe gbo lalai se pe won mo yawo abi won mo je gbese kakakiri te ba wa wo awujo wa leni e ri pe jije mimu nina lilo fun opolopo awon eyan o n bo si apo inira latari pe bi situation economy orilede yi bi o se wa awon ebo alawo funfun ti won sponsor wa o tutu wa fun wa lanfani lati ran opolopo awon eyan lowo pelu Design Your Life International Group yi ohun lo fa ta fi wa gbe to kan gbogi kale ta pe akole re ni
1: Success Pathway Summit
0: gege be se nso ti ma ba gbo yin yi daada eyin duro gege bi ajo to ngo itura ba awon eyan latari bi oro aje orilede wa se dagun
3: be ni olotu gege be yin na se mo opo eyan ni e fe ki awon eyan ki won mo bi ti ohun tin ri je ko mo bi to ohun tin la awon ti won ba wa nse gbianju npe bawo la won na se le ran awon eyan lowo pelu ona ti awon ti mo ta won lo ta won fin la se won pe iru awon be o ye ka se kini ta ma ki won ku se emi gege bi enikan eto ti a gbe wa sori afefe leni ohun gangan ni o yi gbe si aye temi gan na para si ti dada mo je enikan ti a bi lati idile kan to se pe a ni owo lowo jije mimu ko ke se rorun single mother lo raise mi nkan bi osu marun ni mo wa ti mo ti lose baba to bi mi lomo emi ni kokko lo bi o polygamous family ni ru family wa number 17 de ni mo je awon ori gbadun baba je ti baba fi lo eni to wa je ya fun wa to wa bi wa awa meta lo bi fun dadu wa awa meta ta yen na ni won wa nko je ise osi iya ohun la fi lo ewe la fi gbe igbesa ateni tin jo nje meta lojumo a rowo lesan ko ra rowo le we san ama sport ka kiri ni ya mo bi ka ma gbe le enikan le enikan ma gbe le enikan lola ba se gbe igbesi aye wa ni
0: e wa nwo awosun
3: to wa je nkan to ma kan mi lominu gege bi atigba ti mo ti wa kekere lemi na ti pinu lati kekere pe ma je nikan to se pe lawujo o ma wa lawujo awon to je pe awon na ri igbesi aye won se ti won ni owo ti won ni oro ibo ninu kan ti a ko nigba ti a n dagba bo won ni pe teyan ba lo lewe leyan o je eyan won ni ka lo lewe ta ba se lo lewe ka kawe wa dara ta ba ka dara para jeyan a lo lewe loto a kawe dara loto sugbon di we ti gbogbo nkan se ri ni economy o wa da bi pe certificate ta gbera ni ko fe wulo mo certificate ko lo mata mo laye sin certificate lo para mata
0: o e ku la kaye
3: mo para wa discover pe ipele bi marun ni gbogbo eyan pin si
0: ipele marun
3: ipele kan a pe awon yen ni financial crisis awon eleyi ka kan work fun won o man depend lori awon elomi lati fi gbo bukata lati fi jeun awon kan o man reti latodo enikan egbon aburo o man reti ti won man bu won lowo ni awon ele o ni kankan ti won se ala awon kan ti won wa ni financial instability awon ele ni se lowo lo to bo ise ti won ni o to won je salary won o to na ere ti won ri lori worobo ti won ta o to na awon yen wa ni financial instability iru won lo man saba je gbese lati fi gbe igbese aye to won ala awon kan ti won wa ni financial stability level awon ele ni ise kan to ye pe owo yen si o si wa manageable won le ma live life won lori budget won ko le se jura won lo ni
0: won wa under manageable condition
3: under management la won fin leave won ni gbon gboro se junra won lo irun o le man na ka si ebi irun o le man na ka si ara irun o le man na ka soju rumo ibi ipele meta akoko yi ibe la ti man saba ri awon ti won lo lewe ti won ni certificate lowo ati wa la awon kan ta wa ni financial independence level awon ele tutu ko ni pele awon le na ka si won ba sugbon o ni limitation ibi ta awon de na le se de awon la awon kan ti won wa ni financial freedom level iru awon olele owo ko ni problem won mo won tun won ro ni sini pe bo la won se fe lo owo titin wole fa awon to ti po ya ba yi bo la won se fe lo lati fi tun igbesi aye la keji se se wa ri summit ta gbe kale yi bo la se move awon eyan lati whichever category ti won ba belong si ti won move si financial freedom level
0: ti won fi lo si next level
3: ta won no fi wa ni financial freedom level e ta asiko ni gba mi lati se alaye pupo sugbon ma gbianju lati se kekeke so that awon eyan le ri reason to fi je pe awon gbodo wa iru summit ta wa yi opolopo awon eyan reti pe ki joba wa save awon abi joba ni o change situation abi kini kan se ri itemi ni gbagbon re ni pe ko si ilu kan to le ju agbara awon eyan lo awon eyan ni won ni to lati fi live ni ru be bi lu wa se ri nisin e ri pe awon kan wa ni the same ilu te pe won si koro jo won si lowo won si se dara lawo jo ibe la si ti awon kan te pe won ni ise o si ohun ya la won
0: si lo be ti awon kan lojumo
3: te ri pe inu ilu kan la jo abo ani different category of people ko lawon kini kan to ye awon eni yi ti o ye awon to ku iru awon oye yen la fe la kale fun awon eyan
1: ni bi akanse eto Success Pathway Summit.
3: Ti a fe se yi, se ba ri won so kini kan won ni awon ti won ba se igbese, ko se kankan ti o change life won. Tori awon ton ba ti igbese ni ran lowo ma nde fun.
0: Iyin tun mo si pe heaven helps those who help themselves.
3: Exactly olotu. Alakoko nkan tawon yin o je lanfani tolon ba kada pe won wa ninu awon ti won wa selected lati participate ninu summit yi. Won get nkan tan pe ni health consultation session. Odidi osu kan ni won fi ba lofe. Teyan ba sanwo fun health consultation tan so ran pa ni pa be obo ni ilera ara awon yin o si mo pe si. Tori teyan ba lo gan teyan o lalafia. Won lowo lo so over to 15,000 half awon yen lofe
1: ti won ba ni anfani lati kopa ni bi Success Pathway Summit
3: won mo ni access lati enroll ara won yato sa awon atawon mo si Business Academy wa
0: te
3: ba fe register si Business Academy wa normally over to 20,000 registration fee ni kan pe mo ko fe gba form form business ko ele ko jabe ti won tin ko yan ni eko ti owulo ibi lati ko yan beyan se dominate ara yan
0: na
3: so ran pa
0: yen kan to mo ba lo e dakun se ki se pe summit yi e ko worobo lawon eyan lowo bi ogun bi ipara pe e ma kiri eki ke mo mowo wa
3: rara o se ri n to polopo awon eyan believe ni pe hard work ni mo je ke eyan dolowo na tele tele ke se ke eyan mo sise karakara ni so dolowo imo ni so eyan dolowo mindset ni so dolowo se ri n ta fe se ni summit yi oni ka educate awon eyan nipa awon asiri tawon na le lo lati fi ku oro jo lati fi doloro laye
0: lati
3: kan leketa ti won tu je lanfani ohun ni publicity elomi ni business elomi ni brand to n wa publicity fun to wa ki kawon kan bo hun gbe business
0: o kawon eyan tun mo si kaakiri
3: ani public range to worth over 50,000 that le help awon eyan lati publicize the brand won publicity yan gangan fun ara worth 15,000 at wa fa awon eyan ni babambari e kan ni igbesi aye opportunity ti won le fi partner pelu international business platform kan to le mo sanwo fun won titi for the rest of their life ni igbesi aye won a tu fawon yan lu opportunity yen se wa ri gbogbo nkan ti mo ti ka kale yi o ti worth over 50,000
0: be ni ta ba ka dada
3: o ti worth over 50,000 se wa ri eto ti a gbe kale yi ticket policy le yon fi wole
0: ticket policy
3: yon fi wole so ticket yen instead ti won fi san aduro owo ta ka kale yi ti won fi access gbogbo nkan ti mo fe fun wa lanfani 5,000 pere ni won lo
0: 5,000 naira pere
3: 5,000 naira pere la won eyan o fi je awon anfani ti mo gbe kale
0: repete won yi
3: elomi wa ninu ile to gbo mi lo bayi ti won 5,000 laye tinubu yi teyan ba se kini kan sai niyan bo le yan se kuro loju kan abi teyan wa mistake ta won yan ma saba se ta ba yin ta lo fe do loro ta lo fe lo ta lo fe je yan o mo lawon awon ta lo ready lati pay price lati fi ko kini kan ti o change life yan
4: nkan ti o te so yan do lori re
3: ke wa lo fe
4: e si se fun ni
3: e ma duro owo ta won yan fi ran mo lo le iwe ti fi si se 30,000 se 50,000 bi yan se wa do mi ra to da multi millionaire o ni kan ta gbe kale ti ya ni ka won yan wa se this is the same opportunity ti mo ni leni I've made millions of naira in profit in my business ile ti mo n ko fun mo mi mo ti fe pari re
4: pelu
3: ogo olohun opportunity ti a fe fun awon eyan ni bi symposium yi emi lo lati ran ya temi lo si meka the same opportunity lati fi ran opolopo awon eyan lowo ni kan bi odun pa abo seyin la fi de eyan 1000 1000 pesos la fi the same opportunity ta fe fun awon eyan na ninu ka awon eyan ma wa toro je abi ka awon eyan na ma wa se fun yan ewo lero bi o ye ka awon eyan mo loto
4: e wo bi te ba deun e ba mi na book slot kan kale e dakun mo beyin ni
3: lati book slot a pe number kan lori eto awon eyan wa te atejise si number yen ti won fi show interest pe awon interest lati wa
1: fun success pathway summit
3: ta gbe kale yi se wa ri number ta fe pe ati atejise ti won te yes na ni won te ko le rorun fa awon eyan koko se ati atejise yes ni
4: yes
3: na ni kon te koko te yes now nkan ti ma tu wa
4: se lori eyan lo wa ni o te yes yon ta ye gba
3: se ri gbogbo eyan tolorun ba kara pe won te yes si wa aye gba won lati participate ninu ki won ti show interest pa won ready
4: to
3: lati pay price lati fi wa ni summit yen
4: to
3: gbe mi asikini kan lori eto eyan 50 akoko ti yes ti won ba kokko wole eyan 50 akoko
4: eyan 50 akoko
3: ti a dota eyan ti yes ti won ba kokko wole lori number ta fe pe 1000 naira pere la won san
4: 1000 naira pere
3: awon to ni ma ba won san 5000 1000 naira pere la won san
4: ha sẹ́rin tá à ń wí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni mo ń gorí afẹ́fẹ́ wípé ẹ wá jẹ àǹfààní ni ẹ wá jẹ lọ́hùn kò sí yìí tá a fẹ́ sọ tẹ́ẹ̀ tí ì gbọ́ rí ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ yìí ó yàtọ̀ sí gbogbo yìí tẹ̀ ti gbọ́ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ torí pé ètò yìí nígbà tẹ́mi gan ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀ mo rí pé ó tó nǹkan téèyàn ń kówó lé lórí torí ètò tó ń sọ̀yàn do lórí rere ni bí ìwọ náà bá wá definitely tó o bá kópa ń bi ètò yìí ta pe ni
1: success pathway summit
4: dandan ni ko fadua ranse si mi biyanju ko wa nbe e ba nju number na sori afefe
3: number ti mo te atejise yes si
4: 091 092 5 75 75 71 71 34 34 lekan si
3: 091 092 5 75 75 71 34
4: bo ti waye ojo wo ati dede ago melo
5: ojo saturday ti adojuko yi ti n se 19th osu ti a wa ninu re yi ni eto yi ma waye ni NUT Hall to wa ni Asadam ni ilu Ilorin section meji la ma se ago mewa aro ati ago meji osan
4: to eyin eyin wa gbogbo alaye ipata le ti gbo isugbon e ti gbo tan be ba de inu eto ta gbe kale ta pe ni
1: success pathway summit
4: e tun gbo wirin wirin e gbo wule wule lori awon oro to le so yin do lori re to le so yin do lowo agbangbe teyin no ku oni po lo si te bo sipo lowo pelu asede dumare bo ba wa nbe dandan ni o dupe fọlọrun sa e ba tun number yen pe lekan si
1: 091 092 5 75 75 71 3 4
4: lekan si
1: 091 092 5 75 75 71 3 4
4: ko je bo ti lohun o je eyin eyan wa e ja se giri ka jo kopa ni bi eto yi opolopo eyan na ti ja anfani nbe awon ti o ti wa kopa rara nbe tori ti won la se gbe special edition yi kale mo dagun la o le je gbe gbadura si ntokan re tin pongbe fun tipe ti ogun airina airilo ti o fi dohun igbagbe ninu aye ti e na titi igba mi te tun ma gbo wa
1: 091 092 5 75 75 71 3 4
4: lekan si
1: 091 092 5 75 75 71 3 4
4: ire o
6: Diamond 88.7 FM fun awon eto agbon imo
7: and I don't even feel guilty about it.
8: Obsessions are not always bad, especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining
9: Diamond
8: supreme.
9: 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
10: From the news desk of Diamond 88.7 FM, Ilorin, This is News Around the World.

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekun re igba keji are ile yi Kasim Shettima ati se afomo lori oro kan to so laipe yi lori atileyin to lede lati owo awon gomina ni agbegbe Arewa ni Fara Tinubu saju eto dibo odun 2023 na tejade kan to bu wolu loni lati owo abesin kawo agba pataki lori oro royin ati lana ibani soro Stanley Nkocha Shettima salaye wipe oro to so lori awon gomina lati agbegbe Arewa leyin ti won jo mefa lori atileyin ti won se fun Are Bola Tinubu oni o waye nigba ti won se fura wero saju eto dibo ko mesiyo fun ipo are egbe oselu APC ninu osu ke 2022 Shettima se afomo re wipe o nbu olanla fun awon gomina lati agbegbe Arewa leyin ati awon adari egbe oselu na igbene papa bi tan se lori ijawe olubori Are Tinubu ege bi atejade on se wi igba keja re tenmo po nkabamo lori bi an se tu oro on si ajo ijoba eleye to wa ni ganu pupu buru jeranfake ti bere egbese pada lati se agbeyewo awon ifanfa to lede lori awon kanga to won tin gbon ipo ati afefe gasi papa julo ati ma se pinpin owo ida metala ninu ogorun kan lori epo robe ti jade kan to lede loni latowo adari oro royin ati alukoro ajo run meyam uma yusufu salaye pe won ti para se ifilole igumo kan ti yo se agbeyawo awon kanga ti won tin gbon ipo atefe gasi lati 2017 di oni nigba to soro fele igumo oni ilu abuja alaga jo ranfaki omowe muhammed shehu salaye pe abo wadi tele onu won fagile latari bi awon ipile se kan minu lori abo ohun ninu eroyin miran ajo DSS loni ti ko pada lo si waju ile ejo awon afurasi marun ti iko ansaru won ko lo ga ajoba apole yi to njoko ninu abuja lori esun ti ko awon akeko ati oluko merin deni adota ni gbekun jwa bile orire ni ipinle oyo to ba papo le yi latowo ajo DSS fi esun kan awon ojejo ohun to ni se lori isele egbesumo mi eginigbe ati wipe won paro won si dake nigba ti won mo nipa ikolu awon ti ja okun emi awon eyan meji awon afurasi marun salaye wipe awon oje bi esun oniga meje ti won ka se ti won lego suju koro di ojo eti ojo keje deni ogun osu kesan kejo na jo ko ti waju ni ojo ohun egbe awon abenu gan teleri ati igba keji won nilegbimo asofin kakire tiboto leye ti fi on telu Are Bola Ahmed Tinubu fun sa keje won ti jeje lati ri pe won ko lede awon eyan kakire tiboto ro ipinle merindinlogoji ati ilu abuja fun sa keja Tinubu ni odun to nbo awon egbe ohun to ti fi igba kan je adare ilegbimo asofin ipinle re tenumo pe awon farama to ton lede lori oro aje labe isakoso Are Tinubu won fenuko nbi apero won apapo to waye ni oni nilu abuja so pa won se tan lati tesi waju le awon mole ye salaye fun won pe ilana Tinubu dara fun idagbasoke orilede yi ka mo yi se atileyin fun isakoso ohun ni ipinle imo egbe awon oluko ajime fun nogba fasiti ti ekun owere ti kegbajare latari ipo ti fasiti ijoba ipinle imo to wa ni loweri wa asi kesi gomina ipinle o pu so jima ko gbese kankan atijade kan to lede latowo adari ekun ohun Dennis Oribodo to lede ni ojo keta dini ogun osu kesan odun ta wa yi egbe asu salaye pe awon osise sare baja nile eko ohun oni won fun ni owo osu egberun na dota naira lo sosu ke bo se wi owo ohun se ko lo pa ma se nkan ti ko to lati rowo egbe ohun wa ra webe si gomina Uzodinma pe ko pe ipade igimo alase igimo amuseya ati awon egbosise asu a se ipade lati wa ona abayo si penija to nkoju ile eko ohun ni ipinle Kwara awon eyan tan gbe ilegbe journalist ambassador ni agbegbe Adu Agba ni gani ki kulinde ni lulonin si rawebe si ogagba olopa ni leye. Komisyona funle si olopa, gomina ikinle kora ati adayago DSS yukon ron lowo lori awen yan tondu kulaja ati igbale wan. Nigba to soro, pelu awon nino yin ni ilu lulonin alaga agbegbe ohun omowe abebu adetomi wa salaye ipe awon eyan kan ni ana ojoru ojo kerin dini ogun osu kesan onu won wa saigbe na pelu awon sise olopa to won si n fe gba ile won o safikun re ipe igbese won oni o le se akoba fun alafia to wa ni agbegbe won papa julo fun awon eyan ti won to igbale ni 50 ti won fi owo ogun won ra ile atile si agbegbe won ega bo sewe oni awon eyan to wa gbe na lo ni ojulewe iwe eri to fi ra ile na iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gbo yin lati kan da amore ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simiranpa yi a lo si ile okere ibi ti le ra ti le asoju ijoba ile sweden kuro lori ile re lekan si akin pe eku ikale
1: Itakun Kailu Jarawa, Itakun Ibadore Facebook, Itakun Abeyefo Twitter, Ati Instagram, Lori Diamond 887 FM, Diamond FM, Shining Supreme.
0: Eka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gbo yin lati kan da mode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ile ran ti pase bi pe ki asoju ijoba ile sweden ile re kokuro lori ile ohun laarin wakati meji dini 50 lati gbesan bile sweden sele asoju ijoba ile ran kuro ni le ise ijoba to wa ni Stockholm ni le Sweden ni ana ojoru adari agba fun ile ise ijoba ile ra to ise oro le kere papa julo to je mo awon olede to wa ni agbegbe iwo orun le Europe Alireza Yusufi lo no se pe asoju ijoba ile Sweden lo si tera ni oni to si pa pe ko ni ori ile hun ile ise ijoba to ni si oro le kere ni ile ra ti saraye ku so dede atowo ile Sweden lojo kan ti ko to papa julo o je igbese lati se iranwo fun awon agbesumo mi gege bo sewe o tesiwajo pe ile Sweden igbese na atowo oro ton domu oro ton damu atowo ile Israel sibe ni ile okere olootu ijoba ile Sweden if Christensen ti fi se sile leyin gba ti egbe oselu re fidi re mi so alatako ni to dubo hapo to waye ni ile hun nigba to se kede hun lo ni lojoko x o fidi e mule pe abajade acdbo tan ka lowo ti fidi e mule pe alatako ni o ti fi ibo toto egberun ona 50 na egbe oselu re gege bi won se fidi e mule salaye pe egbe oselu alatako ti Madalina Anderson Kosodi tegbe oselu social democratic oni onijoko julo ninu ilegbimo asofin ile ohun niba mu pelu acdbo to lo lowo ni abala iroyin orokowo eye ti won ta gas idana lo tu gbenu soke pelu ida mejo lebele janinu 100 kan ni ipele won ololososo gas yohun oni won ta ni kilo kan 1000 kan leni igba naira ninu osu kejo amo ni bayi o ti di 1000 kan leni 100 naira ninu osu kesan to ti le 100 kan naira nigba tun soro lori oro ohun are apapo atun ta fefe gas idana ogben iya edu se fa ni royin ipe ogun ton lo lowo laarin ile america ti le ra lo fa ti o fi won labala iroyin awon amoludun olorin takasufe omo ile ye chidioze god's favor topoloko mo si wave ti soro lori ipenija ton koju awon olorin obirin ton gbianju lati rese wale ni eka orinle yi ati ile adulawo fave nigba ton soro lori eto kan salaye pe awon obirin oni won ko gbe ta gbara ju awon okunrin ro won lo gege bi olorun se wi oni kuko awon obirin ton ko ni oni ma nsagbele won pelu aso ti won wo ati bi awon yan se nri won pa pa julo opopoko gba won kin wo ebo ti won ni nikan labala iroyin ere daraya ogoro awon adari ayo lati ipinle Kogi oni won ni ijamba oko nigba ti won lo se ipinle Kano fun eto kan tan gbe kale latowo ajo ton dari ere ayo nile yi fun awon dari ayo ni abala league elekeji le yi NNL iroyin fi lede pe awon ifora kasha opo ko won si gbe won lo si lewo san ewe nigba ton fun lede igbimo awon adari ayo ni ipinle Kogi lo dupe lọwọ iro won lati ipinle Kaduna fun won ti won se fawon eyan nigba ti won ni ijamba oko iko agba volleyball agba oje okunrin ile yi lo ti wo abala commerce yo ninu edeje ile adulawo awon okunrin volleyball to lo lowo ile Tunisia leyin gba ton gbe wuro si oju ile Algeria loni oluko ni ikonrun ya Masajadi lolupe lowo awon agba bolu re pa pa yon fa koyo ninu edeje ohun oluko ni ohun omo le Japan salape Nigeria so so le si deje volleyball awon okunrin papa julo leyin gba won ti se gburo soju ile Chad ninu edeje ohun to le kan si awon koko na re aka fun pe se ti ma ti se afan to so lori awon gomina ni agbe ariwale won se fun Tinubu ni 2023 aka fun pe ajo danfaki ti bere igbese lati se agbeyewo abo lori awon kanga to tin pon epo bro se nle di latowo awon ipinle aka fun pe awon olugbe journalist ambassador estate ni adu agba kegbajare lori awon eyan to fe wa gba ile won ni lokiri ati so fun yin pe ile ran tele asoju ijoba ile Sweden kuro lori ile re lakota aka fun yin pe awon adari ayo ninu league NNL lati ipinle Kogi ni ijamba oko nigbati won lo fun ipade kan ni ipinle Kano looking for this 4072 oni arinrajo omo le Portugal Rude Sequeira balẹ̀ sí ìlú Èkó tó sì jẹ́ pé ó porúkọ rẹ̀ ní Lago de Kuramo. Tó èyí ló pin ìròyìn ọ̀hún Nedu Okorie ní olóòtú ìròyìn Taiwo Adeyemi lòtú tó ká ṣe tí gbọ̀nyìn akínyìn pé ó dàrọ̀.
2: Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó ó yẹ kémi náà ó ti lọ ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ ó yẹ kémi náà ó ti jẹ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bákan méjì nílé ayé ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ń kọ́ ǹjẹ́ ó rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà nípò àìsàn ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kí ìwọ náà ti lọ ọ̀rẹ́ mi dẹ́kun àti máa wagun aláago ṣiṣẹ́ má fàyè rẹ wáyé aláyé adélé ayé la pàdé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wá ìgbà àti àsìkò wà fún oníkálukú ìkànnì diamond 88.7 fm ló sọ wípé ìgbà lè máa gbà ọ lọ́wọ́ lónìí kọ́ sùúrù ìgbà náà ń bọ̀ wá gbà ọ́ ìgbà tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá dé má kánjú jọlọ́run lọ.
3: Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM.
4: Diamond 88.7 ìkànnì fún ìgbádùn rẹ.
5: Going full throttle with non-stop.

0: The time is 6 o'clock.
1: I go me fast.
2: Agbe lere egbo ki lere agbe ajo je lere agbe jo bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbe kini pataki eto ogbin si awujo wa bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le bejina si wa e ma da mo jina a o ni fun yin lo ko idi opero e je ka jo pade lori eto agbe lere ni gbogbo ojo bo Thursdays lagu mefa irole ni ikane yin to ta won yo na ni Diamond 88.7 FM Ilorin agbe lere Olabash Nigeria Limited lo so ni gbowo e ebi ki wonu koro mi wo oko inu la fi ngbetita Pastor Shanku Alaji atoko eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise e ma mi si e

0: ṣe pataki kama kira wa kabo sori to ye to wa agbe lere fun ti role tuni akiwa nile loko lodo leyin odi papa julo gbogbo bi kibi ti ategun eto yin fe de gbogbo eyan lolufe eto yin to wa agbe lere akiyin ku role o gbogbo eyin agbe rokoku a akiyin o eyin agbe to je pe agbe oni nkan osin leyin na akiyin eyin agbe to je pe alabode ni yin aroje aki eyin na alabode akiyin eyin akowe agbe atakowe eh wa won kan be se pe eh awon ti won mo loko won nele suma ba ro la won fi sise agbe ti
1: na bi nkowe ti e
0: ato ka won agbe oloselu na
1: aki won
0: tori pe awon agbe kan na ton be ko yo won loko won ni kankan suma oselu
1: agbe nu owe
0: won bi nko nkan agbe won bi nko sodo
1: alu ologun enu
0: adupe gbogbo ayi te ba wa ta ire oko wa aki eyin na ku etigbo itoyin eto wa agbe lere ikan ni diamond fm 88.7 oju na keji popo na yidi tutun na le tin gbo wa aki wa kuro lele kan si loruko gbogbo gbe ma lase ikan ni diamond fm lasin kin aki yin loruko olodasile kan ni wa aki yin loruko general manager wa loruko gbogbo awon osise awon loga loga lai gbagbe seyi jacob akobi to je olowo botin ni wa
1: molebi etia
0: oruko ti mi yi pada o Pastor Shanko Alaji Fawale loke ape eku role dayo kawa rale
1: e ki gbogbo awon ololufe wa patapata akuwaku akoko yi a ki gbogbo awon ololufe ikani wa kani to ta won yo yi eku akoko yi lekan si e farabai lati gbadun toto ni tori toto ni o to je to kan pataki temi ati ta to re ko kan abi meji kan oruko temi o yi pada dayo le meje oma kilo tomo ti opolopo yan mo si baba abe
0: asun nejejo igba ta pare eto ni ruru awon eyan ni won pe
1: ogbodopo
0: asiki yan lo yin logo enu
1: e won se gan
0: on ka lugu ti e wa nbi mi sanko igba won le to wa fe se apa keji re mu ni a ati se apa keji ka kan ma shalai tun mo wa lati ma aleti na ni aya ma dupe pataki lowo ilese olobash nigeria limited
1: ilese alalubarita
0: ti won ma tele wa wa ni gbogbo ojo mejo mejo a tun jo se lojo tuni ni gbe se mo pe already were ati won osu kejo
1: nyabo
0: osu melo loku ti aiso odun bayi nisin baba be ti won na ba le ka
1: baba le mu
0: baba ike san ike wa iko kan la ikeji la
1: oku merin
0: elekejo iwo ba ti pu nbetan elekejo lo fi pe marun
1: ben
0: le to tumo si pe fun eni to ba je ologbon dori eja mu
1: to menu e
0: emi o wi be o fun awon to ba mo pe awon mo lu anfa awon mo ri anfani December
1: ben
0: odun keresi ati odun new year awon mo ri gege bi anfani lati taja o ye ki rufa awon be kan ti won pale mo orumode e bayi
1: ben
0: o ye kan ti ma pale mo ara won bo ni wo se sin orumode e won
1: e eni ti ile to fi gbe a ile to fi nsin awade to ba ti gbo o ye ko ti won mura ti kan mi ile
0: eni ti e ba si ti kan to ba ti ni o ye ko ti ma pale mo re le
1: ben
0: yala awon oniruru awon kan ti yan le fi fun won
1: ben
0: fun awon ayika nti nkan kan fi ni se
1: ben
0: tro gbe orumo die ni awa fe fi se ade abo pata fe ta ni asiko kirisi ati new year o ye ka ti ma gba orumo die bayi ka ka ma nipale mo fun
1: ben
0: gbogbo didagba die na oju osu meta lo
1: oju lo
0: bi yan ba gba orumo die ninu osu ke san ko buru
1: ko ti buru ju
0: bí ẹ bá gbà ní ìparí oṣù kẹjọ kò tí ì burú
1: tí ì pọ̀ jù
0: ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún wa láti ran àlétí ń ta wá ṣe lọ́jọ́ tó nínú ẹ̀ àwọn àpalẹ̀mọ́ tó yẹ ká ní láti sin àwọn adìẹ àbọ́pa fún ya

0: giga eyan ti yan ma fi won yan na ro o kere tan ile fe ile ade yin ogboro je won ese bata merin atabo
1: ben
0: merin atabo
1: atabo
0: merin ta ba ni ke se marun o le ti gaju sugbon to ba je marun tabi merin atabo ni giga re igi ti won fi ba yin kan ni o ki se pe ile ade ni oga to be
1: ben
0: tori pe ninu giga igi ese ile ade merin to ma to fe le leun
1: ben
0: agbede meji re gangan nu mo fi se ile agbede meji yoku yoku tsal o wa kere pe giga gigun ese ile ade yin latoke sisale ko goro ju ese bata merin lo abi no e ma bi no ese bata meji ninu 4.5 feet tan so 2 feet logboro ku dede bi ti ese o wa nigbati 2.5 yuku yen ogboro wa fun dede iwon abun o se ko ile ade e opolopo ade awon eyan ma ku latare wi pe ti won ba ko ile ade tan se won gbe ba na se ni di ceiling so won pe ile ade na ni nkan to ye ku popo anu
1: be
0: ni idi ni pe apoju orun ti ba nbo latoju orun
1: oru yen ma ku
0: bi ba ti san won orun ma pa won ori tawon ade mi o yanu le
1: ben
0: o ma yanu bae
1: ben
0: o sapere pe
1: itin yen
0: ko oru po
1: oru po
0: ogbe sin gbe won latari omi ta fi si won ti oto so tun si pe ile ade wa ta fe kan gan panu re o gboro gaidin ta so pe ese bata meji atabo ona meji wa la ma gba kan le ade a le se panu re ko da mi si owo waju
1: ben
0: a si le se ko da mi si owo eyin sugbon ti o ba daju ni pe to ba da mi so wo eyin yo da tori pe omi to ba nda yo ma gba eyin lo ta ba ni ko se ko omi e da si owo waju ase si omi e tun ta poju re
1: o le ma wo lole
0: o le ma wo le won ko si ma ba unje won je ba ke na o tun mi oni ru ro na ta le gba se le awon ade a le se da pe yo ji oni cancer lati bi panu won ni bi ti a se panu won si lati ma si oke
1: ta ma si soke
0: e o ma apoti awon elemu gba kan
1: be ni
0: o ma apoti awon elemu ta ma gbe kale ogun merin ribi ti ma se ni eji si waju o wa si oke
1: be
0: e le se panu ni ade eyin ba to je ipe ati waju ateyin ko ni saye ati ma si lekun lobo e kan se gbugbo waju merin yen ni boro gidi abi
1: be
0: omi si ni o le je pe e kan panu bo ti e ke kan waju le ti ma si lekun won lati se kini o lati ma fun won lo nje ikan ni diamond fm 8.7 eto ye to agbe lere ni o pelu mi omo yo re yin pastor shanko alaji ati dayo ki lo to mo oko yawo omo loku
1: oko omo loku
0: ta la fe lo renti malu fun a kan mo wa baba renti malu fun nle ba se na wo ton se da pada
1: da pada ko se to ru be
0: e ja lo si le se lo pastor ji limited nigba ti ma de a te waju agbelero
1: fe ni
0: to ba le se

0: ekabo lati eka ile ise wa papa julo ile ise Olivash Nigeria Limited ile ise pataki ton ta oniruru nje nkan osin tojojulowo
1: ton ta original
0: akoko e lo da ke darapo mo ile ise itori pe won ti ko oniruru awon nje wa leje won tele fi tonju awon ko
1: si bale won ko de biba
0: onje malu onje lede onje agbo onje eja onje ade abopa onje aje to ye ati bebe lo ko la fi munje aja
1: ben
0: ni le je Olivash Nigeria Limited bayi ba si fe re yin kon gbe
1: okun be ba mu
0: e kan si an olu le je won wa ni John and Esther Shopping Complex ni ba ti e ka le je won kan wa ni Adeju Aviation College ni ipale Kwara han yin
1: ben area checking point ni
0: e won wa gbe ile ise won eleketa to wa ni agbegbe Asadan ni adojuko NUT secretariat e to ba sumo yin laarin awon ile ise won yi unike lo lati lo ra awon kan sin ra onje awon kan sin elepo won sori number 0803581 6613 0035816613 0035816613 buti jeni e asoro nipa ba se le kan ile ade elekan baba be
1: ben
0: ati soro nipa orisisi bi a se le se pa nu won ma bere bere kan lo re elekan ton da mi lu lo ko ga pe lo je oni iyan le se silin sile ade o wa ni ben ta gbe ise yan kan sara itanansi abi na ti ma wo
1: ko se yan
0: ben
1: ko sin to buru
0: aso won o pe meji bi o se ya
1: ben ni ko pe meji
0: botutu ba mu na ni boru ba mu na ni
1: ben
0: opopopo wa la mo pe ilu na wo wa leleyi mu la boro ma se silisi mi le ade awon na te le gbigba wa e so fun carpenter yin kan ba yin wa paali
1: ben
0: kan fi paali se silin
1: o sabere ben
0: sabere ben ba si wo peto e le fi paali se silin eh intin wo de mi ma se ni yi pe a lo wa won pa li majakun sugbon kan meji ni o ka gba pe a se wa la re a le ko awon pa li si ori pa nu won to ye pe nigbati orun ba ran ori pa li ni orun o ma ran si
1: iti yen o ni po
0: pa nu ye o je ni gba orun bi ti wule ko mo ori pa li ni orun o ma ran si sugbon bákan náà bó ṣe ní àǹfààní náà ló tún ní ewu tó rọ mọ ẹ rẹ pé ìgbàkúgbà lójó lè ṣẹlùlẹ bójú bá sì ti ń pa páálí wàhálà ni fúnde yìí ẹyin tàbí ní lọkàn pé òkè páálí ẹ fẹ mọdà bó páànù ilé adìẹ yín ẹ tún wọn lọ wá ọrà tó fẹ tàbí tapolin tẹẹdà bò lórí àkọkọ mẹ ni pé páànù lẹẹkan sí lórí ẹ̀ẹ́dà pálíbò ẹwà wà bóyá tapolin àbọ́ra ẹ fi òkúta lé lórí torí atẹ́gùn
1: kó lè ṣèfò pálí káàpì sí yẹn
0: ẹ sì lẹ́nu kí àwọn káfẹ́ntà yẹn bá yín ṣe pálí bí i sílẹ̀ lábẹ́
1: bẹ́ẹ̀ni
0: kó tó di pé ó ṣe pánù
1: bẹ́ẹ̀ni ó rọrùn púpọ̀
0: gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ fún ooru ni ẹnìkan wá bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè kan lẹ́ẹ̀kan gbà tá ń lo fọ́nrán ó ní ṣáńkó ẹni gígùn gíga ẹsẹ̀ bàtà lé adìẹ o gbọ́dọ̀ ga sókè níwọ̀n bá ẹsẹ̀ bàtà méjì kó yẹ pé méjì yóò kú àtàbọ̀ láfi ṣe ilé wọ́n ní kí ló fà mo ní ìdí pàtàkì ni pé kí àwọn adìẹ wa kan lè bọ́ lọ́wọ́ àwọn ìjàmbá àwọn ewu
1: bẹ́ẹ̀ni
0: tí mo èèyàn lásán tó bá jókòó sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kẹ́ ọ̀gàn
1: bẹ́ẹ̀ni
0: bó bá ti wá di pé ilé adìẹ wa ó kúrú mọ́lẹ̀ jù kò ga ó ti ń fààyè lẹ̀ fún onírúurú àwọn kòkòrò tó jó onírúurú láti rìn wàá bá wọn ní gbogbo agbègbè kí agbègbè tẹ bá ti ń sìn wọn àbí
1: kí
0: mọ̀ ń gbẹ.
1: Lẹ́yìn èèyàn gan ibi tí oríṣiríṣi ni ibi tí àwọn èèyàn máa ń gbé
0: ibi
1: tí àkàkẹ́ ni ẹ̀ sí bí ò bá ga tó gbà míì ẹ̀rọ sàn ẹ̀yàn àgbàrá òjò àsànsí lè rí páànù o lè ṣàkóbá
0: sọmọ gbé inú bí tó ti sọ náà ló ti ẹgbẹ rántí nǹkan kan kan pé ara àwọn àkóbá tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé bí ìyẹn bá kọ ilé adìẹ tọkàn ilé adìẹ tán ẹlòmíràn wà lọ gbé súnmọ gànà
1: níbi sọrọ
0: bá ìgànnà bóyá ara fẹǹsì inú ilé
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: si wa wo ko si bi ohun se le pa igana to to ba ti do wa le ohun igana da ohun to pa yo da pada sita
1: be yo da pada
0: ife be o le ma da orun mu awon ade bo wa nkan wo itan so fun e ta ba le samujuto yo mo ran wa lowo yo ran wa lowo ba ke re ki tun ni awon igbese mi to ye ka gbe ile onje awon ade wa to ba je pe ile ade kikan ni ogboro ni yato
1: be
0: kisi ni yato to gboro ni ogboropo awon ade wa nigba awon ba kere enu won sun mole lati ma gbe onje
1: be
0: sugbon gba awon ba tin dagba odiwo won ma bere won ma terun
1: kan
0: to je irufe awon ade be na ma dagba to je pe won ile rin ma
1: won lo mi ni wo se o
0: so awon ade nla si ju
1: be
0: awon tin won yo I do see young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, ike mu mi won na le lora itun won ta to je la body suwa ati ya ba le ra nkan iki onje a be awon carpenter kan ba se kini pa ku gboro gidi gboro gidi
1: be
0: to da bi le ba e je sapere bo lo ti ri run eh a me lati lo awon church nla nla te ma lawon kini pa ku na ma ku bibeli si leyin
1: be
0: ti ba
1: be
0: awon ati ya ba lo church ri eje fun la pere mi emo kini ti awon mo la ma kan tan ma gbe korun so won gbe kini o ma ni ile won kan ni egbegbe won kan bi gba pe yan fe bi gba pe yan la gota won kan kekeke iru fe kini e gangan le gboro si iyen te ba fe ra ile onje red meat won wa ba yin si okun si won kan eso mo oke aja bi ti ile ade eyin wa te pe ba di eyin ba tin dagba e mo so oke soke yo mo gbe orun soke yo mo jeun yo fe ade te ba sun be won na ru ni won na ru je
1: mo ga dada
0: mo ga tara won si na won ni mo jeun sese sugbon won to je yi pe abati baba be ko gbariwo re ru awon to je yi pe ninu akoko yi ni opolopo gba to je pe te ba ti fe si won won gboro ba yin kan eso mo dede bi bi aja
1: ben
0: to ba ti ke eso mo bi aja le mo fi sun soke ba di e ba tin dagba e mo sun okun soke ti orun o fi gun ti o fi ga
1: ben
0: ton si lanfani lati je a ma nfani to po lo wa nbe o akoko me ni pe ti awon ade ba nfe se da omi nu won ni ma da omi sinu onje won se mo be
1: ben
0: iru omi gan ta ba fe gbe fun won agboro abi block abi bi okuta kan
1: ben
0: block abokuta ti aba wa e ori re la gbe omi won si tori pe ibi awon ade ngo ta agboro wi kuku igbo mi ba njeun to mi ba kodi omi to kodi to lo mu mi
1: ga na
0: omi ti njeun lowo to kodi si bi omi yo si tun yo ma je yo ma si ga si nu omi bawo ade ba si bere si muru fi omi be won sai san omi si ni yo fese da omi nu gbogbo wa awon kan won yi mo mo pe ba se nso ati yaworan bo le se le ko ile ade wa papa jule to ba je mo kikan ni awon waju ile ade yin ni isale ni bi pepele agboro se aye bi net te pe baba n gba idoti ile onje won baba be
1: ben
0: a mo ri gba wale
1: ben
0: sugbon baba fi aye net si o tumo si pe a ma kade e bode ngbo wa a ma gba won a ma ko nu
1: be ni
0: gbogbo awon kan won yi o le ran wa lowo fun ipale mo osin ade abopa ta mo si brola aja lo le se olavas nigeria limited tin ba de
1: ki sankre to ka to lo le se olavas
0: eh
1: ni opolopo gba elomi oni ha oro ade yi ebe oni nji se elomi ni a ireni ti oba mi kan ile ade nigba mi awa ta ba lori ofe ta nile inu ile ta lo
0: emi ti ro pe sori iru yan koko oro mi ta tun le tun pe kelu njo mejo ni kake soro ni pa mo se le kan le ade to pe mi yan ba ma da die sile nu le ogba eko
1: be ni
0: bi yan ba be je gbeje
1: be ni ogba eko
0: amoju to to nti anya
1: be ni
0: o se pataki baba bi ojo wa tin lo en anfani lati pe mi fun oniruru ibere igba ni ni eju kini ka fi point kini ka yo kuro nbe ba je pe fe kan tele eyin je ni e fe che se ade abopa ni e lori ofe lati pe mi suri number
2: John and Esther Shopping Complex Amoyo Eka Ileise won wa ni number 16 Asadam Road opposite NUT Secretariat Ilorin ati ni Adojuko Aviation College Airport Road Ilorin ele pe won sori awon number ibanisoro yi 0803 581 6613 Onabash Nigeria Limited Oga ninu onje won ositita

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi ne ni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi pe pe ku ro mu fun mi lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogunlaye o ba ma di mura sile
0: wa dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti nwa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

eka le ku dede asiko yi e ko ise lataro gbianju e ku ko le da olohun oba ninu anu e yo de gbianju emi ati yin lade a ni se lasan ase olohun oba a ni balaye fowo ti olohun ni tori iyade mi ati yin si o a ni subudanu eni ti o da ti enu ni da aluwa lase olohun oba eka bo sori eto yin eto wa ni lawo lesun lori ikani Diamond FM ikani tin tan yin rawo san tin bagwa leru The Shining Supreme Station lawo lesun re adupa folohun oba to ni ka duro ka ba ka rin ka ba ka ba ka ba ka fi aka ba ti se lo sibi tawon agbagba gbe njaye oloba adupa folohun oba ka rin kese lola ka rin kese lori ite olohun oba mi oba tin fi gbogbo oba je are lumo bi owo akiki tan alara agba ida ka bi si olohun oba mi oba iku oba ti n dari afefe oba ti n dari oru oba asorodi bi ibara meta oba asorodi bi ote adugbo oba asoro fori to bi ile oyin odupe folohun oba mi oba to juba ti n pe lo oba to jin koja ajijin to fe koja fife to gboro jo wa solo oba to tobi koja tobi ibi to tobi de baba eni kankan o le so ibi to tobi de orun ogba o ibi to tobi de aye ogba o nlo se n gbenu won di asola to n gbenu adelebo oro mo tuntun olohun oba mi oba ti olewiri oba ti olomo owu aro ni boba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba ti n ro lese meji jade ninu aro iju nla tin ta ninu oloyun olohun oba mi ti o se dasobo ogun ola areran jo orun lo oba ti n bo gbogbo aye ti o fi jo kan brokiri oba to dagba dagba tarugbo sodo le omo yi ka otun mo yi ka o si o mo tere okan mi ba niwaju oba to da aye ati orun oforuko olohun oba ti mo ti ki ti mo ti ki mo fi ki bo yi pe nkan si oba tun de aziz oloye wa mc coded otunba coded omo to pe nta bi street light omo to pe nta bi opo na omo ta ti won bi ta to tuntun ra ibi omo o se paro ni mi emi lomo san loni oro leta adogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo e ka le lawo lesun re eto tolohun mo mo sagbekale re fun gbogbo awon ti won ni kan abo mi ti eyan to ni eyan kan gidi foro lo ori popo lo ti sese gbe nipa fi foro lo eyan popo lo ti dedun nipa fi foro lo ka opo lo ti wa ninu igbepon aye tori pofo loro lo eni si oye ko foro lo opo lo ti ko sinu panpe aye tori pofo lo ika eyan olohun si pe lai meni kan ri lai mo bi ise to so ni kaluku te ba ni la koja kan abo mi abi o dori ta pe nbo ni n ba ti e gbigba oye mi ti oni ye le e pe sori ikani e pe sori eto Diamond FM kes sota àwọn angẹ́lì ọlọ́run tọ́lọ́run ti ṣàlẹ́sà tó ti yàn wọ́n sì máa pè wọlé wọ́n sì máa gbà yín mọ̀ràn gbogbo ẹ̀yìn tá àjọ máa ń ṣètò yìí náà lángẹ́lì ọlọ́run tọ́lọ́run ń lo ọlọ́run wá ń lò yín ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọlọ́run

0: ọmọ mi jẹ dai dai o pa mi nọmọ e de tabi o re de dinu ọlọmọ
1: pe
0: yin ti atu ọmọ rẹ o ja to si e ma wo lati kekere o ni o do ngala o ni lo fi school o ti e yale gan o wa le bi sai bodu
1: tem
0: ko ti ba o ti ba ọrọ ọmọ yin je ba yin
1: pata pata
0: ori na dagba ko lohun tawo abiya mo ko ko opopolopo logbon ketigetini nitori na obirin ye ona re ti de gan ona re ti de ati ko fa gura gidi ketigetini nitori na o se wa ye e ko mo so olohun lo da gugu aye o olohun lo da gbara
1: beni
0: ta mo bo wa olohun tori ni bi lu god
1: wallahi
0: ati ko ti ni o go wa olohun e de lu god
1: beni
0: olohun sa gugu wa le
1: ami o ami o
0: oni je na gugu bo te polowo lori radio ni ye na o na ti o ma wa agba
1: oda oda
0: se ti ni ko so wa agba
1: olohun
0: a je ko mo pe da olohun a je ti ko yo
1: ami o
0: ami
1: o
0: yo
1: eseun
0: ile se oni je na o
1: ami adupe eseun baba adupe
0: o ma wo lo
1: Lisa. Eseun ma wo lati lo Lisa. Eje n se bayi kin dodo awon ti ti wa lori WhatsApp kamun tawon na mu wa loko kan ejeje. Lori Facebook Ismail Olusola Kamaldin adupe eseun. Oluwa gbe mi ga Omileke ese o Solat Aluminium. Saliu adupe eseun Olumoyinwa. Akinwale Owolabi Bamise Fagbewesa Mashud Adekunle Sodiq Adebisi Adeola John Oluitan Lekan SP Fadikwe Baba Tope Yakub Aziz Odunjo Bashir Dibash Omodupe Ademola Engineer Lukman Yunus Tajudin Abiodun Abayomi Ayodele Fatai Oriowo Odun Ayo Aro Aromodomo Iya Oniru Adupe Eseun Ojo Adebayo Olateju Bashorun Eseo Buki Ajayi Eseo Oluwafemi Samson Adewumi Melody Olusola Abiola Florence Adewumi Kazim Adekaz adupe eseun te ina ba wa dasi to lale yi laula olowo ese o John

Doctor, a ja fenu mejeji, meteta, tafi bere, ka fenu eko bi kan, tori ijoba akoko wa. Alakoko, ni arabirin ti won pe awon gbe lodo egbon awon. To si je pe ile olorogun legbon awon yi ngbe, to je pe bele ogun ti wonu aye won gege bi alaye won. To si je pe ile iwe gan won para pari ni bi ti wahala ipode. Bakan na ni won ni ati loko gan dogun. Le ta won fe won ti pati kuku ni awon gbadun rin ajo aye. Be la won ri balopo ojo orun sha awon eyan ti mu ona abaya wa lorisirisi ti mo si ni gbagbo pe yin na ntele wa baba wa je pe e ba tun ri ran ti awon ti won so yi e lo sori Facebook gbogbo ti won so yi nbe nbe e tun tun Facebook yi gbo ke ko gbogbo ele ke gbegbe se lori e e gbo e won lo lo won ran lowo ko ni rangeli eyan na ni oran awon to ran lale ya awon angeli ti yin re o inu mi o si dun pe ba le gbegbe se lori o mo pe lagboro Olorun eyin na o si pada lenu ope adura tawon eyan gba lale yi fun yin yo ni mo se ninu rin ajo aye yin lase Olorun okan nu lo dindi o je pe yin ti je imi to da be ni arakunrin ti won pe awon dowo po pelu yawo awon kowo fe nikan lati ba won fi sowo e je fun yin lapere boya pe won jo dawo papo atoko ati yawo won wa ni pe e ba wa kowo ife ni ti ma n tepo yi ko ba won ara epo pamo tepo ba ti won o e ba wa ta kesi ba wa mu owo wa o si le je ire o le je epa o le je agbado won sa ba won ara nkan to ba ti bere si ni gbera won si ba won ta nkan ti won si ra pamo yi o si ni change lori e je wa la lona meji te le gbaja nitori e te si le gbaja gege bi nta won eyan so ni mo ti mu gbogbo nti mo fe so yi

0: Super Balea Nipa Ujo Balea Ata Shara Shara Jam 88.7 Nibhile Kwara Oba Gbogbo Won La Ashe
1: Ama ba mi pe yawo yin ma ti ni ko ma binu o na ti ni kin wa buru ma ni ko ma binu so ti ti ta mo fi ko ni Eko so ti mo fi wa wa ni bi ta wa yi so gbogbo nkan won yen na ni o fun mi ni concern lori e awon obirin yen o si ni bi ti o ilu wa to da kan na si o da si bi awon bi kan sugbon ibinu ati iwa oro pe obirin mo ba soro mo se ohun ko won yen na ni n to sele to je iwa e so ojo ka awon Nigeria gba mi ni mo ran e se o
2: Diamond 88.7 FM. Alright, Timothy Monty, go on your feet, selling back.
3: Tobaro, Toto, Toto, Toto, Toto, Toto, Toto, Toto, Toto,
4: laye ta wa lodi oni owo kan ti ku olowo ta nyimu si tori pona kan woja mo la fi nilo lati wa kun irin ese wa atokunrin atobirin atomode atagba afika jara mo gbogbo ona to wo ti le jade fun wa to wa legit yato si ka lu jibiti yato si ka mu kan mo kan yato si pe ka sare asapajude akanse eto to nso awon eyan do lori ire ti le se design your life gbe kale eyi ta pakori e ni
5: success pathway summit
4: eyi ta se ni kokpekokpe yi opolopo eyan ni won ja anfani nbe awon ti won wa anfani ije lo wa nta won lara pe dakun gba o letun se mi igba o letun se mi lo je ka gbe special edition yi kale fun gbogbo eni ti o ti kopa lati wa je ninu anfani na
6: eya ko se re na di
4: yan won ni mo se n ki si gbogbo eniyan emi ti ri mo ti debe mo ti confirm e anyone tun de boze se na line na line na line re
6: mo do jina o ma jina mi e si
4: te sin fi wa wo gbo mo me doke e lowo
6: itayi lola erun loso
4: mo gbagbo pe to ba lanfani lati farabalẹ gbo eto yi akanse eto yi o dupe fọlọrun o yato si gbogbo ite tin gbo latẹyin wa e ko wa nbi e ko wa lohun sugbon eleyi ona abayo si isoro airowona airowono elomi fe dale ise sile elomi ona atije atimu o ni orun fun won baba wa riru ona ta fe soro nipa re yi e jajo to ka wa mo pe looto asolohun fe nikan jo enikan lo ba le jomi ba ti bere alaye nipa
5: success pathway summit
4: e ti mo pe looto nkan to ye ke ko pa nbe ni e ku kale alejo mi e gbohun soke banki gbogbo ara le
7: mo ki gbogbo ara le lomode lagba onisowo onisowo onisejoba ati gbogbe ti to ngbo mi lowo lowo bayi oruko temi ni ambassador Fatiu Adesina gege bi awon kan ti mo mi tele atawa ta ba sese n gbo mi fun igba akoko mo je asoju fun ile ise kan ti a poruko re ni design your life international group
4: design your life international group yi kini ajo yi wa fun gan sa
7: gege bi e ti mo wa tele design your life international group yi je ajo kan ti won gbe kale lati fi ran opolopo awon eyan lowo nipa bi awon na se le ma ri owo lati fi se fuja oro aje won abi gbo bukata kan ti won ba fe gbo lala ise pe won mo yawo abi won mo je gbese kakakiri te ba wa wu awujo wa leni e ri pe jije mimu nina lilo fun opolopo awon eyan o n bo si apo inira latari pe bi situation economy orilede yi bi o se wa awon ebo alawo funfun ti won sponsor wa o tutu wa fun wa lanfani lati ran opolopo awon eyan lowo pelu design your life international group yi ohun lo fa ta fi wa gbe eto kan gbogi kale ta pe akole re ni
5: success pathway summit
4: gege be se nso ti ma ba gbo yin yi daada eyin duro gege bi ajo to ngo itura ba awon eyan latari bi oro aje orilede wa se dagun
7: be ni olotu gege be yin na se mo opo eyan ni e fe ki awon eyan ki won mo bi ti ohun tin ri je ko mo bi to ohun tin la awon ti won ba wa n se gbianju npe bawo la won na se le ran awon eyan lowo pelu ona ti awon ti mo ta won lo ta won fin la se won pe iru awon be o ye ka se kini ta ma ki won ku se emi gege bi enikan eto ti a gbe wa sori afefe leni ohun gangan ni o yi gbe si aye temi gan na para si dada mo je nikan ti a bi lati idile kan to se pe a ni owo lowo jije mimu ko ke se rorun single mother lo raise mi nkan bi osu marun ni mo wa ti mo ti lose baba to bi mi lomo emi ni kokko lo bi o polygamous family ni ru family wa number 17 de ni mo je awo ri gbadun baba je ti baba fi lo eni to wa je ya fun wa to wa bi wa awa meta lo bi fun dadu wa awa meta tan yen na ni won wa nko je ise osi iya on la fi lo ewe la fi gbe gbe sai ateni tin jo nje meta lojumo a rowo lesan kora rowo le wesan ama sport ka kiri ni e mo bi ka ma gbe le enikan le enikan ma gbe le enikan lola ba se gbe gbe sai wa ni
4: e wa nwo awosun
7: to wa je nkan to ma kon mi lominu gege bi ati ba ti mo ti wa kekere le mi na ti pinu lati kekere pe ma je nikan to se pe lawujo o ma wa lawujo awon to je pe awon na ri gbe sai won se ti won ni owo ti won ni oro ibo ninu kan ti a ko nigba ti a n dagba bo won ni pe teyan ba lo lewe le yo je yan won ni ka lo lewe ta ba se lo lewe ka ka riwa dara ta ba ka rada para je yan a lo lewe lo to akawe rara lo to sugbon diwe ti gbogbo nkan se ri ni economy o wa dabi pe certificate ta gbera ni ko fe wulo mo certificate ko lo mata mo laye sin certificate lo para mata
4: o e ku lakaye
7: mo para wa discover pe ipele bi marun ni gbogbo eyan pin si
4: ipele marun
7: ipele kan an pe awon yen ni financial crisis awon eleyi kan ko work fun won won ma depend lori awon elomi lati fi gbo bukata lati fi jeun awon kan no ma reti won ma reti latodo enikan egbon aburo won ma reti ti won ma bu won lowo ni awon eleyi o ni kankan ti won se ala awon kan ti won wa ni financial instability awon eleyi ni se lowo lo to bo iṣẹ́ tí wọ́n ní òtó wọn jẹ́ salary wọn òtó náà èrè tí wọ́n rí lórí worobo tí wọ́n tà òtó náà àwọn yẹn wà ní financial instability irú wọn ló máa ń sábà jẹ gbèsè láti fi gbé ìgbésí ayé tó wọn aláwọn kan tí wọ́n wà ní financial stability level àwọn eléyìí ní iṣẹ́ kan tó yẹ pé owó yẹn sì ó sì wà manageable wọ́n lè máa live life wọn lórí budget wọn kò lè ṣẹ́jú ra wọn lọ ni
4: wọ́n wà under manageable condition
7: under management làwọn fi ń live wọn ò ní gbọ́n gbọ́dọ̀ ṣẹ́jú ra wọn lọ irú wọn ò lè máa nàka sí ẹbí irú wọn ò lè máa nàka sí ara irú wọn ò lè máa nàka sójúmọ́ ibi ìpele mẹ́ta àkọ́kọ́ yìí ibẹ̀ láti máa sábà rí àwọn tí wọ́n lọ léwe tí wọ́n ní certificate lọ́wọ́ a tún wá láwọn kan tá à ń wà ní financial independence level àwọn eléyìí tuntun kò ní pele àwọn lè nàka sí ìwọ̀nba ṣùgbọ́n ó ní limitation ibi táwọn eléyìí náà lè ṣe dé àwọn àwọn kan tí wọ́n wà ní financial freedom level irú àwọn olele owó kọ́ ni problem wọn mọ́ ohun tí wọ́n ń rò ní ìsinmi pé bó làwọn ṣe fẹ́ lo owó títí ń wọlé fáwọn tó ti pọ̀ yá báyìí bó làwọn ṣe fẹ́ lò láti fi tún ìgbésí ayé ọmọlà kejì ṣe ṣe wá rí summit tá a gbé kalẹ̀ yìí bó la ṣe move àwọn èèyàn láti whichever category tí wọ́n bá belong sí tí wọ́n move sí financial freedom level
4: tí wọ́n fi lọ sí next level
7: táwọn náà fi wà ní financial freedom level tá a sì kò ní gbà mí láti ṣe àlàyé púpọ̀ ṣùgbọ́n màá gbìyànjú láti ṣe kékèké so that àwọn èèyàn lè rí reason tó fi jẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ wà irú summit tá a wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń retí pé kíjọba wá save àwọn àbí ìjọba ni ó change situation àbí kíní kan ní sẹ́dí ìtẹ́mi nígbàgbọ́ rẹ̀ ni pé kò sí ìlú kan tó le ju agbára àwọn èèyàn lọ àwọn èèyàn ni wọn ní tó láti fi live nírú ìlú bẹ́ẹ̀ bí ìlú wá ṣe rí nísìn ẹni pé àwọn kan wà ní the same ìlú tẹ́ pé wọ́n sì kọ́rọ̀ jọ wọ́n sì lówó wọ́n sì ṣe dáadáa láwùjọ ibẹ̀ la sì ti ráwọn kan tẹ́ pé wọ́n ní iṣẹ́ òsì ohun ìyá
4: làwọn fi lóògbé sáyẹn wọn
7: tẹ́ẹ̀rí pé inú ìlú kan náà lájọ àbọ̀ a ní different category of people kó láwọn kìnì kan tó yí àwọn ẹni yìí tí ò yí àwọn tó kù irú àwọn òye yẹn la fẹ́ là kalẹ̀ fún àwọn èèyàn
5: níbi àkànṣe ètò success pathway summit
7: ti a fe se yi se ba ri won so kini kan won ni awon ti won ba se igbese ko se kankan ti o change life won tori awon to ba se igbese ni ran lowo ma n de fun
4: iyin tumo si pe heaven helps those who help themselves
7: exactly olotu alakoko nkan tawon yo je lanfani tolorun ba kada pe won wa ninu awon ti won wa selected lati participate ninu summit won get nkan tan pe ni health consultation session odidi osu kan ni won fi ba lofe teyan ba sanwo fun health consultation tan so ran pa ni pa bo bo ni ilera ara awon eyan o se mo pe si tori teyan ba lo gan teyan o lalafia won lowo lo so over 15,000 half awon eyan lofe
5: ti won ba ni anfani lati kopa nibi success pathway summit
7: won mo ni access lati enroll ara won yato sawon atawon omo won si business academy wa
4: te
7: ba fe register si business academy wa normally over 20,000 registration fee ni kan pe mo ko fe gba form form business ko ele koja bi ton tin ko yan ni eko ti owulo ibi lati ko yan beyan se dominate ara yan
4: to
7: na soron pa e
4: eduna kẹ́ tó máa bá a lọ ẹ dákun ṣé kìí ṣe pé summit yìí ẹ kó worobo láwọn èèyàn lọ́wọ́ bí ogun bí ìpara pé ẹ máa kiri ẹ kí kẹ́ máa mówó wá
7: rárá o sẹ́yìn tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn believe ni pé hard work ni máa ń jẹ́ kéèyàn dolówó náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kìí ṣe kéèyàn mọ̀ ṣiṣẹ́ kárakára ní sọ̀rọ̀ dolówó ìmọ̀ ní sọ̀yàn dolówó mindset ní sọ̀rọ̀ dolówó sẹ́yìn intafẹ́ ṣe ní summit yìí òní ká educate àwọn èèyàn nípa àwọn àṣírí táwọn náà lè lò láti fi kó ọ̀rọ̀ jọ láti fi dọlọ́rọ̀ láyé nǹkan ẹlẹ́kẹta tí wọ́n tún jẹ́ láǹfààní òun ni publicity ẹlòmíì ní business ẹlòmíì ní brand tó ń wá publicity fún tó wá kí káwọn kan bóun gbé business
4: wọn káwọn èèyàn tún mọ̀ sí káàkiri
7: a ní public range tó worth over 50,000 tàti lè help àwọn èèyàn láti publicize the brand wọn publicity yẹn gangan fúnra rẹ worth 15,000 a tún wá fáwọn àwọn èèyàn ní babambari ẹ̀ẹ̀kan ní ìgbésí ayé opportunity tí wọ́n lè fi partner pẹ̀lú international business platform kan tó lè mọ sanwó fún wọn títí for the rest of their life ní ìgbésí ayé wọn
4: to
7: atun fa awon yan lure opportunity yen se wa ri gbogbo nkan ti mo ti ka kale yi o ti worth over 50,000
4: be ni tabaka dada
7: o ti worth over 50,000 se wa ri eto ti a gbe kale yi ticket policy le yon fi wole
4: ticket policy
7: yon fi wole so ticket yen instead ti won fi san aduro owo ta ka kale yi ti won fi access gbogbo nkan ti mo nfe fun won lanfani 5,000 pere ni won lo
4: 5,000 naira
7: pere 5,000 naira pere
4: ah
7: la won eyan fi je awon anfani ti mo gbe kale
4: repete won yi
7: elomi wa ninu ile to gbo mi lo bayi ti won 5,000 laye tinubu yi teyan ba se kini kan sai niyan bo le yan se kuro loju kan
4: abi teyan wa
7: mistake ta won yan ma saba se na ba yin ta lo fe do loro ta lo fe lo ta lo fe je yan o mo lawon awon ta lo ready lati pay price lati fi ko kini kan ti o change life yan
4: nkan ti o te so yan do lori re si wa lo fe
7: ke wa lo fe
4: e si se fun ni
7: e ma duro owo ta won yan fi ran mo lo le iwe ti ko fi sise 30,000 se 50,000 bo yan se wa do mi ra to da multi millionaire o ni kan ta gbe kale ti ya ni ka won yan wa se this is the same opportunity ti mo ni leni I've made millions of naira in profit in my business ile ti mo ko fun mo mi mo ti fe pari re pelu ogo olohun
5: opportunity ti a fe fun awon eyan ni bi symposium yi
7: emi lo lati ran ya temi lo si meka the same opportunity lati fi ran opolopo awon eyan lowo ni kan bi odun pa abo seyin la fi de eyan 1000 1,000 pesos la fi the same opportunity abe fa awon eyan na ninu ka awon eyan ma wa toro je abi ka awon eyan na ma wa se fun eyan ewo lero bi o ye ka awon eyan mo loto
4: e wo bi te ba dehun e ba mi na book slot kan kale e dakun mo be yin ni
7: lati book slot a pe number kan lori eto awon eyan wa te atejise si number yen ti won fi show interest pe awon interest lati wa
5: fun success pathway summit
7: ta gbe kale yi se wa ri number ta fe pe ati atejise ti won te yes na ni won te ko le rorun fa awon eyan koko se ati atejise yes ni
4: yes
7: na ni kon te koko te yes now nkan ti ma tu wa
4: se lori lo wa ni o te yes yon ta ye gba
7: se ri gbogbo eyan tolon ba kara pe won te yes si wa aye gba won lati participate ninu ki won ti show interest pa won ready
4: to
7: lati pay price lati fi wa ni summit yen
4: to
7: gbe mi ase kini kan lori eto eyan 50 akoko ti yes ti won ba kokko wole eyan 50 akoko
4: eyan 50 akoko
7: ti a dota eyan ti yes ti won ba kokko wole lori number ta fe pe 1000 naira pere la won san
4: 1000 naira pere
7: awon to ni ma ba won san 5000 1000 naira pere la won san
4: ha sẹdin ta n wi bayi opolopo eyan ni mo n gori afẹfẹ pipe wa ja anfani ni e wa je lohun ko si yi ta fẹ so te ti gbori sugbe eleyi ta n soro e lowo yi o yato si gbogbo yi te ti gbo seyin tele tori pe eto yi nigba temi gan sagbeyewu e mo re pe o to nkan teyan ko wole lori tori eto to n so yan do lori ire ni bi wo na ba wa definitely to ba ko pa nbi eto yi ta pe ni
5: success pathway summit
4: dadan ni ko fadua ranse simi bi enju ko wa nbe e ba nju number na sori afẹfẹ
7: number ti won te atejise yes si
4: 0910912575757171 34 lekan si
7: 0910912575

0: mi leti o n gba rere dokan ikone diamond 88.7 fm
1: ori won tin je ni owo ba yen
2: be ni
1: ejo se ri ti eleketa yi o ni ti omo kun ni to so pe iyawo o ku nkan kan
2: exactly e ti gba
1: se ri kini kan wa odo boye so sita o le mama tele ko se koko lo ja ile yen o koko se asise kan gangan ni tori pe bibeli ni tori awon oloro ka se so pe awon otosi ta se ni awon oloro ni gbagbo
2: okay
1: tori awon nkan be yen la se ni awon agbofero ninu ilu
2: be ni
1: iru ko to jale kun yen to ba ni ya to le baba to de lore o sa le gan
2: be ni
1: o ye ko fi lo won tele ko wa le lo fe lo ku aso omo ba eni ti omo re ku o
2: leyin osu kefa ti n lo bi odun kan leyin odun meji gan bayi
1: ejo se eri ba won wa lo fe lo ka so bon ba lo ka so bon o ka ma lo ka so die na ba won bi re o
2: kabisi olo
1: awon olopa lo ko gba lo o ti safise o ke lo se kan gba o yo na olowo o ori bi tan duro di o si na ni bi ta ku tan de fun o
2: be ni
1: pe gba ba ti le ko to ba ti mo na to to ibi ti oja siri e wa da ko ejo ni menu bele e keta o baba tan na fo loju tori bo se gba aja
2: si pe gba jasin
1: bibeli ni ona kan wa loju eyan o ni daradara ni oni sugbo opere iku ni
2: iku ni
1: ka de to ba ni ni ajo ye ka me ni ta ba lo
2: ododo oro
1: ogba aja si lowo otogi eri eni to fi oro ilo o le me fero to ba ma wi pe ohun o ni agbara kan tabi ohun o le se bi akoni koko ku nbe won
2: ko fi le won le
1: ti togi yan o ba ti ri eyan na mo
2: ara re lo ku
1: so awon ara le lo ma ma je ye o
2: to o ba tan
1: ko ba de ni ti elese ba tin deya
2: alorodo a ma pin nu e
1: o saburu ndi ko lorodo pin be
2: kabisi
1: tori ti elese ba nse ko mo awon lorodo na ma lo je bi right
2: o je nbe
1: so baba yen o ti e to be ni oye agbalagba o gba aja se
2: lowo togi
1: ejo se pe do
2: Eseun bara no ojo ni tin to 0916159111 elo e kale
3: ko jamme cha
2: e mo seun baba e kale sa
3: adura yin agba
2: ami oluwa ami
3: opolo ti olorun fun yin aye oni dori e
2: ami christi ami o ami
3: general evangelist adebisi alalabe lo n ki yin fe ku sana
2: eseun baba
3: kekere odun to ku yin won ni ji yin gbe
2: ami jesu ami
3: ninu awon ti o ka ole isunkun idile yin o ni
2: se ami jesu ami o ami oluwa
3: seri ikini ti mo koko fe salaye nipa iranse olorun yen
2: beeni sa
3: ko si deja ti le wa laye ko ma dojuko isoro ti a ba wo ipinlese baba yen to ba ta ba wo daadaa
2: beeni sa
3: o ni nkankan to fa èyàn ò lè fẹ́ fẹ́yàwó àti ìránṣẹ́ ọlọ́run bíbélì ni ẹni tí òun bá fi ẹ̀mí mímọ́ tọ́ ó láwọn ló ń ṣe ọmọ ọlọ́run

0: kale e kale o e ti wole o
1: kale
0: e seun la wole sun le e
1: ara le wa
0: adupe o e ti wole o
1: oro pe da man oro pe da man ni ni Hello.
0: Diamond na le jasi yi diamond le npe si lori lawole sun.
1: Eh?
0: Ara. Hello e kale.
2: Hello lawole sun ni to.
0: Law eto ni lawole sun.
2: Ta tan bi o ba se laja se ku mi.
0: Adupe eseun lati lu aja se epo eseun.
2: Baba o ni alaja ni fe daji.
0: Oya insun le.
2: O na dubu mo nto ni. Awa so ba se wa gan a se wure lati gba ta ti wa ladugo wa wure we se e dale se kankan se kan wa nda po sodo wa nbe o wa se fence a me wure loni a me wure la e le wure o ni o ti lo pa wure a na pe wure en ti me o baba neto o lo fi olopa mu wure pe tabi ko gbo wa lo si court a ni o da ma bi mu nbo di to tu wure ka le nbo si dosan e jan pe e wure ti wo be ati bebe e je nanje o ati bebe ba ta bebe bi won lati mo bi de nton loju ku da ko ko fi da mi lati oni lo te wure ba ti si le wo be in to ba ku fe wure ti ni gaga ni won wa sa de le wure ni wa wo na gba
0: eh
2: e je mo pe o ru la ni wa e wure ni na gba ta fi gbe jade ngba to di daji le le wure o ko ba de ba ni ah won ti bo ko je mo ni ma binu ma binu ma binu ori de yi ka so mi o toro ka bi to
0: oda
2: ori nkan ti o tun kan ni o para seku
0: wallahi
2: ama binu tira won
0: oda
2: oro to wa le o tun kan
0: babo
2: ni oko baba wo di na kan da ku kan ma binu si yawo won
0: oda
2: ori awon ranse olona ni abuku ma nwa
0: ka wallahi wallahi
2: kan ba jo so ni ti dunu bi yawo won ti o fe gbo ti won go baya o ya ti bi oma lo je ko ma kan ra pe boya
0: ko se se o se se
2: pelu awon obirin mi ti jo mo ojo won
0: o se se
2: ti baba kan ma binu
0: oda
2: ya nkan na si ko ni suru
0: oda
2: eto ni gbagbe o
0: mo
2: gbo omi lawo ni so ibi omi epo ni mo se ma nje mo la la le
0: e seun
2: a se ba pare to ajo fun
0: adupe e seun ju ni teyin na amen adupe e seun to oda oni e se olobe e se gbo en ta jo je patala adupe fun ko e seun ju ni tin eje mula tara baba pastor baba soro ninu awon eyan soro to po lori oro yi mo wa fe ka mu ni sisentele seri nti awa ti won o pe wa ni pastor ti won o pe wa laafa ti won o fi title kankan to ni se pelu olori esin ti won o fi pe wa nta le se ta le se gbe ti pastor ba se awon eyan okorin won laida o ti afa kan ba se awon eyan okorin e laida enikan to nimo akewu to mo waju leyin bi won ba ti pe laafa n to le se ti o se gbe en ti o nimo akewu to rara ti omo to rara ti won pe laafa bo ba danwo wallahi o le dantan o le ba oruko re je debi pe koni ri gba pada boro sera won ti won ba ti wa gbe se olohun to ti won gbe lowo re ti won ba bara won niru awon aye ah nti awa ti a siru ise yi ta le se gbe awon oni le se o ti o se rorun fun omo ajo lati pe ohun o fe ko yawo ohun fe fi yawo ohun le bi pastor ba se ah yo di ariwo to po ju ti omo ajo ba se lo inu mi se dun gba ti baba wa kan la won loye pe ki won mo gbianju ati pa won fe so pa won fe ko yawo yi o putara awon eyan ni korin to da ki won gege bi ranse olohun tori won a ma so pe bibeli lodi si ikosile baba wa ri be ki lo ta native ki wa lona abayo to ba je pe looto nta wa le se ta le se gbe ti awon ti won ti attach pe won sise olohun mo ti won o le se lasegbe ki lona abayo toro ba ri bo ti ri yi toro ba ta koko to ku pe nbo ni agbe igba ti fi yeni ti iye ele na loro ta won agbalagba ti so saju pe olohun oba lo ba to ni okan oba on lo lo kan ajoye ki baba yi o kun fadua atopo ki won si ma fi oro olohun gege bi oro ti ma mi ti won so ya sukura ko ma fi oro olohun ma bo ma pirin yi ki won ma tu ki won je ma ma pe nti mo gbe lowo yi o le je nse nto nro yi fira re lokan bale bo ti wu keyan o ni lari to bo ti wu keyan o lowo to bo ti wu keyan o lagbara to bo ti wu ko olohun gbe eyan si bo to ga to laye bi esu ba fi le gbin ebu ibinu sinu re wallahi gbogbo nkan to ni laye ofo ni tori gbogbo to fi ogorun otun tujo to ba binu ojo kan o le fi ba gbogbo eje ki wa lanfani tori e awon ti won pe ki baba oni waasu ke ma fi oro olohun boyawo yin ke ma tu ke ma be ke ma foro olohun bo ke si ma fi okan re lorun lowo awon ti mo fe ke tele re ninu awon oro won olohun o si gba fun yin baba kan so ninu oro won won lo ba to gbe se ran yin yo ko yin yo won lo ba yin na ni ke doju ko pe nti o ba se iranse ijere olohun won je o ba je gba mi ba mi fo ton okan obirin ki se iranse yi ma ba ba je won olohun o si gba fun yin ba won yen se wa fadu aran yin lowo lale yi adua o gba o eyin na se gbianju olohun o si gba gbianju yin tori lori eto yi akoko ni pe aitu yige a ma so ni labe be na lawon eyan ti pe e fi gbogbo e lolohun lowo ke si gbianju lori e olohun o gba fun yin okan yin o bale ile yin o si ni daru lase olohun oba adupe latapa be won emi to da be ni ti baba to lohun e keru yawo ohun fe ko ti keru yawo ohun mo ni ko won ko si se ko won ko lo le won abi ko ni ko won ko si awon ti won le da si ti da si eyin o ti du lapa kan ba ngba won ni pe won ti nda si lati bi ose to lo o du lapa kan se wa ri talaja baba kan soro kan ninu oro won pe toro ba ti ri bo ti ri yi boya ko tete gba odo olopa lo tori pe won ni ti nti a nje ba ti tan nti a yi je loko ta mo wa je a mo wa to eru la ti baba yi ti won lu yi bi won ba wa ri baba yi lu mo eyin ara ile gan e le sosun asun pe o won pada fa bo beyin na o tori njo kan won wa lati wa lu baba te pe a ese kini ti baba te n lu gbogbo gba yi won ni so eyin le fe gbeja baba won si fi yin dipo won si bere si lu eyin na ah emi temi oni towo eyan bo o baba awon mo ti baba yi bi kere looto te ba fe gbeja baba e ti baba yi lopopon lo police station e gbe lo toju toju yi olopa nti enikan fi baba yi da lara re e gbe lo ba won civil defense e dakun e gba wa nti won fi baba yi da lara yi lan lo du wa ni awo si ni ta le se si a le gbe jaja olopa civil defense won o se wadi won si mo ipise to ye kun o gbe lori e tori be ba dake be ba ni okan yin o ti nkeni to kan ti o pada kan yin o njo ti won pada wa baba yi wa teyin o fe tara pe a e si e fi baba yi le ko mo je eyin ni won pada fi se pasan ya ti won si pada lu yin bi benbe na bi o la se pe e tete fi to awon agbofinro leti ko ro to beyin yo kuni ju ba on lo lori eto fun tojo ti toni o pataki lowo gbogbo awon ti won pe latori number wole lori sirisi adupe o eyin te so tata lori ofe atanfani lati dasi akoko loko wa npapa mara e mo binu e te ba kanju ati bebe le lojo mejo pelu anu ati ogun lodo olohun ba sugbon te ba kanju ile ati anu olohun ko mo wa pelu emi ati yin to gbogbo eyin te ba pa lori facebook e se o ju oni ti yin o adupe amori re yin gan ni gbogbo n te se fun wa gbogbo eyin te pe ti o wole e mo se binu e dakun e ona lo di be gbogbo eyin te si wole na adupe fun yin gbogbo eyin te ba gba awon eyan mona loni adupe e se won ju oni ti yin adupe amori re yin ni gbogbo eyin ta jo darun moju loni e san daada tolohun mo se fe ni to ba sise re olohun ba mi san fun gbogbo yin pata lale yi ti e ni mo baje lai la labe bo ti mo ko mo adupe e seun baba tunde aziz oloye wa nuruko ti temi mc coded otun ba coded omo to pe interview street light omo to pe interview opo na omo ta ni mi ti won bi ta tuntun tun re bi omo se paro ni mi emi lo mo san lo ni oro later adogun oro de asese gbo oro tin ku girigiri bi ojo ipade mi ati yin lori iru eto yi yo di lojo mejo pelu anu ati ogunlodo olohun oba ba ti n wole lo sun a ni lalaregun a ni lalariwere lase olohun oko kan laji orun ayo lasun agboro Olorun ba ire ati anu Olorun ba ko ma wa pelu emi ati yin o da ro
3: ah la wole sun la bala so sita
4: elo e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
3: se eni to ba dake tara re ba dake ni
5: wa ya nkan to su mi iku se ku fun mi pe ko iku ro mu fun mi ati ni kin mu fi kan je
6: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
3: ma dake ma fi ronu para re
7: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
3: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede